0: nakakataan na MNDA na tolling po. Dahil dito po sa may northbound lane, actually, Sir Ted, ay talagang wala hong trafiko. Baluwag ang dali ng trafiko. Magkaka-traffic man dahil po stoplight po. So, mga stoplight lang po. Sige. Pero talaga dito, po, Manong Ted, sabi ko sa inyo talagang itong southbound lane ng EDSA. Mula doon sa Kamuning, patungo ng Ortigas, at dito sa may papasok mo ng Mandaluyong, talagang napaka-traffic na ho dito, Manong Ted.
1: Okay, sige. Salamat na marami kay Carol De Asa. Ang ating News 5 correspondent, wala nga siya makikita doon kasi barado, no? Kaya maluwag after nito pong sa may bandang Camp Crame, papunta na po ng Cubao, maluwag kasi nga yung bara ay nandidine bago po mag-Ortigas. Yan po ang sitwasyon, mga kapatid. Kami po ay nakantabay din sa ilang pa mga reports at panayam po sa mga taga-MMDA sa mga oras na ito, sa mga nagtatanong nasaan? Nasaan ang gobyerno?
2: Wala.
1: Mga kapatid, 8:05 in the morning, pero nasaan na ang ating birthday girl na si Inang Esther Perez? Batiin daw natin ulit, baby girl, para marinig niya.
3: Uy, baka gising na ulit si Inang. Baka kasi naka-idlip kanina.
1: Hindi, kasi nga,
3: natin.
1: Kailangan mas malakas daw. Oh. Kantahan natin siya ng happy birthday.
3: Oo naman. Hindi titigil ang birthday ni Inang Esther ngayong araw na ito. Tuloy ang celebration. Inang Esther.
1: Happy birthday
3: to you.
4: Happy birthday to you.
1: Po. Inang, babatiin kayo ni Attorney Claire.
4: Happy birthday to you.
1: Si Attorney Claire Castro po yun. Bumabati yung po masaya. Ng happy birthday.
3: Oh, diba nga?
1: Batiin po kayo ni Marcos Jr.
5: Happy birthday.
1: Ayan po si Marcos Jr.
3: Sakit siguro ng ulo ni Pangulo ngayon.
1: Okay. Hindi siguro. Baka wala siya wapakels.
3: Yun lang. Mahirap.
1: Okay. Ito po, importante pag-uusapan natin. Nasa tapat lang ako, not moving northbound. Not moving and north. Nga po eh. Gusto naming malaman, barado na ba ang EDSA o maaari pang dumaan? Yan ang magandang itanong ngayon sa mga taga-MMDA. Hello, tawagan mo nga yung MMDA command center kasi meron silang CCTV dyan eh.
3: Oo, para sila mismo live mag-report.
1: Barado na ho ba ito? Para sabihan natin yung mga motorista kung kayo po inandidiyan po sa may bandang Makati, huwag na kayong tumuloy.
3: At even yung mga papunta rin.
1: Hindi po ba? Oo. At saka yung iba po dyan, mga kababaihan, baka magka-UTI tayo sa tindi po ng naiihi ka na.
3: Hirap yan.
1: Alam nyo mga hindi ho ito, mga kapatid, biro ito nangyayaring ito. Kaya nga, ang tanong na marami, nasaan ang gobyerno?
3: Ay, may gobyerno pala tayo.
2: Wala.
1: Mga kapatid. Ito, pag-usapan po natin to, ha? Kasi po, mga kapatid, sa gitna ng napakaraming ingay sa politika, problema po natin sa iba't ibang mga isyong pambayan, ito ang problema ng marami. Yung pong gastusin sa ating pong pagpapagamot. Merong 51 billion ang gobyerno, ha? Para po dito sa medical assistance para daw sa mga indigent and financially incapacitated na mga pamilyang Pilipino. Tanong, 51 billion, pwede bang makahingi niyan? True FM.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.com.
7: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
8: Let's get it on!
7: Ang bilis tumago. Hoy! Itay mo!
9: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
7: Ano?
8: Sumobra pa!
10: You choose which ingredient.
11: Mabukas pa tayo mga kakasay.
10: Anong gagawin mo ngayon?
12: Ipantikim lang.
10: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
7: Ay! Are you okay?
10: Medic? Do we have a medic?
12: Oh my God, ayaw niyang tumigil.
10: Feel of pressure!
7: Hindi niyo ko nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na! Sunog na sunog!
10: Mystery ingredient, Mr.
12: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
7: Oo, aabot yan.
10: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: ng tulong ng ating mga kababayan. Ano nga ba ang kinaibahan nitong revised MAIFIP guidelines sa guidelines ng MAIFIP noon? Kasama po natin para ipaliwanag ito ang spokesperson ng Department of Health, Yusek Albert Domingo. Yusek, good morning po.
1: Good morning, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood.
0: Oo, Yusek, ang sinasabi niyo po, simplified na ito, mas pinadali itong bagong MAIFIP guidelines compare doon sa dati. Paliwanag niyo nga po ito sa atin. Kapag sinabing simplified, paano pong mas pinasimple? Ano na ang proseso ngayon?
1: Yes, DJ Chacha, nung pagbukas nung taon na ito, naalala ko, isa rin kayo dun sa mga nakausap ko, na itong MAIFIP guidelines, ano ba yung ating aalisin na pahirap? Ang isa sa mga konkreto, noon pa man, nung January na ginawa natin, yung requirements, binawasan na. Yung pinaka-clinical abstract, tinanggal na yun eh. Dahil ang understanding natin doon, DJ Chacha, is nasa loob ka na nga ng ospital, bakit kailangan pa, at meron ka ng statement of account, bakit kailangan pa ng kopya ng clinical abstract, samantalang ang usapin naman ng MAIFIP natin is bayaran. Hindi naman babasahin ng accountant kung anong condition mo or kung anong gamot ang desisyon ng ospital na ginamit para sa'yo. So isa yun sa mga tinanggal natin. Pero more recently, DJ Chacha, ang quietly at nag-soft launch kami, umaunder siya. Pag binuksan nyo na ngayon yung eGovPH super app ninyo, makikita nyo po doon na meron ng MAIFIP application portal or eMAIFIP na tinatawag namin. Doon ho kasi, pwede nyo nang puntahan at I think yung latest count natin is 55, no? 55 na tama, hindi pa, akala ko 52 lang, dumami na. 55 yung ospital ng DOH na pwede na nating gamitan ng application na ito at dadagdag pa yan in the next few weeks.
0: Okay, so dalawang bagay po. Pwede nang humingi ng tulong via the eGov app, pero para po dun sa mga walang pang-internet, saan po sila lalapit para po matulungan dito po sa MAIFIP, dito sa sinasabi niyong mas pinadaling proseso? Kailangan pa po ba ng guarantee letters or wala na pong guarantee letters at all? Paano po?
1: Pati ho ang walang eGov app, pwede hong mag-apply using the eGov app. Kung hindi po sila mismo, kung meron silang kamag-anak, kaibigan, or kahit sino na pwedeng mapakiusapan, pwede hong gamitin yung eGov app nung taong yon. In fact, pag binuksan ho natin yan, tatalingin tayo nung app natin, tayo ba ay nag-a-apply bilang sarili natin or para sa ibang tao. Isang paraan yon. Ikalawa, dun pa rin, pwede pa rin dumiretso kung gusto ng ating mga kababayan dun sa social worker ng ospital na DOH. At saka, diba, napansin nyo ho, 55 DOH hospitals pa lang yung nakalista. Karamihan po nun, I think all of Luzon, may sumama ng Vicente Soto sa Cebu. Pero yung iba pang mga Vismin hospitals, hindi pa lahat na on board. Yun po yung tinatrabaho namin yun within the month of July. Pwede pa rin hong lumapit doon sa mga yon, doon sa kanilang mga social workers. And ganoon rin doon sa mga LGU hospitals at sa mga private hospitals.
0: Okay, so kung walang eGov app, lalapit pa rin po sa social worker at lalapit pa rin po doon sa ibang ahensya. So ano na pong pinagkaiba nito sa MAIFIP noon? Gano'n po kabilis yung proseso ng pag-aproba ng tulong para doon sa mga pasyenteng nangangailangan?
1: Mabilis, DJ Cha, isa ako doon sa mga naka-lurk, no? Merong Facebook group doon sa medical assistance. Para makita natin, sabi namin, para kaming mystery shopper. So ako and a few other DOH officials, tinitingnan namin yung reactions ng mga tao na gumagamit. Meron sa kanila within the same week. May mangilan-ngilan within the same day, pero very rare yun, no? Manage natin, expectation natin. Within the same week or a few days later after application na approve. Tapos on the other side naman, dun sa side ng mga medical center chiefs saka mga hepe ng mga ospital, tinatanong namin sila kung pagka nag-a-apply, nakikita ba nila kagad ang sagot nila dun sa kanilang app. Meron kasing version na para dun sa ospital eh. Nakikita nila kagad kapag kumpleto yung requirements na i-elevate kagad. Ibang-iba to, DJ Cha, dun sa dating sistema na meron talagang papel na kinocompile pa, tas physical papers by batches, inaantay yun, inaakit sa mga approving authority. Yun ang, para sa amin, no, yun ang isang malaking pinagkaiba noon, yung speed ng processing. Tapos ang susunod dito na inaantay namin yung datos is yung payment. Kasi yung payment naman kasi kahit gusto namin i-digitize, kinoconvince pa namin yung mga auditors na tanggapin na yung electronic evidence of payment. Ngayon kasi naka-ano pa rin eh, naka yung disbursement voucher

0: na papel. So yun yung isa pa mga sa mga next steps.
1: Siguro maganda ngayon Yusek at saka Tia, klaruhin muna natin sino ba ang kwalipikado para sa MAE-5th na ito? Ano ang kwalifikasyon para ka makakuha ng benepisyo? Ito ho ay pagtulong sa pagbabayad sa hospital bill, di po ba?
0: Yes po.
1: Okay, sige. Opo, so, para mas malinaw tayo, sino ang qualified? That's one, first.
0: Mm-hmm.
1: And then, ang mga qualified na iyan, ano po ang basic na kailangan nila para mag-qualify sila?
0: Opo, Manong Ted, ang qualified po dito, kaya mahaba yung pangalan ng program, Indigent and Financially Incapacitated. Dati ho kasi indigent lang yan. Yun yung luma pangalan MAIP. So noon, kailangan meron pang proof yan na nung indigency, mga certification sa barangay, etc. Tinanggal na rin yun kasi nga sa aming pagbabasa dun sa pangalan ng programa mismo, nakalagay indigent and financially incapacitated. Ibig sabihin kahit ikaw po ay medyo hindi naman mayaman pero nakakaginhawan ng konti, middle class, kung bumagsak sa kahirapan or sa utang dahil sa bill sa ospital, pwede rin po yun. So wala na hong requirement dun sa indigency. Now, dun sa tanong Manong Ted na ano ba ang kailangan i-upload, dalawa lamang. Isa po is yung ating proof of identity or ID, government ID. Ikalawa po is yung mismong statement of account or charges kung tayo po ay inpatient. Kung outpatient naman po, yung quotation ng manggagaling mula dun sa ospital para dun sa mga gamot or serbisyo na kailangan nila outpatient.
1: So, Tia, maganda rin itanong dito kay Yusek ngayon sa pagkaklaro niyang ganyan kung sino ang kwalipikado. Ang tanong po dito ay ito ho bang kwalifikasyon na ito ay wala na pong sinisino kahit na middle class ka? Kahit na sino pa man pong Pilipino, pwede pong makapag-apply ng tulong po ng manggagaling sa MAE-5th o meron pong hangganan sa social class?
0: Wala pong hangganan na Manong Ted. Tama po yung tinatanong ninyo na kahit sino po pwede. So kung middle class po tayo, tayo po ay nagkataon na nasa loob po ng DOH hospital. And maganda na bang itinin to Manong Ted, no? Kasi kung kayo po ay nasa basic or ward accommodation ng DOH hospital, hindi na po kailangan itong ma-FIP. Dahil automatic po, zero balance billing yung tawag natin doon. Pero kung kayo po ay middle class at kayo po ay nagpa-confine sa private room ng isang DOH hospital, meron po kasi mga private room ang mga DOH hospital na sa mga 10%. Kung ang hospital ay 500 beds, may mga 50 ang kama yan na pwedeng middle class ang gumagamit. Pwede po kayong mag-apply dito sa EMA-IFIP doon po sa ganong sitwasyon. Wala pong hinahanap na proof of income, wala pong hinahanap na kung anong inyong estado sa buhay. Basta kayo ho ay nandoon doon sa DOH hospital.
1: Ano po ang mga sakit o serbisyo na sakop lamang nito?
0: Wala pong limitation na Manong Ted, kahit yung simpleng pulmonya po, kahit sa komplikado na, for example, yung mga may malalaking procedure or yung may dialysis or any other parabang procedures na gagawin, pati yung mga surgeries, pwede rin po dito. Wala pong limitation. Basta kayo po ay pwedeng inpatient o kaya outpatient nung mismong mga ospital na nakalista. Sa ngayon po, 55, dagdagan po natin sa EMA-IFIP yan over the next few days. Pero kahit wala hong EMA-IFIP, yung tanong nyo nga ho kanina, paano kung wala dun sa eGov, huwag hong mag-alala, basta ho pwede lumapit rin naman dun sa registered social worker.
1: Ano ang limitasyon ng halaga na maaaring makuhang benepisyo nung aplikante for MAE-5, sir?
0: Wala pong limitations rin sa halaga, Manong Ted. Ang ano lang po dito is, kaya hindi ho nabibigay ng in full kung malaki-malaki ho yung bill. Ang nagiging sitwasyon ho kasi dito is sinisigurado na mas marami po yung makakagamit ng ating pondo. alam po namin na malaki pakinggan at malaki naman talaga ang 51 billion, pero pag binangga po yan dun sa dami ng pasyente na nangangailangan at dun sa iba-ibang gastusin, hindi rin po kayang i-100% ang lahat. Meron pong mga sitwasyon na pag makita po nung ating social worker na tumutulong rin po naman kahit hindi dumadaan sa kanya, meron siyang access dun sa filing system, makikita dun sa electronic. Nagre-recommend po yung ating mga registered social workers kung nakikita nila na ayon dun sa sitwasyon ng tao at paano malalaman yon. Merong minsang optional documents. Hindi ho nire-require. Ang nire-require lang po is yung ID tsaka yung statement of account. Pero kung meron pong prompt doon na optional documents at kunyari, meron talagang mga verified na DSWD case reports, etc., pwede nyo i-upload po yun for consideration para pag in-evaluate dun sa amount na ibibigay.
1: So, gawin po natin halimbawa ang isang PhilHealth member na na-confine po doon sa kaninyo ay 50 plus number of hospitals under po nitong MAIFI program na ito. So, kung sakasakali po na ako'y PhilHealth member at ang aking pong bill ay hindi po sinagot ng PhilHealth dahil meron sila mga sariling panuntunan doon sa sakop lamang po ng PhilHealth, maaari ho bang humingi ng tulong sa MAIFI para saluhin po yung kabuuan ng bill ko?
0: Opo, yan po yung isa rin sa mga pakay ng MAIFI kasi habang patuloy pa na pinapataas yung halaga ng mga benepisyo ng PhilHealth and at the same time habang inaayos yung mga access rules na sinasabi, papasok ko dito yung DOH MAIFI.
2: Oo. Yusek, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina kasi may tanong si Manong Ted kung hanggang magkano yung pwedeng hingi na tulong. Hindi po ba nakalagay dito una ang approving authority ng MAIFI, si CHD Director, 1.5 million pesos kada transaction. Meron din pong nakalagay dito na si Health Secretary pwede ring magbigay ng hindi lalampas sa 2 milyong piso. So ano po ba? May threshold po ba o wala? Hanggang magkano po?
0: DJ Cha, yung nakita nyo is yung table ng approving authority. So yan po yung magsasabi kung sino sa mga opisyales or personnel ng ospital ang mag-a-approve. Pero kahit ano po yung amount na i-request, wala pong limit. So kaya po mahalaga na kung meron pong prompt dun sa e-gov na humihingi ng optional documents, hindi naman required, optional, at meron naman kayong sa tingin nyo po ay makakatulong na halimbawa na yung case study ng DSWD, or Certificate of Indigency na noon kasi required po yun pero ngayon hindi siya required, pero kung meron naman kayo at pwede pong i-upload, ibigay ho yun, nakakatulong sa evaluation nung nabasa nyo, DJ siya, ng mga approving authorities.
2: Medyo nalito lang po kami kasi dito sa MAIFI guidelines na hawak po namin, nakalagay eh, meron pong kung hanggang saan lang yung allowable amount. So alin po ba dito ang dapat naming sundin or dapat sundin ng mga nakikinig at nanonood?
0: Opo, huwag ho tayong malito, DJ Cha. Yung pong binabasa nyo is yung approving authority. Ibig sabihin, kung gawan natin ng halimbawa, ako si Juan de la Cruz, ako ay nabalian ng binte at kailangan operahan. Meron akong bakal na gagamitin. For example, Onia, example lang, ang mahal ng bakal, umabot siya ng mga 1.2 million para magamit natin yung table. So, unang tanong, pwede ko bang i-apply yung buong 1.2? Sa totoong buhay, mababawasan ng konti yan dahil may PhilHealth package yan. At the same time, pagka lumampas niya, sabihin natin, nabawasan ng konti, 1 million na mula sa 1.2. Anong ngayon mangyayari? Pwede ko pa bang i-apply yung 1 million? Ang sagot po ay pwede. Ang tanong is, ibibigay ba yung buong 1 million? Ang susunod pong sagot nun is, depende sa inyong sitwasyon at natitignan nung social worker. Paano malalaman nung social worker? Dun sa mga pruweba po na sinubmit nyo, okay, kung meron ho kayong dagdag na dokumento.
1: So, kumbaga po, dadaan at dadaan pa rin nga ito sa social worker at siya ang may desisyon kung hanggang saan maaari makatulong ang MAIFI. Ano po, Yusek?
0: Okay. Tama po yun, Manong okay, Ted, sige. Dahil hindi nga ho natin kayang ibigay lahat sa lahat.
1: Opo. Itong sinasabi dito na approving authority siya, ako pagkakaunawa ko dito, kapag ho ang Secretary of Health, ang siyang nilapitan ng tao, maaari niyang sabihin na, ito, 2 million ang ibigay mo dyan sa pasyenteng yan. No questions asked dyan. Ganun ho ba yun?
0: Yun po ang isang interpretation, Manong Ted. Ang isa pa rin interpretation is pwede rin namang yung kaninang halimbawa na 1 million na sinabi ko, aakyat sa level niya kasi hindi kayang i-approve nung mas mababang level. Opo. Dahil aram na po 1 million. Parang sa bangko ho, di ho ba na maririnig natin yung mga teller override tapos lalapit yung manager kasi hindi na kaya nung teller yung amount na naka-indicate.
1: Opo. Ganun po yun. Ano ho, practically yan ang ibig sabihin yan. Yung approving authority, kapag hindi inaprubahan doon sa baba, punta ka doon sa nakatataas, yung malasakit program officer, maximum 2 million. Yung pong director nga ng yung CHD po, ano pong ibig sabihin nito?
0: CHD po is Center for Health Development. Ayun. Yan po yung pangalan ng DOH, Regional Hospital. Regional Office pala.
1: Okay, yun yun. So sa kanya, 1.5 million. Anyway, kaya nga po kami tumawag ko dito para maipaliwanag at maunawaan. So dito po sa mga interesado ngayon, ano po, na makahingi ng tulong nga dito, after all, pera ho naman ng bayan ito, dito wala, wala na akong lalapitan na congressman o senador nahihingian ko ng referral letter o anuman pong mga sertifikasyon para mas makakuha ko ng eksaktong amount. Halimbawa, si Senator, sabihin na ito, ay kasi di ba may mga form din sila, meron din sila mga ganun eh. Wala na pong no need for that?
0: No need for that, Manong Ted. Ang kausap lang po nito is yung pasyente at yung ang nag-uusap at yung DOH hospital na kanyang inaplayan. Ito po yung kung maaalala po ninyo, Manong Ted, nung January, sabi nga namin na dapat in compliance with, kung tama yung pagkaalala ko, Section 19 nung General Provisions, nung General Appropriations Act, yung anti-EPAL provision na binanggit rin ng ating Pangulo. Si BBM rin yung nagsabi na dapat walang, walang EPAL. So, ito po yung electronic implementation. Wala na hong gigitna, walang dadaanan, hindi human lilimos. Diretso hospital po ang kausap.
1: Okay, sige. So, klaruhin lang natin ha, hindi nangangahulugan po na lahat ng bayarin sagot ng MAIFIP, no? Dadaan pa rin 'yan sa pagsusuri noong pong social worker. Tama po, no? DSWD social worker po assigned doon sa ospital.
0: Minor correction lang, Manong Ted. Pwedeng magkaroon ng social worker na hindi DSWD. Pero license po ng PRC. Opo.
1: Okay. So, social worker na maari pong empleyado ng ospital.
0: Tama po yan.
1: Alright. Sige. Hindi naman kaya po, sir, lalabas na dito ang politiko, si Secretary Herbosa. Hindi kaya ganun ang dating dito na magre-refer ako kay si Congressman. Susulatan ko si Secretary. Sekted, tulungan mo naman ito. 2 million tayo dito. O kaya po, si Senator Bongo, si Malasakit Center, father. Sabihin niya sa cluster head, Senator Bongo ito. O ikaw, ako yung ama ng Malasakit. Ha? Magmalasakit ka dyan, bigyan mo ng 2 million. Hindi kaya maging ganun naman.
0: Hindi po, Manong Ted. In fact, maski nung bago pa man yung MAIFIP, nung mano-mano pa ho, hindi ho nag-entertain ng mga ganyang si Secretary Herbosa. Ang mga approvals po talaga is nandun sa mga hospitals or umaabot sa regional directors. Maski po yung meron rin pong mga requests na naglalanding sa central office, sa DOH, pag nakuha ho namin yun, hindi ho nangingialam si Sec. Meron ho talagang social worker na nagsasabi, ito yung recommended amount. Pipirma ho siya, nakasulat na yung recommended amount na hindi siya yung nag-determine po.
2: Okay. Pero with the new MAIFIF guidelines, dito po sa nakikita namin, mukhang mas may power na ngayon ang Secretary of Health compared to the politician. So tama yung in-erase na punto ni Manong Ted dito. If he is the approving authority ng mga 1.5 to 2 million pesos, pwedeng ganun nga po yung mangyaring sistema. Tama po ba yun, Yusek? Wala sa politiko, pero kung close kay Health Secretary, pwedeng itawag ng politiko para mabigyan po ng ganung kalaking amount yung humihingi ng tulong?
0: Actually, DJ Cha, wala hong pinagkaiba. Even before the electronic happened, ganyan po yung sistema before. Okay. At hindi ho ginagamit, hindi ho ini-invoke ni Secretary Herbosa yung ganong kapangyarihan. Sinusunod lamang po niya yung mga recommendations ng ating mga social workers. And in compliance pa rin ho to, dun sa Section 19 ng GAA. Kasi kailangan ng pirma ng accountable officer or official. At siya po yun, accountable.
1: Okay. Sige. So again, saan po maaaring makita ang listahan po, sir, ng mga ospital na ito para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan?
0: Manong Ted, dun po sa pagbinuksan natin yung eGovPH Super App at mag-a-apply na tayo, may drop-down list, lalabas po dun yun. Tulungan ko po kayo na isabihin ko din sa mga tao natin sa DOH, dapat nga may listahan na wala na dun sa app. Kasi ngayon kailangan nyo pang buksan yung app eh. So bubuksan nyo yung app, tapos lalabas yung listahan, lahat ng mga DOH hospital sa Luzon na naroon na. Sa aking pagkatingin kanina bago tayo nag-on-air, pati yung PGH na hindi DOH hospital, pero government hospital ay nandun na rin, sinama rin sila doon. May isang naligaw na nauna eh, na mabuting pagkaligaw yun, hospital ng Sampaloc ng Maynila. So nauna rin sila doon. Opo. Tapos, and then yung Visayas to follow, isa pa lang nandun, si Vicente Soto. Tapos sa Mindanao yata, I think dalawa or tatlo sila, pero hindi pa lahat. So sabihin din po natin sa ating mga tauhan na maglabas ng separate na offline na list para makikita po yun.
1: Okay, sige. Again, ito ho, kinakailangan kang either outpatient or confined patient po nung mga ospital na ito bago ka maka-avail itong MAIFIP.
0: Yes, Manong Ted. At idagdag ko rin dun sa sagot kong yon ay never na nagbibigay ng cash ang DOH. Kasi may naalala ko na nag-monitor kami sa online dun sa mga Facebook groups. Parang nagtataka nga ako eh, parang may nagsasabi, namimigay ba ng cash si DOH? Tapos may iba namang sumagot na hindi sila namimigay ng cash. Kailangan naka-confine ka or nagpapagawa ka ng test sa outpatient dun sa ospital.
1: Opo. Pero hindi ka rin makakahingi sa DOH office ng isang MAIFIP whatever voucher para bumili ka ng gamot mo. Walang ganun din, ano po?
0: Yan po yung offline na Malong Ted. Kung hindi ho sila makagamit ng eGovPH for whatever reason, dun ho sila dun sa ating mga hospitals pumupunta. Yung iba ho, meron pa rin pumupunta sa mga DOH regional offices. Ang ginagawa naman po dun, either tinuturo na sila dun sa ospital or dun sa mismo regional office ay kukunin yung detalye. Tapos kung maglalabas man po ng ating voucher ay nakapangalan na sa kanila at dun lamang sa ospital kung saan nila sinabi.
1: So, importante po, dadaan at dadaan doon sa ospital. Yun po yun.
0: Yes, malaking bagay po yun, Manong Ted, kasi lagi nga namin pinagmamalaki. Political ho kami, kailangan nga ho nagkasakit na bago ma-access to.
1: Okay, and then dito ho mga kapatid, kung hindi sinasakop ng PhilHealth yung pong MRI, ang MAIFIP po, pwede masakop yung MRI, di po ba, ano?
0: Yes, tama po yan, Manong Ted. Habang inaayos pa namin yung side na yon, dito na muna tayo. Hopefully, sagutin na nila in the future.
1: Opo. Sige po, kami po ay nagbo-voluntaryo na po, Yusek, na tulungan po ang inyong kagawaran na ito'y maipaliwanag para po mabura ang confusion at kung ano-ano pong mga fake news tungkol po dito para po sa kabatiran at benepisyo ng ating pong mga kababayan. Yusek Albert Domingo.
0: Yes, Manong Ted and DJ siya at nagpapasalamat po kami. Maliban dun sa fake news, ito yung patunay talaga na tinutupad natin yung nakalagay sa batas.
1: Okay, and then MPAX po sa Mandaluyong, kumusta? Ano pong balitahan ninyo, Yusek?
0: Actually, Manong Ted, nung nakita namin yan, na isa sa mga tanong namin, parang bakit naman nag-announce yung condominium? Kasi unahin ko na po, no, habang samantali natin yung oras, hindi po airborne ang MPAX. So, wala hong usay-say na i-announce kung nasa ang lugar or ganyan. Kasi kung naka-self-isolate naman po ang ating pasyente, hindi po siya makakahawa. Dahil kung hindi naman po natin siya lalapitan, didikitan, balat sa balat, wala pong makukuha yung ating mga kababayan. So, yan pong isang punto. Mm-hmm. Ikalawa, ang ano naman po, yung ating local government, pwede po silang mag-announce kung gusto nila. Pero ang gusto ko kong pag-ulit-ulitin, wala pong outbreak sa katunayan, 44 cases lamang ngayong taon na 79% na mas mababa kumpara sa 200 something last year. So, yung 44 pong yon, ni isa wala ho kaming in-announce kung nasan sila at hindi naman po bumulusok yung numero kasi nako-contain po natin yung sakit. So, sa lahat po in the future, no, yung mga baka merong mga nakikinig na mga condominium associations or anumang homeowners associations, mag-isip po tayo ng isa, dalawa, maraming beses bago tayo mag-announce dahil hindi naman ho kailangan. Ang mangyayari lang ganito, baka na-stigmatize pa yung inyong lugar or yung tao. Hindi maganda yan para sa mga property managers na nakikinig.
1: Opo, idaan po sa tamang proseso. Dapat ho talaga dito yata yung city health officer muna ang manguna eh.
0: Yes, actually, yung nga po, sabi nga namin, bakit nila inunahan yung LGU to begin with? Kasi kung ang LGU mismo hindi nag-a-announce, there is no need to announce.
1: O sige po, makikibalita ho kami sa isyong ito. At muli po, Yusek Albert, salamat sa inyo pong panahon. Muli, ano ho, kami ay katuwang ng inyong kagawaran sa tamang informasyon. Thank you, sir.
0: Thank you rin, Manong Ted, DJ Sasha. Magandang umaga sa lahat.
1: Thank you. Yusek Albert Domingo, spokesperson po ng Health Department. Sandali lang po. Relax lang po kayo dyan, ha? Meron pa ho tayong ilang pang mga importanteng panayam sa mga isyong pambayan sa gitna pa rin po ng malaking-malaking problema ngayon na napakarami motorista sa EDSA. Ang tanong nila, nasaan? Nasaan? Nasaan? Ang mahilig umepal.
3: Wala.
4: How much of the Philippines do you really know?
5: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Recto and Santa Mesa.
1: Halos lahat, isetan.
2: Shop na sa isetan.
3: Mabuhay ang mga uring manggagawa.
4: Mabuhay ka.
3: Mga manggagawa ngayon at nabalahaw na po at mukhang nag-abiso na. Na either late o hindi makakarating sa kanilang mga trabaho, mabuhay kayong lahat.
4: Opo.
3: Sa gitna ng ating hirap, tuloy pa rin po tayo actually po sa pagpupursige na makapagtrabaho. Sa mga nasa abroad na mga Pilipino, na mga manggagawa, sa inyo pong lahat, mabuhay kayong lahat. Kaliwat kanan ho ba kayo kung mag-remit sa Pilipinas? Tanong, may bayad ba yung kada remit? Abay kung gayon, mag-BDO pay na po kayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasa ang kapapasta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan! Kaya download na ng BDO pay app now na at kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Ulitin ko ha, napakasimple, napakadali. Walang bayad ang iyong money remit sa kahit na anong BDO account. Basta lamang magbukas ka ng BDO Kabayan Savings at ito may laman. Mag-download ka ng BDO Pay App. Presto, yun na po yun. Alright, pati po sa pagbabayad ng bills, libre. Hindi ka na magbabayad pa ng remittance fee, transaction. Wala nang ganon. BDO Kabayan Savings, mga kapatid. Alagang Kabayan and BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Tamang oras ngayon, 8:37 na, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Maulan, ang sarap ng ating morning kasi ang sarap ng ating kape. Ito po mga kapatid ay puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Nasa linya ngayon, importante ito mga kapatid kasi baka dumating ang araw na naman maging performative na naman sila sa usapin po ng supply ng tubig sa Metro Manila.
5: Kasama nga po natin ngayon si Engineer Patrick James Dison, ang spokesperson po ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Magandang umaga po, Engineer.
6: Magandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa lahat po ng nakikinig po sa inyo pong programa. Magandang umaga po sa ating lahat.
5: Yes po. Kahapon po sa mga balita, nasa 161.33 meters, ano, yun pong water level dyan sa Angat Dam. Alam naman po natin 90% po ng tubig sa mga kabahayan po sa Metro Manila. Yung supply niyan galing dyan sa Angat Dam. Malapit na po tayo dun sa tinatawag na 160 or low critical level. Sa assessment po ng MWSS, ano po ba ito? Manageable po ba ito or dapat ngayon ay nag-aanunsyo na po tayo kung ito'y papunta na sa emergency level?
6: Opo. DJ Chacha, sa ngayon po, no, kaninang alas 8 ng umaga ay na-hit na po natin yung ating pong critical level na 160. Sa ngayon po ay 159.95 meters na po yung ating elevation sa ating Angat Dam. So, pero ang ini-ensure naman po natin sa ating pong mga kababayan na manageable pa naman po itong ating pong level ng Angat Dam kasi po ay kami po with the technical working group po ng Angat, lahat po ng mga stakeholders po natin na gumagamit dito sa Angat Dam ay nagbi-meeting po every week na po, no, para i-monitor po itong ating pong kalagayan sa ating reservoir. So kami na rin po ay nagkakandak na rin po ng mga mitigating and contingency measure para po hindi po tayo maapektuhan itong magbabadyang El Nino po sa ating pong bansa.
5: Lower than low critical level po tayo ngayon, 159 sir, tama po ba yung dinig namin?
6: Opo, nasa, sa ngayon po 159.95 meters na po.
5: Okay.
6: Na-hit na po natin yung ating pong critical level.
5: Pero sa ngayon, hindi pa po kinakailangan magpatupad halimbawa ng mga water interruptions or yun pong paghina ng tubig doon sa mga gripo sa bahay?
6: Actually, Didi Chacha, isang strategy po natin po, no, para ma-preserve po yung ating pong level ng ating reservoir ay yung nga po, pagbabawas po ng pressure po sa ating pong cross-customer po, no. Itong pressure management measures po natin ay isa po sa mga estratehiya po natin para ma-manage po natin yung natitirang tubig sa ating hanggatan. Pero sa ngayon naman po, no, ay hindi pa naman po natin pinag-uutos sa ating pong konsesyonaryo. So initiative po nila ito, especially tuwing gabi po, no, para mabawasan po yung tubig na tumatagas sa mga linya ng tubig ng ating pong mga customer. Kasi kapag di po natin hininaan po, no, kapag wala pong gumagamit, kung imagine mo na lang, digi-chacha sa bahay niyo po, kapag may mga leak, kapag hindi po natin hinaan yung pressure, ay patuloy po na tumatagas po yung tubig. So, isa ito sa ating pong estratehiya para ma-preserve po natin yung tubig na meron po tayo ngayon.
5: So, tama po ba yung pagkakaintindi ko po dun, engineer, sa explanation nyo? Ang sabi nyo, even bago pa po yung critical level, kapag gagabi, hinihinaan nyo na po yung pressure ng tubig sa mga bahay?
6: Opo, especially po, no, sa mga areas po, no, na matataas po yung mga leakages po, yung mga losses na natatapon na tubig po, no, kasi estratehiya po natin ito during off-peak hours, yung tinatawag po natin na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, na kung saan naman po ito yung mga oras po na yung gumagamit sa tubig ay kokonti.
5: Sir, anong threshold natin para magkaroon po ng water interruptions or para madagdagan ito pong iba pang oras na hihinaan natin yung mga tubig po dun sa mga resident areas?
6: Mm-hmm. Sa ngayon, digi-chacha po, no, kung may imagine mo po, noong 2019 ay nagkaroon nga po tayo ng mga matinding water interruption po, no, kung saan ay pumipila yung ating po mga customer. Pero yun naman po ang initiate po natin sa ating mga kababayan, na simula 2019 ay nakapag-implement na po tayo ng mga additional na water sources outside Dangat Dam. Kasi noong 2019, nasa around 96% po yung dependency po natin dito sa ating Angat Dam. So sa ngayon po ay hindi na lamang po 90%, actually 86% na lamang po yung dependency po natin, at patuloy pa rin po tayong gumagawa ng mga additional water sources. So kung if ever man po, no, na magkaroon po ng matindi pa pong pagbagsak po ng level sa ating Angat Dam, ay ma-maximize na po natin yung ating pong mga additional water sources from Laguna Lake. So may mga itong treatment na po tayong na-implement po doon, at pwede na po siyang mag-operate, at may mga in-approve na rin po yung ating pong National Water Resources Board na mga operation po ng mga deep wells po namin, around 100 plus po na deep wells na po na naka-prepare po, no, na ready to operate na po, at ina-expect na po, ini-inspect na po ito ng ating pong grupo ng MWSS, Maynila at Manila Water, at ang ating National Water Resources Board, para just in case po, no, na kailanganin po natin ay may operate po natin ito. Uh-huh. At hindi po tayo magkaroon po ng matinding interruption.
5: Yes, ulitin ko lang po, engineer, no. So kung 159 tayo ngayon, ano po ulit yung threshold para masabi natin na talagang mahirap na i-manage ito? Ano po yung level na tinitignan natin?
6: Opo, sa ngayon po kasi po, no, noong 2010 po, no, doon po natin na-hit po yung lowest in history po, no, na level po ng ating Angat Dam, nasa 157 po ito. So in-expect po natin by next week po ay may hit na po natin ito. Pero sa ganitong sitwasyon po na nag-ulan naman po ngayon ay normal po yan, no, na pagdating ng July ay talagang babagsak po yung ating pong level po ng tubig sa ating pong reservoir. Pero start na rin po na umaakyat din po yung ating pong level sa reservoir. So expected po natin yan every year. From January to July ay babagsak, at pagdating naman po ng July hanggang December ay paakyat na rin po yung ating level ng reservoir.
3: Yan ang pinapaliwanag nitong si engineer, ha? Yung level na kasi cycle yan, eh. Ah, bababa and then tataas. Kuminsan nga nag-i-spill pa yan kung sobra-sobra. Ilatag lang natin ito na maayos, ha, para maintindihan ng ating mga kababayan. Number one, MWSS ang regulator ng dating concessioners, di po ba, itong Maynila at Manila Water, no po?
6: At tama po, sir. Okay. Manong Ted, kami okay po yung regulator po.
3: Yeah, kayo ang regulator. Sige. So kayo regulator ngayon po, no, na hindi pa tayo bumababa doon sa antas na ating pong karanasan na nagkaroon talaga po ng rationing. Sa ngayon po, hinahayaan ninyo ang inyong concessioners na gumawa ng kanilang mitigating na mga moves, ano po?
6: Opo, itong mga mitigating measures po na to, certain, mm-hmm, ay isa po ito sa mga strategies po, no, po natin. So aside from that po, no, sa MWSS din po ay nagkakaroon din po tayo ng mga rehabilitation ng mga facilities po natin, like mga tunnels and aqueducts po ay nagko-construct din po tayo para patuloy po na masuplayan po natin yung ating po mga concessionaryo.
3: O yung nga po, no? Yung nga po. So ngayon nga, kasi ngayon, kanya-kanya kayo ng pagtitipid, kanya-kanya kayo ng paraan kasi baka tayo humantong doon sa level noong 2019 na nagkaroon nga tayo ng malaking problema. So ngayon po, sir, may sinasabi kayo ng mga new water sources. Ano po? Okay?
6: Tama po,
3: apo,
6: sir.
3: Sige, apo, sige. So ito hong mga new water sources na ito, pakiklaro lang po sa amin, saan-saan po ito ngayon, ano po itong mga to, and sino pong concessionaire po ang direct na nakikinabang po sa mga bagong sources na ito?
6: Apo. Sa ngayon po, no, ang ating pong new water sources po na na-implement na po ay dito sa ating pong Angat, Laguna Lake. So mayroon na po tayong apat na treatment plant po dito sa May Potatan Water Treatment Plant dito sa Laguna Lake sa May Muntinlupa. At mayroon din po tayong Cardona Water Treatment Plant naman po at East Bay Water Treatment Plant dito sa May part naman po ng Manila Water. So aside from that po, no, ay mayroon na din po tayong naitayong additional na dam po, no, dito sa May part naman po ng Rizal. Ito yung tinatawag po natin na Upper Wawa Dam.
3: Okay, sige po. Doon po sa Laguna, Maynila po yung beneficiary noon?
6: Both Maynila at Manila Water po ay kumukuha na po ng tubig dito sa Laguna Lake. Po.
3: Okay. And yung pong Kaliwa Dam, kumusta na po, engineer?
6: Opo. Ang Kaliwa Dam naman po ay sa ngayon po ay nasa 26% na po yung completion po. At ang target po natin by 2030 ay ma-operate na po natin itong Kaliwa Dam project.
3: Po. Yung po bang funding nito resolved na po?
6: Opo. Actually po, mayroon pong development po dito sa Kaliwa Dam po, no, ay May 28 po, no, ay nagkaroon na po ng tinatawag po nating mutual termination po, no, dito sa ating pong kontrata. So, pinausap na po natin ang ating pong concessionaryo ang Maynila at Manila Water na sila na po ang magtutuloy po ng proyekto po na to kasi po hindi na po na-extend po yung ating pong loan po dito sa May China Exim Bank na para ipagpatuloy po itong ating pong proyekto na to.
3: Okay, so nangangahulugan po na wala na tayong deal with China. Ang gagasta po sa total completion ng Kaliwa Dam ay itong dalawang concessionaires.
6: Apo, tama po sir Ted.
3: Okay, apo.
6: Yun po yung ating pong...
3: Magkano po ang halaga ng proyekto?
6: Opo, ang proyekto po natin ay nasa 18 billion po yung ating pong proyekto. So, ina-update na lamang po natin kasi sa ngayon po ay 2019 pa po yung ating pong cost po na yon. So, kailangan po ma-update po yung mga cost po na yun.
3: Okay, approve na po yan ng NEDA at saka nitong economic board natin?
6: Opo, sa ngayon po ay kami po ay nag-coordinate po sa ating pong Economic and Development Council po, no, para maapurbuhan po ito. Pero sa ngayon po, sa level pa lamang po ng MWSS at Maynila at Manila Water, pati na rin po yung ating pong Board of Trustees ay na-approve na po. Pero may initial na coordination na po kami dito po sa ating pong DepDev para po maapurbuhan po itong proyekto.
3: Opo. So meaning, hindi pa ho talaga ito approved proposal pa lang po ito?
6: Opo. Yun nga po nabanggit ko po, Manong Ted, ay kami po ay may initial na coordination na po sa DepDev at na-inform na po, na po natin ito na mag-iba po yung funding po nitong proyekto na to.
3: Opo, yung nga po, no, subject pa po pala ito for final approval. So meantime, habang ito po hindi pa aprobado, wala pang civil works talaga, natigil po ang proyekto.
6: Opo, sa ngayon po, no, ay mayroon po tayong 30 days po, no, para mag-prepare po yung ating pong mga konsesyonaryo para makapag-hire po tayo ng panibagong contractor po dito sa ating pong mga proyekto po na to.
3: Okay, nasaan pong exact location po ng Kaliwa Dam, sir?
6: Ang Kaliwa Dam po ay located po sa part po ng Quezon Province. Dito po natin itatayo po yung dam at ang ating naman pong tunnel po, no, isa po sa component po nito, ay dadaan po sa ating pong Sierra Madre. So 22 kilometers po itong haba po ng tunnel at yung outlet po niya na kung saan po, no, itatayo yung ating pong tinatawag na portal na kung saan hahatiin po yung tubig ay located naman po dito sa ating pong Teresa Rizal po, no, na kung saan itatayo po ng ating pong concessionaryo yung water treatment plant po nila.
3: Yung 22 kilometers po na tunnel, meron na ho bang nagawa doon kahit anong portion?
6: Opo, sa ngayon po, no, nasa 3.4 kilometers na po yung ating pong nagawa. So nasa loob na po yung ating pong loob ng tunnel na po yung ating pong tunnel boring machine. So, nag-umpisa po kami dito sa may part ng Rizal at papunta po kami dito sa may Quezon province.
3: Pero natigil nga po.
6: Tama po.
3: Opo, sige. Opo, natigil. Wala na pong issue ito ng right of way o naman?
6: Sa ngayon po, no, ay dito sa may start, kung saan po kami nag-start ay wala na pong issue. So, yung hindi naman po kami nag-start dito sa may part po ng Quezon province na kung saan po ay nagki-coordinate po kami sa ating pong host LGUs po na Infanta Quezon po.
3: Oo nga po, kasi malaking bagay ho na naman yan at ang tagal na ho nitong proyektong ito, hindi pa nga po nakakas 50% because itong mga problema po na inabot ninyo. So sir, in case lang po sa study ninyo, kapag po matagumpay na naitayo yung kaliwa dam na iyan, gaano kalaking volume ng tubig ang maibibigay niyan sa inyo pong concessionaires?
6: Opo, total po ng ating pong kaliwa dam ay nasa 600 million liters per day at yung ating pong tunnel naman po ay 2,400 million liters per day. So phase 1 pa lang po kasi itong kaliwa dam po natin at yung ating pong phase 2 po, no, ay atin din pong pinapa-approve po ngayon sa ating pong Economic Development Council po ng DepDep.
3: Ano po ang relief na may bibigay nito sa Angat Dam kung sakasakali para po naman po sa ating farmers in Bulacan?
6: Opo. Tulad nga nabanggit ko po kanina po, no, nasa 86% po yung ating pong dependency sa ating pong Angat Dam. So kapag natapos po, no, itong ating pong kaliwa dam po, no, ay ating pong mababawasan yung ating pong dependencies. Magiging 70% na lamang po yung ating pong dependencies dito sa ating pong Angat Dam para hindi po natin ma-overburden po yung dependency po natin sa Angat Dam just in case po na magkaroon po ng ganitong mga situation like El Nino o yung Big One ay may magamit pa rin po tayo.
3: Apo, just a little history po. Kailan nagsimula itong plano nitong kaliwa dam? Just a little history po. Anong taon?
6: Opo, ang kaliwa dam po nag-start pa po nung panahon pa po ng ating pong Pangulong Marcos Sr. po, no. So, natigil lamang po ito. Ito po yung tatawag po nila, Manong Ted, dati na Liban Dam po, no. So, natigil po ito at ating pong nire-engineer po itong ating pong proyekto para po magawa po na phase 1 na lamang po yung ating kaliwa dam at yung phase 2 po natin yung ating pong kanan dam.
3: Opo.
6: Para po konti lamang po yung magiging apektong mga kababayan po natin.
3: Oh, Liban Dam ang unang tawag po dito. Sige, so ngayon po, so far po ano ho, na natigil ito, may panibago po negosasyon sa kanyang kontrata, ang target po most likely 2030, pero hindi pa kayo nakakasiguro doon.
6: Opo, sa ngayon po, yun po yung ating pong ating pong tina-target po na completion po ng proyekto.
3: Opo, opo. At habang tumatagal po, lumalaki ang cost, no? Yan po ang katotohanan dyan. Ano, engineer, ano po?
6: Opo.
3: Okay, sige. So ngayon po, engineer, ha, dito po sa ating problema po sa tubig na kinakaharap, ang inyo pong binabanggit ngayon, naghahanda na po kayo dito. Worst scenario po natin, bagamat nag-uulan, pero baka hindi ito sumapat, ano po, kasi nga kahit na umuulan, araw-araw naman din nababawasan yan. Ano ang worst scenario po for MWSS?
6: If ever man, Manong Ted, na patuloy po yung pagbaba po ng ating pong level ng tubig, ang worst case scenario po natin ay pwede po natin ma-experience po, no, yung pagkakaroon po ng mga rotational water interruption po, no, mostly yung nabanggit ko nga kanina, mostly paggabi. At siguro, sinisigurado po naman po natin na hindi po mangyayari yung na-experience po natin na noong 2019 po, no, na meron pong ipila sa daan po, no, dahil mayroon na po tayong mga augmentation measures na na-implement na po natin. So, ang gagawin po natin, Manong Ted, ay mag-deploy po tayo ng mga static water tank po, especially sa mga lugar po na matataas po, no. At doon po natin i-deliver po yung mga mobile water tankers. Around 100 plus na rin po yung ating pong mobile water tankers. If ever po na kailanganin din po natin ng tulong from the LGUs ay actually, nag-i-coordinate na po kami sa kanila kahapon po, no, na isipin po natin yung mga worst case scenario para po makatulog din po yung ating po mga LGUs.
3: Sige po, salamat po na marami for saying na kayo po'y confident na hindi mangyayari yung mga eksena noong po 2019 na Pila Balde ang ating mga consumers in Metro Manila, particular po yung mga lugar na matataas po ang level na hindi inaabot ng pressure ng tubig. Kami po ay muling tatawag, engineer, kung sakasakali po na kinakailangan natin ng paliwanagan, sana nga po hindi dumating ito pong pinangangambahan ng marami na water rationing. Salamat po, engineer.
6: Maraming salamat po, Manong Ted, at Dingy Chacha, at sa lahat po ng ating po mga kababayan.
3: Thank you. Yan po ang spokesperson po, finally, ng MWSS. Napaka-importanteng issue nito, no? Kahit na po magtuloy-tuloy ng 50 taon ng impeachment, kung wala ka namang tubig na pampaligo at pangsaing.
5: Grabe naman yung 50 years, partner.
3: Ha?
5: Grabe naman yung 50 years.
3: Ay, sorry.
5: Ang sabi ay 92 days lang.
3: Hindi, ah.
5: Yun ang unang...
3: Yan 92 days na yan, baby girl. Tandaan mo, yan ay kung tuloy-tuloy na araw-araw hanggang Linggo. Pero yan po ay 92 days sa panig po lamang iyan. Okay, nang total na, nang dalawa,
5: na.
3: Diba?
5: Oo, pero kasi depende
3: pero
5: sa mangyayari.
3: Lunes po lamang iyan hanggang Miyerkules.
5: Correct. 3 times a week ito, mga kapatid.
3: Oo, at kapag may mga dates ang ilan po mga mambabata, so sino man po, baaho, i-move yan na mag-adjourn, mag-suspend muna.
5: Pero sana, partner, wag abuti ng 50 okay. years, ha?
3: Anyway, sige po. So ito ho muna, mga kapatid. Importante rin po itong ating pag-uusapan. Anong, yan po, ha? Bukas makalawa. Mamaya, papaliwanag ko yan kasi si Idol Lord yata mukhang niya. Papaliwanag ko yung isyong yan ng kaliwa dam na yan, laiban dam na iyan. Ito ho, pag-usapan natin to. Anong sa inyo? Si Manny Bunoan daw po, mga kapatid, ay magiging cooperating witness na. Hindi ba state witness din ang tawag doon? Talagang sabi ko nga, mukhang nakikisakay itong ano ha? Itong ating mga kagalang-galang na mga taong gobyerno. Sa, di ba, launching na noong isang araw ba?
5: Yung
3: programa nagbabalik?
5: Yung si Gabo?
3: Hindi.
5: Ano?
3: Yung deal or no deal?
5: Ah! Deal or no deal, ah. Oo, napapanood na po yan sa TV5.
3: Alam mo, ang tawa mo.
5: Tawa ko parang walang nasa-stress sa EDSA ngayon, ah. Eh, sorry. Oo nga.
3: Malapit na ho ang pasukan, mga kapatid. As a matter of fact, enrollment na nga po sa ilang pong mga paaralan. Pero sandali lang, kuidaw ha. Sa pagpili po ng paaralan, tandaan natin, dapat dun tayo sa sure na merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po, yan ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. O diba? Ito ho din ang importante, maliban sa curriculum, facilities, mga quality po ng pagtuturo ng mga guro, mahalaga po yung gabay doon po sa pag-graduate at paghahanap po ng trabaho ng mga estudyante. O diba? Ang tawag dyan, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. E2E. Alright, sige. So, anong sa inyo? Ah, yun daw pong kaso ni Ginoong Villanueva, bumalik sa preliminary investigation.
5: Ah, naging PI ulit? Oo.
3: Tapos yun daw pong kaso ni Ginoong Escudero, subject daw po review mga 1 or 2 weeks pa.
5: Ah, 1 or 2 weeks pa?
3: Pero ano ha, tignan natin kung ano magiging final decision.
5: Is it a deal or no deal?
3: Si Manny Bunoan daw po ay magiging testigo na. Dito ka makakakita ng kasong secretary at tapos undersecretary, yung mga state witness. At ang dumadaan ngayon sa demandahan, yung kanilang mga direktor, yung kanilang mga
5: yung district engineer. Yung mas nasa baba,
3: Only in the Philippines.
5: Di ba tayo lugi doon? Hindi ba tayo lugi doon?
3: Talaga naman, mga kapatid. Kaya, ewan ko na lang. Ako, sorry, pero ako talagang pakiramdam ko may something. May something.
5: something. You smell something?
3: The way she moves. Tama ba yung aking ano?
5: Something.
3: Something. Mga kapatid, abangan po ninyo reaksyon ng isa po sa mga nagbabantay din sa mga isyong ito sa pagiging participating witness, hindi, cooperating witness, state witness, or sabi nga nung mga nagdaampong impeachment, Mr. Wetness. Kaya mo dati nung hearing, Madam Wetness. Abangan!
2: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
5: Ito ba'y na love scam na? Ayan.
2: Para maging cupido sa mga pusong nabigo, nilaro.
5: Ay, kasal na po pala siya.
2: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
5: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
2: Tutukan ng
4: Match Made with DJ Anna Ramsey.
2: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
7: Schoolmates, welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
8: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawaan ang ayang na VIPs, Very Important Problems.
7: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
9: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
10: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to

0: Cheese Ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese Ring, can't get enough by Regent.
1: True FM. Naku po, sa oras na 9:02, oras muna natin. Hatid sa ating lahat yan, mga kapatid, ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. At mga kapatid, ang oras na iyan, hati din po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayetdelarosa.com o kaya po scan nyo ang QR code, mga kapatid, sa inyong screen para po makita ang mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. Once again, binabati ko po ng congratulations, mga kapatid, ang asawa, ang gwapong mister ni Mamayet na si Sir Richard de la Rosa, dahil siya nga po ay inducted once again as chairman of the board ng Metro South Medical Center sa kanila pong 30th anniversary celebration. Once again, congratulations Sir Richard de la Rosa. Pero mga kapatid, puntahan po natin ang sitwasyon sa EDSA. May video po ngayon na nakikita po tayo kung saan parang nagkakaroon po ng kaguluhan sa pagitan po yan ng mga nagpo-protesta at sa hanay po ng ating kapulisan. So medyo nagpang-abot po yata sila dito. Nakikita po natin na nagkakagirian po sila dyan ngayon sa EDSA. We're just hoping and praying na wala pong masaktan ngayon sa insidente dyan nga po sa nangyayaring kilos protesta ng isang grupo sa EDSA. Pero sa oras na ito, nandyan na po bang ating kakausapin ngayong umagang ito si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Ukol po dito sa isa sa mga pinakamalaking usapin ngayon matapos nga pong sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na si DPWH o dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ay posible daw po na maging state witness dito sa flood control scandal. Kausapin po natin Congressman Antonio Tinio. Magandang umaga po.
2: Hi, good morning DJ Chacha, good morning kay Kated, good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning po, thank you for being on the show. Congressman, una muna, ano po ang reaksyon ninyo doon po sa balita na sinasabi nga po nitong si Ombudsman Boying Remulla na posibleng maging witness po itong si dating DPWH Secretary Manny Bunuan sa kaso po sa flood control?
2: Walang inanunsyo nila ay meron na raw kasunduan at pina-dismiss na raw or pina-discharge na raw si Bunuan ilang respondent dun sa plunder and graft case na kinakaharap niya, no? So hindi na lang, parang hindi na lang ito balak kung hindi apparently meron ng kasunduan. So ang una nating panawagan kay Ombudsman ay ilahad publicly ano ba yung nilalaman ng kasunduan na to. Ibig ba sabihin nito ay meron ng immunity from suit itong si former Secretary Bunuan, at ano ang kapalit, no? Alam natin si former DPWHU Sec Roberto Bernardo parang may ganyang kasunduan with the Ombudsman, pero at least doon bago siya binigyan ng immunity ay kasabay nung pagbigay sa kanya ng immunity eh meron siyang affidavit, mga affidavit na sinadmit at narinig natin yung nilalaman ng kanyang affidavit through the Blue Ribbon Committee hearing sa Senate, no? So at doon marami siyang mga tinuro at diniinan from mga senators to iba't ibang mga DPWH officials and so on. Pero dito wala talaga tayong ka-idea kung bakit binigyan ng ganit, meron ng ganitong kasunduan, lalo pa at siya ang cab secretary ng DPWH, no? Isa siya sa mga pinaka-responsable sa flood control corruption issue dahil sa ilalim niya pinahintulutan niya yung allocables, no, yung PBM parametric formula, yung sistema ng paghahati-hati ng infrastructure budget ng DPWH sa iba't ibang mga kongresista, senador at maging kabinete at presidente mismo. At si Yusek Bernardo inilahad na of course direktang nakinabang din si former Secretary Bunoan, meron siyang sarili mga insertions, tapos 5 billion annually daw ang pinaghahatian nilang kickbacks from infrastructure projects sa tatlong taon na nanungkulan siya. So kaya nagtataka nga tayo bakit bilang isa sa mga pinaka-responsable siya ngayon ang bibigyan ng immunity. Ano ba yung mailalahad niya para ma-justify ito?
1: Oo. Ang sinasabi po kahapon ni Ombudsman Boyeng Remulla, very important daw po itong testimonya ni Bunoan para daw po sa takbo ng institusyon ng buong DPWH. Kayo po ba sang-ayon doon sa sinasabi niya or parang pakiramdam niyo okay naman na yung mga nailahad ni Yusek Bernardo?
2: Yeah, kung yung kaugnay lang sa mga internal na nangyari sa DPWH, no, kaugnay dito sa flood control corruption, ay napaka-detalyado na nung paglalahad ni Yusek Bernardo at maging nang yumaong si, at least yung nalaman natin, no, tungkol sa flood control from the files, the records of the US Yusek Cabral, no, Catalina Cabral. So, para sa akin, may halaga lang siguro ang magiging

0: billion pesos na commitment para sa Pangulo sa pamamagitan ng dalawang USEC, sina Bernardo, sina Bersamin at Olivar. Batay ito sa 100 billion worth of insertion sa 2025 budget na inutos umano ng Pangulo. Pero kahit yun, hindi talaga pinursu ng Blue Ribbon Committee under Senator Lacson, maging ng ICI or ng Ombudsman. So, kaya kailangan, again, kailangan i-disclose ang terms ng agreement na ito. Otherwise, nagagamoy talaga yung agreement. No?
1: So, simply said, Congressman, simply said, opo, ipakisimplify po natin to. Dito po sa sinasabi po na pagiging state witness nitong si Bunoan, may agam-agam kayo.
0: Definitely. And I think ang tayong lahat, no, may agam-agam.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw natin mangyari na parang yung nakikita na natin ngayon na mukhang negotiable ang accountability kapag kakampi. Kahit may ebidensyang involved ka, pwedeng isang tabi muna to. Kaya pagka kaaway naman sa politika, madidiinan. No? So in this case, napakahalaga ng papel ni Bunoan bilang former secretary ng DPWH.
1: Mm-hmm.
0: Dapat isa siya sa mga pinaka accountable sa flood control corruption. Pero ngayon ang bakit, dapat lang questionin natin, bakit siya ang bibigyan ng apparently ng immunity?
1: Opo. So Congressman, ano ho kaya magagawa ninyo ng inyong opisina o kapwa nyo, mga mambabatas o ang taong bayan, no, para natin malaman ang kaliwanagan sa inyo pong sinasabi nga na mga hindi pa klaro? Kasi doon sa sinasabi ni Ombudsman kahapon, napanood ko po yung part ng kanyang presko na they will move, no, sa Sandigan Bayan to discharge ito pong si Bunoan bilang isa sa mga akusado sa plunder case at yun nga, no, maging isa sa mga testigo na ngayon. Ano po yun? Paano kaya yun? Hindi ba dapat nga kaninyo? Dapat may affidavit yan. Ano ba kwento sa affidavit? Sino ba mga idinadawit ito, etc.? Ano magagawa po ninyo sa inyo pong opisina para natin masiguro na transparent mo ang lahat ng ito?
0: Well, sa ngayon at sa kagyat ay nananawagan nga tayo directly kay Ombudsman Rebulla na maging transparent sa so-called na kasunduan na ito na inabot na raw ng kanyang opisina at ni former Secretary Bunoan. So again, make public, isa publiko, ano tong kasunduan na to? No, ano ang kapalit ng para sa pag-discharge sa mga kaso laban kay Bunoan? Anong, sino ba ang madidina niya? And katulad ni Yusek Bernardo, isa publiko ang affidavit ni Bunoan para publiko na ang maghusga kung justified ba talaga o hindi ang apparently pagbigay ng immunity kay Bunoan.
1: Opo. Hindi kaya maganda rin ngayon ang pagkakataon, Ginoong Tinio, Congressman, na ang Blue Ribbon Committee ng Senado magpatuloy sa kanilang investigasyon at paharapin si Bunoan? Kasi in the case of Bernardo, humarap siya ng ilang beses at doon mismo nabasa niya open session yung kanyang affidavit, di po ba?
0: Tama po yun. Actually, yung Blue Ribbon Committee, if we all remember, unang din pinasalita si Bunoan, tapos umalis siya sa nag-ibang bansa, nag-US siya, and then nung bumalik siya, tinatawag muli siya ng Blue Ribbon Committee, ngunit nung panahon nga na yun, parang napaka-frustrating dahil hindi naman nagpalhalim ang mga members ng Blue Ribbon Committee talaga, hindi nagisa.
1: Opo.
0: Si Secretary Bunoan. So, well, dapat lang, maganda sana, dahil nagpapatuloy pa rin naman, hindi pa concluded ang mga hearings ng Blue Ribbon Committee, na mabigyan muli siya ng

0: inyo, katulad yan ng nangyari kay Yusek Bernardo na binasa, no, at narinig ng publiko yung buong testimonya at maraming mga impormasyon at detalye tungkol sa involvement ng iba't ibang mga parties sa flood control. So, kung totoong may mas marami pang nalalaman at napakahalaga ng testimonya ni Yusek ni Secretary Bunuan, dapat marinig natin lahat.
1: Oh, sige po. So kami po inyong kaisa nga dito sa inyo pong panawagan ng transparency. Congressman, after all, kaninyo, hindi ho naman natin maitatanggi, di ba, na ang ganito ho kalaking skandalo, ganito kalaking halaga, magagawa lamang po ng ilang mga underlings kung wala pong basbas ng principal.
0: Tama po yun. Isang point na gusto nating idiin, no? Bukod sa, of course, in charge sa kabuuang DPWH budget si Secretary Bunuan, yung bilang cabinet, bilang secretary ng department, siya rin ang nagbubuo at nagsasubmit ng listahan ng mga proyekto na gagamit ng unprogrammed appropriations. No, kaya bukod dun sa budget, directly involved din siya doon sa pagwaldas ng unprogrammed appropriations for the past 3 years. No? So, kaya talagang maraming dapat palagutan at maraming nalalaman itong si Secretary Bunuan. And final point, yung unprogrammed appropriations na hinahanda at sinasabit niya, ina-aprubahan to ng Presidente.
1: Opo.
0: So, kung meron siyang nalalaman, yun, yung role mismo ng Presidente dito sa flood control.
1: Opo. Sige po. So, tayo pong lahat ay magmamasid dito po sa development na ito. Salamat po, Congressman Antonio Tinio, sa iyo pong panahon sa aming programa.
0: Maraming salamat. Pagandang umaga po.
1: Thank you. Si Congressman Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List. Nasa ating linya ngayon si Gia Rivales ng Metro Base ng MMDA. Ma'am Gia, yun ho bang northbound ng EDSA, gumagalaw pa ba? Meron pa ba talagang daanan sa may tapat ng People Power Monument o totally naka-block na ito?
2: Magandang umaga po, Sir Ted at DJ Chacha. Sa mga oras na ito, sir, kanina po may nakaharang po siya na bus, pati po dito sa may busway. Pero ngayon po as of 8:58 ng umaga, natanggal po yung bus or naiusog po, kaya po nadadaanan or one-way passable po, which is yung bus lane po, yung so, nadadaanan ng mga sasakyan.
1: Okay, so sa kabuuan ng EDSA northbound, sa 6 lanes nito, iisa na lang lane ang nadadaanan ngayon, yung bus lane.
2: Yes, sir, opo.
1: Oh, so sa ngayon dahil isang lane na lang ito, sa dami ng motorista, nasaan na ang tukod nito? Doon pa lamang tayo sa northbound.
2: Ang northbound po, ang tail end po nito ay nandito po na sa may Orense po.
1: Orense lang ba ito o umabot na ito ng SLEX?
2: Orense pa lang, sir, ang tail end po ng northbound po natin dito sa EDSA po.
1: Okay, so saan nagsisimula yung embudo nito para dumaan sa busway kung northbound ka?
2: Kung nasa ang pinakaulo po or yung sa pagsikip na po is dito na po sa may Ortigas flyover, pagbaba po ng White Plains mismo.
1: So doon na paano, ano ang management dito ng MMDA?
2: Dito po ay may mga enforcer din po tayo na nasa area as well as sa tulong po ng ating PNP personnel, so yung mga kapulisan. Meron, kaya po natanggal din yung bus kanina. Pinagtulong-tulungan po nila para po makadaan po yung ating mga commuters po dito po sa EDSA.
1: Paano pinagtulong-tulungan? Anong ginawa nila doon po, sa bus?
2: Pina-address po nila at pinakiusapan po nila itong mga ralista na nangharang po o yung hinarang po yung bus po dito sa EDSA, sir.
1: Opo, so sa ngayon po, nasa Metro Base ka, di ba?
2: Yes, sir.
1: Oo, sino mga nandiyang opisyal ang gobyerno?
2: Nandito po si General Torre, si Sir Bong Nebria po, yung mga nakamonitor po sa rally po ngayon.
1: Oo, pero sa ngayon, ano nakikita mo dyan sa inyong monitor? Yung mga pulis, gaano karami o kaya papaano yung kanilang human barricade na sa ganun hindi na abutin pa pati yung bus lane na masasarhan?
2: Actually, mga kapulisan po natin, nandito po sila sa may mismong corner ng White Plains and EDSA po. At nandito rin po sila sa parte na po ng busway dahil po sa dami rin po ng tao o ng rallyista dito po sa parte ng White Plains na to. Ngayon po, nagsasalita po si GM para po dito sa rally po natin para magbigay po ng update.
1: Nagsasalita siya kanino?
2: Dito sir, nanghihingi na po siya ng mga updates po dahil po dito sa pagsara nga po ng northbound ng EDSA.
1: Oo, kasi may nakikita ako mga larawan na mga police nagiging human barricade sila, di ba? To control the crowd para abutin nga yung EDSA. So nasaan ngayon eksakto itong hangganan itong human barricade na ginagawa ng mga police?
2: Ito sir, ang mismong hinaharangan lang po nila kung nasan po yung mga bus na sinakyan po ng mga rallyista dahil yun po ang inuurong nila. Pero yung mga tao po na nagra-rally ay hindi pa naman po sila ganun ka-agresibo. So ito lang po sa may bus na part po yung mga police natin hanggang dun lang po sa may dulo lang po ng mismong monumento.
1: Oo, pero yung bang mga tauhan ninyo, hanggang saan sila ngayon nagbabantay? Kasi baka naman eventually doon sa mga lugar na walang mga pulis, doon naman nagkaroon ng pagharang.
2: Actually, sir, north and southbound po nakakalat ang mga traffic enforcers ng MMDA. Mm-hmm. And hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas para po mag-guide din po yung sa traffic po natin since one lane lang po yung nadadaanan dito po sa northbound po.
1: Yung southbound, kumusta?
2: Ang southbound natin, sir, medyo affected na rin po. Ang nakikita ko po dito no, sa parte po ng Connecticut is yung busway na lang din po yung nadadaanan po as of the moment.
1: Ba't nangyari yun? Ano, ba't ganun? Bakit naging, ba't nasarahan na yung five lanes?
2: Eto sir, mayroon din po mga rallies po na pinaradahan po yung EDSA dito sa southbound. Pero may mga police din po na naka-human barricade po dito na rin po sa may busway po.
1: Yung sinasabi ni General Torre na sila ay maghahatak, pati ng inyong chairman, si Ginoong Artes, na magtotoo sila. Nagawa ba nila yun o hindi?
2: As of the moment, sir, meron pong pangilan-ngilan since hindi naman po lahat po mahahatak. Pero meron din pong mga natitikit-tikitan po dahil po dito pa obstruction na rin po ito kasi.
1: Hanggang saan ngayon ang tukod ng southbound?
2: Ang southbound natin, sir, is nandito po sa may Scout Borromeo po.
1: Hindi ba ito umabot na ng SM North?
2: Hindi pa naman siya, sir, umaabot ng SM North.
1: Pero ang galaw nito ay saan nagsisimula yung embudo dyan sa may bandang tapat naman nitong rally area?
2: Ang embudo po nito, sir, simula po dito sa may Santolan po, Annapolis, hanggang dito na po sa may Connecticut. Pero paglabas po niyan, ayun na po, maluwag na po ang ating kalsada po.
1: Meron ka bang estimate dyan? Gaano karaming mga police ito? Meron bang mga dumadagdag na deployment o wala na?
2: Wala pa pong estimated kung ilan yung police, sir. Pero sa rallies po natin, meron po kami estimated kung ilan yung mga tao.
1: Ilan po ang inyong estimate, ma'am?
2: Ang estimate na tao po as of kanina pong 8 is nasa 8,000 po yung nandito sa may White Plains, sir.
1: At dumarami pa yan?
2: Yes, sir.
1: Sige. So, maliban dyan kay Ginoong Torre at kay Ginoong Nebrija, sino pa nandidiyan sa inyong command center? Asa na si Mr. Artes?
2: Si Chairman Artes po ay hindi pa po na bumababa or umakit dito sa Metro Basin. Hindi pa po namin na mamonitor. Uh-huh. Pero nandun po siya sa officer and making calls po sa mga ano po natin, mga tauhan po natin.
1: Okay. Sige po. Sige, salamat sa iyo, Gia, ha, sa iyong informasyon at muli kami makikipag-ugnayan. Thank you.
2: Ahay po.
1: Salamat na marami. At mga kapatid, no, yung rally nung Sunday, mas marami pa yung pulis sa mga rallyista. Ang sinasabi ng pulis sa mga reports, 9,000 something yung mga pulis na dineploy nila. Anyway, ngayon po, no, marami na po ang nagpapahatid po ng mga mensahe po dito po sa ating programa kung gaano nga kalaki itong perwisyo na binibigay dito pong pagsasarado ngayon sa kahabaan ng EDSA. Dito ho kasi din hamon ito sa government. Actually, mahirap yan kasi ayaw mo ng confrontation dyan, ayaw mo ng pisikalan dyan. How do you manage that? Yan ang conundrum nila ngayon. How do you manage, hindi ba, yung enforcement mo nang wala pong pisikalan? Di po ba? Kaya ngayon, nasaan ang gobyerno?
0: Wala.
1: Nasaan
0: wala.
1: Na rin po? Oo, yung sino ba ground commander dito? Kasi hugas kamay dito si Chairman Artes tsaka si Ginoong Torre. Ang sabi nila, wag ko kami, tanungin niyo po yung pulis.
3: PNP,
1: eh, sinong pulis ang kakausapin natin?
3: May sumagot na bang pulis sa atin?
1: Hindi,
3: CRPO?
1: Hindi sumasagot, nagda-drop ng call.
3: CDILG Secretary, sumagot na po ba?
1: Hindi rin po sumasagot.
3: Sino po ang po pwede natin kausapin kundi sumasagot ang DILG, ang kapulisan ng MMDA? Sino na po?
1: Si Batman.
3: Ayun, bahala na si Batman.
1: Mga kapatid, 9:26, hatid sa atin niya ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much!
3: Ang ating mga kasamahan.
1: Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap.
3: Kailangan nila ng Boss Max ngayon, partner.
1: Okay, ngayon, mga kapatid, tayo po'y tatawag lang. Importante rin po itong isyong ito, no? Sa gitna po nitong malaking balita ngayon, dyan sa nangyayari po sa EDSA. At ito rin pong ilang pang mga pag-uusapan natin ng mga issue na mga all of a sudden, may mga ganiri pong mga sinasabi na mga kakasuhan daw po at magiging mga testigo-testigo dito po sa kaso ng flood control scandal. Alright? Pero po, sa ngayon, ang report nga po, mas magtataas ng presyo sa petrolyo ang mga oil companies kumpara doon sa panukala ng DOE na kayo'y mag-rollback kahit katiting. Hindi po, omento po sila. Kaya masakit na naman sa ulo yan. Lalo na po sa mga negosyante, panahon na po para mag-full electric tayo sa ating mga ginagamit sa ating negosyo. Diyan, sagot tayo ng photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle ba? Sakto po ang Traveler Sierra Ivan at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, aba, meron tayong Tornado EV Light Duty. Pati po mga tractor head, meron din heavy duty. Aba, zero fuel cost, wala ng change oil, available pa ang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Photon Electric. Magbabalik pa rin po kami, hindi pa ho tayo tapos. Ang dami pa ho natin mga pag-uusapang isyong pambayan at mga importanteng panayam.
4: Pagkakaisa.
3: Baby, gusto ko ng
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbaviral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
8: Oo. Napanood ko na yan. Marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
7: Yeah.
8: Oo. Tulungan kaya natin.
7: Oo. Pakontak natin.
8: I-guess natin sa show.
7: Oo.
8: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
7: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
8: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
9: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Session resume, Majority Leader.
1: Mga kapatid, atin po lamang kausapin ano po itong si Congressman Romulo Roman ng Pasig. Kasi nga, alam nyo, dito po sa pangyayaring ito sa Tacloban City, muli nabuhay po yung issue sa pangangailangan nga ng mga guidance counselor sa mga paaralang pampubliko, lalo na meron na pong ipinasang batas ang Kongreso para nga po dito sa pagkakaroon ng halos 10,000 hiring po ito ng mga guidance counselor sa mga pampublikong paaralan. Pero anyare na naman po, eto ha, nalalantad ang kabagalan ng gobyerno sa tuwing panahon po na merong kontrobersya at ngayon malamang mauwi na naman po sa sisihan. Congressman Roman Romulo, sir, magandang umaga po.
2: Yes, magandang umaga, Manong Ted. Ma'am Chacha, good morning po sa lahat.
1: Opo, just a little backgrounder lang po. No? Republic Act number 12080, ito po yung Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Pakipaliwanag lang po, anong kahalagahan nito?
2: Well, Manong Ted, ano, kasi about ilang taon nakaraan, may issues na po talaga sa bullying, sa mental wellness sa ating mga paaralan. So tinanong po natin ang Department of Education, meron bang guidance counselor sa ating mga paaralan? Ang sabi nila, meron mga 5,000 items dati pa, pero walang takers. Ang sabi nila, walang takers kasi mababa po yung karera ng isang guidance counselor na papasok ng DepEd. Salary grade 11 hanggang 13 lang. Tapos sila lang ang pwedeng guidance counselor. Kaya naisip po ng Kongreso, palawakin po natin yung batas. Kaya ito, may bago tayong batas na sinasabi. Una, pag ikay guidance counselor or psychiatrist ay meron ka ng karera. Inangat po natin yung salary grade 16 to 24. Pero sa buong Pilipinas, less at that time po, no, less than 8,000 ang guidance counselors and psychologists sa buong Pilipinas. Eh, we have 45 to 47,000 schools. DepEd school. So, nag-create po tayo ng bagong mga posisyon. Ito yung school counselor associates na pwedeng tumulong sa mga nangangailangan ng may challenges sa mental wellness. Hindi sila guidance counselor, hindi sila psychologist, pero nakapagtapos sila ng kolehiyo at meron silang 18 units of behavioral science at may 200 units of training. Ito po yung nilagyan ngayon taon ng sa GEA ng 10,000 na items. Pero hindi po ma-implement kasi hindi pa po tapos yung approval po galing sa Civil Service Commission para sa quality standards. So hanggang ma-approvean po yun, hindi makaka-release ang DBM ng item sa DepEd.
1: Ano po ang tugon ng civil service niyo pong hearing congressman? Bakit daw po may katagalan yung pong kanila pong pag-aaral dito po sa hinihinging ito?
2: Well, ang sabi nila ay meron silang mga pinuna sa sinubmit ng DepEd kaya nila binalik. Pero ang question po natin, sabi ng DepEd kahapon, November 27, 2025 nila sinubmit. Nakapag-submit rin po sila nung pinuna ng Civil Service Commission, pero hanggang ngayon, yun ang tinatanong nga natin, bakit nasa deliberation pa rin. Hindi natin sinasabi, Manong Ted, ano, na magdesisyon ang civil service ng pabor. Ang sinasabi natin, kung meron silang desisyon, dapat inaagad nila yung desisyon para kung may kulang, ay masagot ka agad ng DepEd kasi mahalaga talaga na magkaroon na po talaga ng mga posisyon na ganito. Dahil kitang-kita naman po, matagal na rin po ang ano eh, ang mental wellness challenge sa schools natin sa buong bansa. Eh, lalong-lalo na talagang na-highlight after the Tacloban incident. Eh, yun nga sinasabi natin sa civil service eh. Ang lalabas dyan ay parang gumalaw lang sila dahil dun sa civil, sa nangyari dun sa Tacloban.
3: So, ano po nga ang sagot ng CSC sa inyo? Bakit daw po ang tagal?
2: Yung sinagot nila sa amin kahapon ay meron raw silang hiningi na additional papaliwanag sa DepEd. Pero sabi ng DepEd, nasagot na po nila yon na nakasubmit na rin sila. So may deliberations lang na nagaganap sa board ng civil service. Nandun na po yun sa board po para sa deliberations.
3: So nagtatagal po sa deliberations ng CSC. Parang nakikita natin ngayon na ang problema ay with CSC.
2: Yes.
3: Oo. So ano pong plano nila? Gaano pa daw po katagal yung deliberations para po ma-hire na itong additional 10,000 councilors natin?
2: Katulad ng binanggit po namin sa kanila kahapon, sana ay i-deliberate na agad-agad. Kasi hindi naman natin sinasabi na approval nila yung QS. Dahil syempre, trabaho nila para tingnan kung sapat yan o hindi. Pero dapat deliberate na kaagad at mag-desisyon na sila para kung pwedeng mag-issue na. Issue na po yung tamang QS para meron na pong items na ma-issue on DBM. Again po, sabi nila, right now they're deliberating. Hopefully po, hindi matapos ang June or July ay tapos na po yung deliberations.
3: Oo, deliberating on what matter daw po, Congressman, para lang din malinaw dun sa mga nakikinig sa atin.
2: Kasi ang create po natin dito sa batas na ito ay bagong mga posisyon. So gusto nilang masigurado na itong mga bagong posisyon po na ito, ano yung requirements, yung standards, para ano yung hinahanap na standards para kung sino ang pwedeng i-hire ng Department of Education. Pero para sa akin nga po, maliwanag naman sa batas yung requirements. Pangalawa, November pa po last year na submit. So siguro po dapat ilang balikan na po yan kung talagang meron talagang question pa dun sa quality standards.
1: Okay. Number one, walang problema sa budget. May pera ang gobyerno.
2: Dapat po, dahil nasa ano po yan, approved budget po yan para sa GEA this year.
1: Okay. Plantilla positions po ito, kaya nga dadaan sa CSC.
2: That's correct po.
1: Okay. Ngayon po kasi, in the light of this development nga na mas lalong kailangan ngayon, wala bang compromise dito? Kung napakahigpit ng CSC, di wag na munang gawing regular. Alam niyo ho yun, wala bang remedyo dito, Congressman, para ho mas bumilis yung proseso?
2: Actually, Manong Ted, kahapon na binanggit po namin sa DepEd, ay kung maalala po ninyo, di ba meron ngayon Tarabasa program ang Department of DSWD para matulungan ng DepEd dun sa mga struggling readers sa mga paaralan. Ang kinuha po nila dun na mentors ay yung mga nasa kolehiyo nga ngayon na nag-aaral ng education o English o Filipino yung major. Mm-mm. Ang sinabi natin, habang nagde-deliberate pa ang Civil Service Commission, may nagsuggest kasi na isang eskwelahan kahapon, baka naman pwede yung mga nag-aaral po ngayon ng psychology o ng guidance ng programa ng guidance counselor ay pansamantala ay ma-hire natin temporarily via a program ng DSWD para matulungan lang po masuportahan yung guidance counselors natin sa mga paaral at psychologists kasi napaka-konti po talaga yan nationwide . Kailangan talaga po nila ng multiplier effect ngayon. Hindi natin sinasabi na itong mga school counselor associates o itong mga hinihikayat natin na gawin ng DSWD ay magiging guidance counselor. Ang sinasabi lang natin, kung trained sila, maaring sila yung unang makita ng mga red flags, warning signs, para agad-agad ma-refer po agad dito sa mga dalubasa, like yung psychologists and registered guidance counselors. Sa ngayon kasi, talagang lahat po yon ay pinasok rin po natin sa guidance counselor. Yung teachers na po ang bahala. Pero sa totoo, burdened na rin po ng trabaho yung mga teachers. Kaya nga natin dinidecongest yung curriculum. Tinatanggalan natin sila ng admin work para makafocus sila. So baka panahon na itong temporary lang ay magtulungan na po kasama yung ibang mga ahensya ng gobyerno.
1: Okay, sige po. So paano ho kayo nagtapos sa inyo pong hearing at kailan po magkakaklaruhan dito po sa isyong ito?
2: Every week kasi po may oversight kami tungkol sa iba-iba nating batas na naipasa at at pinatutupad ng ating DepEd. Kaya next week po, uulitin na naman po, sinabi namin kung pwedeng mag-submit sila ng mga objectives nila. Kasi katulad po, Manong Ted, briefly lang po, no? Ang sinabi nila sa amin kasi kahapon, ang right now, yung protocol nila, yung pag-check ng mga bag, yung metal detectors, pero pinaalala natin sa kanila, may bagong mundo na po tayo ngayon. Meron ng social media, teknolohiya. Kailangan rin po may protocol tungkol doon. Paano kunyari may isang magulang, meron siyang makita sa social media na kaiba na post o sinasabi, dapat may proseso o protocol kung saan pwede ka agad-agad mag-report yung magulang sa DepEd para yung DepEd naman makapunta sa law enforcement o sa LGU. Lahat po yung pinapaaral namin sa kanila at sa susunod na linggo, tatanungin natin kung nasa na po tayo sa itong mga iba-ibang na objectives natin.
1: Okay, sige po. So sir, dito po sa mga pangyayaring ito, no, nga, ito halos ilang araw na po may mga nagpo-post ng threat, no, through Facebook ng mga minor de edad, yes, ng mga estudyante ng iba't ibang pampublikong paaralan. Kayo po bilang committee chairman po ng Committee on Basic Education sa Kamara, ano ho ang inyong suggestion dito? Number one, dito po sa Juvenile Justice and Welfare Act. And pangalawa po, sa DepEd, ano po ba ang dapat natin gawin? Please, go ahead.
2: Yes, una po, ano, yung right now po kasi marami talaga mga mag-aaral, mga magulang, mga teaching na teaching, kinakabahan po. Hindi nila sure kung safe yung kanilang learning spaces. Ang payo ko po, inuulit-ulit ko sa DepEd, meron parte po sila, co-chairperson po sila ng local school board. Ang co-chairperson po doon ay ang mayor. Kailangan po makipag-coordinate sila sa mayor kasi kailangan na immediately po meron mga magawa at sa law enforcement na mapanatag po yung loob ng ating mga mag-aaral, magulang, teaching and non-teaching na safe yung ating mga campuses. And again po, no, meron tayong local school board na pinamumunuan rin po ng DepEd through the superintendent. Sa juvenile delinquency law po, sa totoo po, panahon na siguro marami kasing suggestion, proposal dyan, buksan na po natin yan. Yan ang totoo dyan. Pero, aaminin ko sa inyo, hindi po ako sang-ayon na merely ibababa natin yung edad para magkaroon ng criminal liability. Alam natin ang totoo, Manong Ted. Magtanong tayo sa pangkaraniwang tao, umiko tayo, meron ka maririnig talaga dyan na sinasabi nila, eh, yung nangyari po, eh, nagnakawan, eh, pero sabi ng kapulisan, ang involved dyan, kabataan, kaya hindi nila mahuli. Pero aminin natin ang totoo, imposible na yung bata lang ang nakapag-isip niyan. Either may sindikato behind that or talagang hindi tama yung gabay na binibigay ng magulang. Yun po yung mga loopholes na dapat ma-plug ng ating batas. Kasi naniniwala talaga ako ang bata. By nature, innocent po talaga yan. In fact, hindi pa naman talaga buong-buo eh. Yung development ng kanyang cognitive abilities, yung value judgment niya. Kung ano nakikita niya, kung anong payo sa kanya nung nakakatanda, yun po ang akala niyang tama. Kaya dun po tayo sa root. Doon tayo sa root cause ng lahat. Kailangan natin ma-plug. Kasi matagal lang mong pinag-uusapan to. May sindikato dyan. Ginagamit na ng sindikato yan. Marami na usapin na baka hindi tama yung gabay. Eh, doon po tayo pumunta. Kasi pag linower natin ang age, pero yung root cause, hindi rin natin ma-target, baliwala rin.
1: Okay, sige po. So, salamat for engaging us, ano po, Congressman, sa discussion ito na ito. After all, ito po ay buhay na diskusyon at muli kaming tatawag po para makuha ang inyong pong kaisipan sa isyong ito. Salamat, Congressman.
2: Salamat. Have a good day po.
1: Thank you very much. Congressman ng Lone District po ng Pasig, si Roman Romulo, I'm sorry. Siya po ang chairperson ng House Basic Education Committee. Mga kapatid, sandali po lamang, we will take a short break. Tanong, ano ba ang EDSA? Bukas pa talaga ang EDSA?
3: Bukas na, one lane.
1: Kasi, alam nyo ho, dito po sa nangyayaring ito, ano, mga kapatid, ang tanong lang po nga natin, kung sakasakali nga po, saan ka pwedeng dumaan ngayon? Kasi, obviously po, no, walang magawa ang gobyerno ho dito kung hindi makiusap dito po sa isyong ito. Pero ito lang, girl, ha, ako ay... True FM. We will take a short break, huh?
4: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
5: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Bigyan ng mukhang balita.
7: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
8: Mula pa nung pandemya,
6: narito na sila.
7: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
6: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
8: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
6: Walang kulay, walang kinakampihan.
9: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
6: At wala rin inaatrasan.
10: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
11: Sa ilang lugar dito, sunong lumangol.
6: Susugod sa bagyo.
12: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
6: At anumang dilubyo.
13: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
6: Balita man sa lansangan.
14: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
6: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
15: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
6: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
16: Mobile Journal, Amy Achanza po.
17: Arles de los Santos po.
18: Denise Bogasancho po.
19: Ventaninki po.
20: Las Paredes po.
21: Jeff Rivera po.
22: Julie Baiza po.
23: Kayla Macanta.
24: Mary Monreyes po.
25: Ayala Pascual po.
26: Kahit

0: or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: Charlie Navarro po ng MMDA Metro FM. Base. Good morning, Charlie.
3: Morning sa iyo, Sir Ted, and DJ Chacha. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Ted Filon 2FM. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po natin, mabagal pa rin ang daloy ng traffic.
2: Charlie,
3: po dyan. Yes po, opo.
2: Sige, dali lang kasi wala kami masyadong oras. I'll just go straight. No? Bukas ba yung northbound ng EDSA, tapat ng People Power Monument? Bukas ba ito o totally sarado?
3: Ang private po ay sarado, bali itong carousel lane lang po yung open sa traffic.
2: Oo, sarado for private, meaning hindi pa pwede makatawid yung, o pinapayagan?
3: Opo, may nakaharang po kasing tatlong buses doon sa may People Power Monument. Yung sinaraduhan, hinarangan yung private lane.
2: So, paano ngayon? Kung private vehicle ka, hindi ka makakadaan sa bus lane?
3: Pinayagan na rin po yung northbound natin na dumaan sa bus lane po.
2: Okay.
3: Itong mga private vehicle.
2: Sige, klaruhin ko lang, meaning maaaring pa rin makalusot northbound dito sa EDSA People Power Monument White Plains area, pero nag-iimbudo kasi isang lane na lang din ang gumagana.
3: Tama po Sir Ted.
2: Okay.
3: Isang lane na lang po, yung bus carousel lane na lang.
2: Okay, para klaro ha, pwede pa rin dumaan pero iisang lane lang.
3: Yes po, tama po.
2: As we speak now, yan ay klaro na yan ay pwedeng daanan, okay?
3: Apo.
2: Sige.
3: Tama po.
2: Yung southbound naman, kumusta?
3: Southbound naman po ay mabigat pa rin ang daloy ng traffic dyan at sa ngayon po ay pinagbawalan na munang dumaan sa carousel lane itong mga private vehicles at pero hanggang dito lang yung pagbibigat niyan sa may Ortigas. Yung paakyat ng Ortigas sa flyover, maluwag naman ang daloy ng traffic diyan. Kaya pwede silang umakyat ng flyover o kaya sa service road.
2: Ilang lane ang gumagana, pwede magamit ng mga pribadong motorista sa southbound tapat mismo ng area niyan, diyan after ng Camp Crame.
3: Ay, yes po, yung buong private lane po, pwede pong daanan niya ng ang mga private vehicles. Yung carousel lane, yun lang po talaga yung hindi pinapayagan na dumaan yung mga pribadong sasakyan.
2: Oh, kumusta ang looban nito kung yung mga nagda-divert ngayon?
3: Yung looban, mabigat na rin po, Sir Ted, kahit itong Bicerano papunta ng Ortigas, ito rin pong Annapolis, mabigat na rin yung mga galing ng EDSA at kumakanan dyan sa may Annapolis. Ganon din po yung Connecticut, heavy traffic na rin po yan patungo ng Ortigas.
2: Hanggang saan ang tukod ngayon nitong northbound?
3: Ang northbound po natin, ang tukod nito nandito na po sa may bahagi ng Guadalupe. Guadalupe po.
2: All the way na yan hanggang Makati na.
3: Yung hindi northbound naman po mula Guadalupe hanggang, ito po yung northbound natin mula Guadalupe hanggang dyan sa White Plains. Ang southbound naman natin na mula dyan na sa may Mother Ignacia hanggang dito na po yan na sa may White Plains din po.
2: Okay, sige. Salamat na marami. Si Chairman Artes, napakita na ba?
3: Yes po, si Chairman naman po. Tuloy-tuloy naman po yung kanyang pagmamonitor dito sa atin na sa nangyayari sa atin dito sa rally nga po.
2: Sino nandidiyan ngayon? Nakikita
3: apo,
2: mo?
3: Apo, nandito
2: sino
3: po siya ngayon.
2: Andyan
3: si
2: siya
3: Chairman
2: ngayon?
3: Na. Apo.
2: Oh, sige, pakisabi ka mo hello. Oo.
3: Yes.
2: Sige. Okay. Thank you very much. Salamat, Charlie. Thank you. Salamat.
4: Sumagot si Chairman sa iyo. Ang sabi niya, hi.
2: Hi. Ay, Christy.
4: Oo, haba ng pasensya mamaya ha mga kapatid. Sabay-sabay tayo matatraffic niyan. Oo, yung mga pauwi naman sa duty. Kaya
2: Melania. Ng Russia. Kamerovo, Russia. Abain, hindi Russia ha, nakikinig sa atin.
4: Ba, salamat naman po.
2: Sabi dito, hindi na maganda itong mga sinasabi na pakikipag-areglo sa mga magnanakaw sa gobyerno at gagawin testigo. Anyway, sige. Sige, ikaw na bahala dito.
4: Sige, partner. Ako na muna dito. Para sa mga kapatid po natin na nakatutok sa atin ngayon, tayo po yung mag-update muna sa ating happy hour. Kahit po kayo ay nasa gitna ng EDSA o nasaan mang kalsada at kayo po yung nato-traffic, hinga po kayong malalim mga tatlong beses mga kapatid para humaba po ang inyong pasensya. At hopefully, dito po sa inspiring story ng ating mga nakakausap sa What's On Your Mind, eh medyo maibsan ang inyong stress sa traffic. Eto nga pong si Jolly Gregorio ng Zamboanga del Norte na kausap po natin mga kapatid. Hindi pa po na ipapadala ha yung pong ambag ng ating mga happy anonymous dahil inaantabayanan pa po natin itong patunay sa kwento nitong si Jolly. Jolly, kung nakikinig ka, abangan namin ha. Pagkatapos pag naipadala mo na ito ngayong araw, agad-agad ipapadala natin itong 3,000 piso galing kay Happy Daddy, Happy K, Happy Man at maging kay Happy Cucinera. 4,000 pesos pala ito. So abang-abang kami dyan kay Jolly Gregorio. Sino pa ang isa nating update bago yung winner natin? May isa pa ba tayong update dyan? Si Dalia Abenoja naman ng Agusan del Sur, mga kapatid, nakausap po natin. Kakausapin natin ngayong araw na ito ang ating What's On Your Mind. Ah, nakausap. Ito na, malinaw na talaga. Nakausap po natin, mga kapatid, noong June 25. Araw po ng Webes last week yan. Si Dalia Abenoja po ng Agusan del Sur ay 29 years old, dalawang anak, dating sales lady, may asawa, at isa nga po housewife. Nanonood po sa atin since 2023 sa 1PH. Ipapakita niya sa atin ngayon ang video ng kanila pong tindahan. Ito yung loob at labas, nakakaunti na nga lang po yung laman, maging yung napamili po nila na paninda gamit ang 3,000 piso na bigay ni Happy K, Happy Daddy, at ni Happy Man. At may pasasalamat na video din po itong nanay ni Dalia na si Nanay Minda. Narito po, panoorin at pakinggan nyo mga kapatid.
5: Hello po. Ito po yung munting tindahan na sinasabi ko po. Tindahan po ng mga mako po. Tsaka po, ito po yung sa loob po ng munting tindahan po. Ito po. Ito po, maliit lang po. Ito po. Ito po, wala pong laman. Ito po. Yan lang po. Kunti lang po. Maliit lang po. Ito ko po sana po, plano po na magdagdag yung kampuhunan po sa tinda po na matatanggap po.
6: Ito na po yung mga nabili po sa worth 3,000 pesos po na ibinigay na ninyo po sa amin. Ito po, meron po tayo ditong gatas, kape, Milo, mga seasonings po, ketchup, brown sugar, yan po, brown sugar, mga asin, dito po tayo. Meron po tayo ditong cooking oil, 3 kilo po yan. Meron po tayo ditong toothpaste, shampoo, laundry soap, powder. Meron din po tayo dito ang ano po, bath soap, bar. Meron din po tayo dito ang sardinas. Ito lang po yung nabili. Tapos, paminta.
7: Yan po ang nabili po namin na ipinagkaloob nyo po na 3,000 pesos po para sa aming pumunting sari-sari store po. Amen.
5: Bukod po sa gulay ng mga paninda ng mama ko,
2: amen,
5: meron na rin pong grocery.
2: Yeah.
8: Hello po, good morning, Manong Ted, Digi-Chacha, mga happy anonymous. Ito na po ako, si Dalia, at ito na rin po ang mama ko. Mama ko, at ang ito yung 7 months old ko po na baby, at ang husband ko po.
9: Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dahil malaking bagay, malaking tulong po ito sa buong pamilya ko.
8: Maraming maraming salamat po, lalong-lalo na po sa Panginoon po sa pagbigay niya po ng malaking blessing na ito. At sa mga happy anonymous po, Manong Ted, Didi Chacha, maraming maraming salamat po talaga. Thank you po ulit.
2: So tawagan nga natin itong si Dalia This morning, sakto po ang kanyang mga kwento. Wala pong kaduda-duda sa kanyang katapatan. To the last centavo din sa kanya pong kwentada, pati po resibo. Tawagan natin si Dalia. Dalia, good morning!
10: Hello po, Manong Ted. Good morning.
2: Anong salita dyan sa inyong lugar?
10: Bisaya po, Manong Ted.
2: Cebuano?
10: Cebuano po. Mayong buntag.
2: Mayong buntag po. Sige. So, Dalia, nakita namin ha? Oo, ang iyong mga patunay sa iyong ikinikwento. And maliban nga sa gulay, ngayon meron na kayong groceries. Ang tanong ngayon namin ni Chacha, magkano pa ang kailangan mong puhunan para lalo mo pang mapaunlad yung sari-sari store ni mama mo?
10: Hindi ko pa po manungted kasi po, kung iisipin ko lang po, marami pa po talaga kaming gustong idagdag po sa paninda po para mas marami po din kaming maibinta po. Pero hindi ko pa po alam, Manong Ted.
2: Hindi mo pa alam. Ganito ha, ganito. Kasi parang mas marami kayong customer, marami kayong suki, dapat marami kayong paninda. Sabi mo, hindi mo pa masabi ngayon. Bigyan mo ako ng halimbawa, ano ba ang gusto nyo pang idagdag sa inyong mga tinitinda?
10: Ano po, Manong Ted, yung basic po, number one po, bigas din po.
2: Okay. Bigas.
10: Bigas po, tapos marami pa po, wala pa po yung mga ano po, Manong Ted, mga noodles,
2: Sige, ganito, Dalia, alam mo, Dalia, dahil sa iyong ipinakita sa amin na katapatan, yes, sa 3,000 piso, nakita namin ano kung ano ang naging, alam mo yon, yung improvement nga sa inyong negosyo na maliit lang naman yan. Ganito, Dalia, ha? Bibigyan ka ni Happy Anonymous today ng 10,000 piso.
10: Thank you, Lord!
2: Okay, bilhin mo na yung mga noodles na yan, mga kape, dagdag pa, bigas, no? Oo. Yung 10,000, pakita mo sa amin kung paano mo pakikinabangan at muli kaming tatawag. Okay?
10: Thank you, Lord!
2: Amen!
10: Ang mama ko po yan, Manong.
2: O sige, so abangan mo yung tawag ng aming staff dito, kung paano ang kaparaanan, pero muli, walang duda, dapat kang pagkatiwalaan sa iyong katapatan at sa iyong pagmamahal kay iyong mama.
10: Hello po, Manong Ted, Lady Chacha, napaka-thankful po ako sa Lord sa mga lakwin niyo dyan, mabili po. Thank you, Lord.
2: Amen. Opo. Thank you. Thank you, Mama. Thank you. Thank you po.
4: Thank you po.
10: Thank you. Talaga po.
2: Amen.
10: Thank you po. Kasagutan ito ng prayer po po. Mag-isang niyo.
2: Sige. So,
10: Pag-ibato sa happy.
2: Oo, salamat mama ha. Thank you po sa inyo at Dalia.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Ben hij hier nog zeker dat dat een signaal is, na. Oké. Maar die record na kan wat hij maar opaien. Agaan, zeker, at least maga nambatje goe ton io background na klaparo maga. Thank you. Opaien ga Martis ga ulo patron nyo tenan. Happy Fiesta. Sila rito na Tacloban and kumusta ito na itong mga bisita, mga balikbayan, mga magkalaylaing lugar. Yan ang kita yan na itong kabutangan, itong fiesta Santo Niño itong Tacloban. Datong tanga na kita mo pa yung panlawas at atong siyempre mga maupay ng panginabuhi nga na aton permi pagpasalamat ito na aton labaw nga magagarahong it's a train tanagita hinin bulan itong hunyo katapusan na no basta ito kan hindi ko mga pizza diri ko na ang ingalintan kaya ko rin eh swill date swill date man ay swill do iti ba nga permi man ito iba napaka orhi iti ba advance? Depende. Ito ang kinin kumpanya o hain siya ngayon mong tatrabaho. But in government, para ito, no problemin ka ng gobyerno. No? Permito nila advance. Basta magtrabaho ang gobyerno, ginobyerno nga ni, mareklamo pa. No, para ito syuldo. Permito ka ng gobyerno, di ka na rito ang advance kinin on time. Mga dito terwit kay mga reklamador net mga magtatrabaho logo ng gobyerno na mas garo na mga nini itong mga hupya. Diyari ka tanan ha? Hindi ko mag-isog. Araw naman kita yung gobyerno. Anyway, mga kasangkaya, dalo yung hining hining nanihitabo. Mga panhin na baga puso naman gobyerno kung baga kikitao natin closeness good term ito monitoring kumbaga pagpanginano imagine ka humampalahin panmatay ha panmusil na dili nga nagtabo ha San Jose National High School may adan na liwat gin salvage pinatay ha oh my god what's happening now in this world, magkalain-lain yung mga panhitabo din lang bungos ng Pilipinas. Iba na nga mga nasun at kakuha na kita yung mga reports. Mga panhitabo. Kung usahay mga kasaring kita, ano na ba ini? Jesus Christ. Amo na ba ini? Ito na itatabo. Kung sugan na ini itong sitwasyon. Imagine, mangtala amay gin salvage subject pa ini nato yung pag-inaan ng lot itong Philippine National Police dati nga vice mayor or vice mayor rin ngayon usa na kunsyal o mayor ba vice mayor mga opisyal ang gobyerno tinuinan ng era tagsa-tagsa na mga bunto. Tapos sugod na hinid may tatabo. Patay na liwat. Mr. President, what's happening now? Ano nang ba ini nga panggobernohan ng Pilipinas? Patay dili, patay dito. Makalilisang. Negosyante pagod. Pero ini mga kasagayan, ano? Bisan ko na hindi kita alam, yaw na nang ibarong yapong ito na din tabo nila eh. Nilalay din na itabuhan ng aging adlaw. I think June 27, if I'm not mistaken. Yan na, this is subject for confirmation ng Philippine National Police. And at this time, nag-iimbestigat na yapon itong Philippine National Police. Mantala amay. Ha? Gintutuuhan niya, ginsalvage. Kay ining mga politiko, mga negosyante. Itong allegation, although poros lang yung mga allegation, nga ginkita ini last panera pagkirita kahiningan nga era ka siyempre mga tools kung usahay mga parapanmutang mga kumpare kung usahay mga close liwat dito ang era mga negosyo at then of the day sugan lang ngayon ito may tatabo so kinanglan tayo ni may investigaran ano na liwat itong report ng investigation niya eh itong Philippine National Police ala ganda no. Pero para ha, kung pwede ko na nga na inarana, dahil sa Antonio era mga sulod balay, mismo kay kung ini, controversial ko din talaga, kahit yan na, ito nagawa, sini nga pagpataya, hini nga magtalaamay, ha? Vice Mayor, inarana ko na lang ano yun itong bungto. Basta nga Vice Mayor and anak ng Vice Mayor, mga negosyante ni, imagine, dinukot na nag-agi nga adlaw. I think June 27, June yung ta, no? Ikang hanhan to nga Pizza 20 City nga dahil na, Pizza 30 na, no? Naisabutan niya naging salvage na jaw. Ini nga magtala amay. Ini nga mayor, dati nga vice mayor, o ini nga konsyal, which is which. I don't know, gusto ko member 1 na liwat ini, itong investigasyon, itong Philippine National Police. Nakamonitor kita itong Philippine National Police. Ano ba ini nga mapinulis police, Mr. President? Grabe. Pagulba na. Hindi na talaga sa rin ko man katutuuhan ng susugan din ng mga pumusahay magkauro sa langani tumulay po utang-utang alinabayan mo ito niya na angay bisigaran o anong kasugan naging last na pagkirita ng Surya Panaw na ini naisambutan na nga nasugan din yung panitabo tungod daw hin utang subject again for confirmation. Pagpanginano tayo ni itong investigasyon mismo itong Philippine National Police. Di kita nag-uuna-una. Pero kayo mag-aano man kita. Itong social media, yan ang mga panahon. Nangiuna na. Nangiuna nga ni nga, bagi nga na kalang yan. Nangiuna nga nagpulisahay. Itong mga naniita mo dila ha. Kainin surad itong Tacloban. O gawas itong Tacloban. Imagine, mga kasangkayan. Tawag ini nga gindukot dito ang era ni Budiga kaya busyante pa rin eh na magtala amay ang amay ng nananak gindukot dito mismo ang era Iloilo ito ang munisipyo talaga dito man rin eh municipality ito ang Mayorga so gindukot ini. Nakitaan ang ginggamit na sarakyan, did ko na habasay. Imagine kung kayo. Now, ininaliwat ka report. Matabinting kita yan na itong kamutang kabai, ito investigasyon ni Pinulis Police. Sorry ha. Sorry to say kung Pinulis Police na naman. What a muna ang bagal ng police. Pero kung panhood up, kung muna permit for police, dari yun yung talagang power ka manliwat ka uyan. Eh, kita ang maganda niyo. Manila, Pinoco, Casimo, Davao, mga nangungunang mga sudan, kita ang panalit ang hitabo. Criminality, drugs, corruption, inilang matulo. Ikang panunang mga nag-aging ng mga panahon, mga cellphone, administrasyon, yan na lalong lumalak. Sorry to say, ha? In observation ko lang, directly kang haakon. Kaya sumit mga tao, text sa akon, bisan kita nga nininakaturog, kaya nalagyat na tawag, na text. Oyo, saan ka? Ano na? Kain ka? Tapos tinabisan ko pag isusumatan, maligid na kung kali pang tinuan parparayaw. Importante ni nga ito yung kali. Ito mo ko marakamaan, malikad ako. Ano yung busisang tayo, ano yung membro na ASAP? Ang anak sa kumbre, no? Gusto ko mga mapanginano yung mga sapat din eh. Makaaraw na hitin na Pilipinas, bisan din eh na aliman. yung babarunan ng mga tao sa ganyan yung sitwasyon. Imagine, a few days ago, may sugod yun yung isa salvage na lang. No? Vice Mayor pa lang. Grabe yung mga pag-investigar ko. Sering pa man, kung aangalang kayo, di na po hindi yan ang panahon. Ito ang nagawa sinima sanggayan. Base ito ang mga pampanginano. Mahulat la ako. Pwede mo pwede mag-imbestigar niya. Kaya mag-imbestigador. Throw itong social media. Duro na hinta high tech ka na. Hindi sa kita ni kung hain takabutan niya na parang talaga kikita. No? Para ito nag-romantic. Like mong kita termini ha. Number one niya FM station. DY. Command. Ginagamit naman sa Boses Radio. DYAB. Diba? D107.9. Tama rin sa mga ngara. Pero pag tune in mo, that is B107.9 FM. Asurado ko sa Kloban. Termin niya ako live, hindi ha aliman. No? Hindi mismo ha Jerba. So mga kaparang mga kamo, magkikita na niyo na isang kumulagrayo kita na nangigibaro pa ako itong sitwasyon. Maraming mga kurso ko dito na itatago ni Dihamon, itatago niya ng inukyan, inuro yung kamamingaw. Weather, pero may mga upay. No? Mabarabalan sila. Maangkot naman, mapasok naman, pero niri sugan ka mapasok ng duro. Di karo di na ha, Pilipinas sa nakpaglakat niya. Bagay naglalaga. No? Dahil na impyerno, nakpaglakat nila ang kapasok. Di pareho bibing, hindi aray good. Nakakaya ko at kapasok nila. Pero magtatapot, pasok, may tagkot itong hangin buwan. Well, anyway, going back, pinigato niya na Himang Raw. Kung arang ka naman yung programa, Himang Raw. O podcast ni Kauyo, niyo membro ng ASAP, anak sa Kubri. So, hindi alam na investigasyon, mga kasanggayan, sana hindi rin nalimot ini mag iniha. Di pangalin na ako pa nito, di nga, Panmusilan National High School, at ano si, Daniel Watt. May pamusil, bit na luwat ha, Murawin. Kahaman, di pang alin na humat investigasyon ng pamusil na Murawin, alin na humat in salvaging yung mga opisyal na napili ng mga tao, pinili ng bunto ang mayroon ka. Makalilisang. Ay, makikin yung pagkini na itinaya, paska investigar ka di yun, di rin maling kamanan, may kailin may magiging kikilat yung mga pag-iimbestigar. We respect itong mga investigators, no? Mga lihimun. At ating ganda hininga, siguro maging mabinan tayo na kita. Kanya-kanya na, waray na yan na. Sorry po man, parang una, na maging bulig-bulig pa. Waray na. Inanaanga ka lang ani, na mamayaan ka. Grado nga pito, doon kaya na itong election, pagkamuti 2028, yan ito pagkabarangay. Mandiri ka mong manarabaho kay Maupay. Hindi ko nalang ini-permig ako kumpara. Ito na akong pinamumutang ang dili. Kaya harayo ko dila. Mga disiplina dili. Tao ko disiplinado. Harayo ito ko dila. Warin dili. Kita ano. Pakita ko kayo itang lugar. Kaya dili stand-by. Kaya nga rin dito ako. Lumingawan ni Buro. Kapag-aaman naman lang. So, din ito yung sitwasyon. This is only an example. Nyari niyo kayong kinambo. Pagkumpara lang ito yung kabutang ano. Pinamumutang mo. Kumbaga mo naman na bukagan lao nung inihin. The edges of division. Kakaiba laki ang sukapin ito ang background, no? Mga tanong, door in the priest to mga green color, no? Ito na ito mga tanong. Para hindi nito ka-DNR, para hindi pa panmutul, para hindi nito mga parapanggawat ito mga tanong kahoy especially. Masuka dito sa mamingaw, kaligar, no? Sorry po, mahuyayan. No? Kanan siguro pwede din umukoy din rin waray kung talaga problema. Labi ko dapat yung porta. Waray yung porta, problemado ka kung talaga gusto ko ginanoon. Anyway, bisa din nga kalibutan, basta kulang ko din porta, pero nito may problema. Eh, ngayon nga, di kita kasangkayan, niya na ang sitwasyon. No? Bisan kita mapapausa, kulti mo, imo, igtasi, negosyante. No? Ini nga, gil salvage, kung asya man. allegation nito na mga nagpagawas. Both sides, sino yan na? Pinanggan na investigaran. Allegation ni Dig in salvage, ito mga sharing. Pero ang hingaranan liwat nga, ito ang side ng mga adihalang yung suspitsado. Pero may good ini, magkakahay balik ni sa rin pamalitamon. Kami yung may contract, di ba? May biktima, may suspitsado, which is normal. May dagakontra, may dagod dito ang termi inindiriging kakasya. So, kung masugod din na mga aligasyon, tungod lang hinigusyo. Ay inidaw nga nahitabo. Siguro, ginbibig, sinukutan, rin katagaharo nga. Wala talin, may amaya sa impre, tagaharo, uy, kalada. Kaya, nagandin na ibigin utang. Kaya ano mo kita? Amo, pala ni mo sa ringan mga utang ka pag sukti na ilo, di pala na nga rin papakita, mapakita ka pa din, sumalitin mo approach. Ayan ang mga panahon ng isang gundi na kalibutan. Igundi yung tataparuhay kung sumalitin ito ng baga tabutangan. Diba? Pautangon ka. Mautay ilo pag hangyo. Nakikimaluhi ka kahit utang ka. Pakautang ni mo, di ka na nga, di ba? Baro yung pagbayan, naglilikay-likay ka na. Which is true, di ba? Naroon talaga nangyayari. Basta, ada na yun, utsanta malipayong ka na. Pero pag ibubayan, makuri pa. Now, nilis ka din ito na ito na paglantaw, no? Yung sitwasyon. Pero dapat umpang, ang Panginoon yun itong mga nag-iimbestigar. Imagine, 27 na itabo ko na mo man. If I'm not mistaken. So 27, 28, 29, 30. In 3 days time. No? Ang sabutan na lang na ginsalvage daw. Ini nga magtala amay. Ang vice mayor na ini nga I think konsyal nga pa na din sa Maruga. No? Labot lang ito ni dating vice mayor and mayor ba. So siguro iba hindi makilala na maaram na itong na hinuhini nga mga biktima. And siguro itiba ito mga kapag bumipuhay na nasugad din itong sitwasyon na pagkana ang kinahanglan na kita maginang tayo bisan pa ito bisan mag pati na nga na yan ibang korupto din ang kakatruhay diba? Tungod lahin mga rason nalilipagkaras siya ang baruan mong dunitin pag magkorupto na nga din ang kakaras siya diba? Kung mo dito, saring tuman kwarta, salaki, number one ito. Lanun, saring pan sa bunga, mawara na sa mga hilang. Pag inaraway nga ang itong tao yung tungkol yung lanun. What do you mean by lanun? Kung mo dito, tuna, ituluhan ang ginaarawayan. Ikatulong yung ginaarawayan, itong nila mo magkarasawa. No? Eh, hindi na nga yung nagkakaturuhay mo, kailangan hindi rin pa magdawal pa mga arasawa, magburong to, okay, okay pa. Pag-arasawa, kimublad na, alam. May asawa na ako, tuya, hinagpag-inaroy. May asawa na ako, ate, hinagpag-inaroy. Maso ka nito, di ba? Nawawara na ito ang kumagburong to, kung siya ay, alam din natin ito ang bugto, nakakalamang-lamang, ito sa mga kulang, tapos hindi na nakamulig kayo siyempre, pag hinuhat ka lang nga ni permitin mo, dumungan eh, maupay. Hindi ko nga rin manaling kamo, punta, ang tatanong. So, sukan din yan, nagkasunta yan. Kung ba inihin, sarita, kung baka magumpagir, pangani, magumpare, di ba? Gaano ko mang katlos, kung sukan ba yung sitwasyon. Pag natin yung musyo, utang, hindi rin nagkakarap yan. So, pwede niya na ito na itong ginugulat ng investigasyon itong Philippine National Police. No? Kaya nga kontra, kaya nga susunod mga investigador, gaano ka tagal, no? Nangyuna na nga na itong Marites, yung command social media, kontra itong investigasyon. So, nakikita natin, hindi rin kaya sa itong pangasari nga, nabatasan mong dito sa may nag-iimbisigar. Kaya, pinulis-pulis sila ito kay investigar. Pero kung ila ka mong tumuti, di ba? Para ito ang nagkikita na namamati. O, ibang nga nini ko. Kaya pa, ito yan siguro pwede yung magkikita o may nanginginan na ako. Ano rin dahil mabat kung tatagol o dito ako namumunta. Wala, hindi ikaw dito. Hindi ko na lang ito nung pinariho rin dahil yung Pilipinas. Hindi ako namumunta dyan na rin. No? Isang katulog. Isang katulog. Nakapag ko sa Hamburg, Germany, itong sa pinakasulan. Kaya hindi dito. Kung kita ako, siya ko kung magkagalaw din yung barbaryuhay. Yung mga libuhatan. Pero kami nga, mga lugar. Maaming. No? Parisamo. Now, going back to me, yan ang atong ginistory at mga kasagayan. Number one, good evening, Lindy. Kung narito ang diri na natapay mo, saramok, problema, ano na good evening ito, higta sa tao. No? Siguro, masamok na, or I need mga tao, mga diri na nag-una-una yung maupay, mga kapriklong bangay na eh. No? Dali na nga pagpatay. Ano yung mga panahon na yun nung lumago ka mo? Kaya pangalan yan, ma'am, sir ka. Brad, Manu, pwede tayo nga ayam pa ba yun? Nakakapagusto man yun eh, nagpipinangagat. Yan na, pumagat din eh, kung pa rin patahan, papatayon, pati tao. Grabe yan. Grabe na kabutal. Ako tag sinisa rin, Diyos ko po, pasensya po. Ibarugan kita, kameda kita mga kinabubi. Mga tao kita, inumbin kita, na di niya ba mong kalibutan yung mabutang, mga hinuram talain. May barugan kita, pagpasalamatin, makagarahon. Tumati ko siya ng mga klase ng mga tao, kung saan ang ririko na nga eh. Nangangalik ang tangan ng unahayan itira simbahan, di ba? Di kita na kusunin anuman ng reliyon, ano ito yung tinutungan, what is your belief, that is yours, no? That is yours. Ipita ito na sa mga iyo mga reliyon. Pero kung sugad na nga ni Hining pag-abutin mo yung salapi, ngayon ko rin salapi, di nagkakaras yan ha, iba na lang itong istorya. Diba? So, kung di ka nakilala na ito makagrahon, ito nga hawin, mag-iiba kita. Diba? So, bakit naman lang kay Rico ka, nag-iba din reliyon. Bakit naman lang kay Rico ka, di ka na lang hingilala. Iba ito. No? Kasi isa pa yung kumasing ka, wow, nagtika at ang gulit ng tao, ano ang una, kulit kinikilala. No? Pero na akong pag-reskwila, burblok man nga na ito. Yan na ito. Naging nalingka mo pag-reskwila, naging bright boys, di ba? Ala, naging successful. So, saan ko dito? Di ba? So, saan ko tayo ito kung atang pagkita? No? Dari kay pag-reko ka, ang nanakapakanita din ang mga publik. Dari kita suka dito, tatambaw panlan tao pag yan. Dapat maging pirmila kita nagpapakubos. No? Natin ka rin makagarahong nagsakripisyo, nagpahubos, nagparay ka natin ng tanan. Diba? Kung suka din eh, baka tulong ka nga, ni Kuli, ikaw lugod na tigrara isang mamay ka lang ito. No? Waray na ba pag-uho, waray na ba pag-respeto? So, ang mga tatong hindi ginahangyo din yung mga kasangkaan para sa mga sufi na pero may pumati na pero may nagkikita hindi nga itong live tip ng milita ng yaw na ito ang gusto natin na isabutan o instant gusto ka din itong sitwasyon na diri ka naman kita mapariho at ibang mga nasyon no? May edad ko rin ng mga nasyon no? Nga among gihapon itong sakit ng mga leader, no? Kundi nga may ala, mga corruption, bisang kalimitan ito, pero may mga corruption. Itong tendency itong maging pagiging corrupt mga leader, no? Tungkol dito ang mga kwarta. Ano yung mga proyekto, ano yung panmutan na posisyon, which is talk of the town, pero may. Kaya ano man ang proyekto? So, kay corrupt. Pero nga na-please yun. Isus kay nag-walda sin salapi. Isus kay natindaan, no? Kinalasan din daw sa salapi. Kinalasan ang posisyon. Sisto naman paghinga na posisyon, di ba? Pag-imbawi ka, hindi ko nakandidato nagagasto. Now, di rin nakita suka dito. Ikang hanong ng mga panahon, sa yung pandidin natin research ka, ikang ma-please ang mga presidente. Nagka-papisyo. Pero, na-absuel to. Pag-abot ang panahon. Kaya yung mga presidente, labot lahat ang president, former president Erap Estrada, Ή σου τον έχει πάρει μέρα, τι πάει.
1: Καλό, πάρε, νομοντά.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάμε πάνω πέρα.
0: Μετά, πάρε.
1: Πάμε πέρα, πάρε.
0: Πάμε πέρα, πλασί, πάρε.
1: Πάμε μόνο.
0: Το ένα είναι το σκηνό.
1: Πάμε λεντά, έναν πει.
0: Μα, πάρε.
1: Με το μόνο μου.
0: Ω,
1: το καθητό.
0: Το μόντια, μην έλα αέρα. Το σουσιόν. Με μάγα σοβαλίνη. Για μάγα τρανσάξιον του γουμπιέρνο. Κολοσά, πανμόταν. Σε ό,τι φωμάνε. Πέρα είναι ο μόνος πρεσιντήντη, λάμπω τα πρεσιντήντη λάθο να Φιλιππίνας και να καθούχαν αν να αμψουρτώ. Παρέχουν λάμπω με πρεσιντήντη South Korea. South Korea. Το όνομα πρέπει να πρεσιντήντη South Korea. Δουά. South Africa. Να πλήσω εγώ, να αμψουρτώ. Μόνο σε κοντινή. Portugal, με την άπον κάτω είναι μια φούρμα πράξεων. Αναπρίσιο, από Σουέλτρο, από Λεβάς. Πακιστάν, Δισέν. Αμούγα από Νιτών, το Μαντζίνο Τρασάξιον, Παναλαπή. Αναπρίσιο, να το πίσω, να το Σουέλτρο. Μαλίσιο, αμούγα από Νιμό το Σιντήτη. Θέλω να το Σιντήτη Αμερίσια, Μαλίσια, Τουχά. Αμούγα από Νιμό Τρασάξιον. Ισραήλ, με έναν και άψογο λίγο μου ταμπού, το όνομα πρεσιντήτη λίγο να φτάσω εγώ για άπον. Νο, άμα εδώ, δίσε μιλή αν πρεσιντήτη, φόνο πρεσιντήτη, αν German, since 2010 and 2014. Νο, άμα εγώ άπον, με λιγόν αν, το μιλή άπον είναι μια τρασάξιον. Βουμπούμ, πανίγα τα πρόσφα. Νο, είναι η Αργεντίνα. Don't cry for me, Argentina. The truth is I'll never let you. Although my world is my mad existence, I kept my promise. Permítanme una promise. Panahan. So, no pray for Japan, pero no absuelto. Brazil, the same. No se me dijo. A Croatia. Yo se me dijo, no pienso en Japan. Από κάποτε είπα να μην κάσω πάσο, να μην φύγει το μυαλό. Ο Ρόγκερ, τον Μάσο Κοντινή, Κασού Βαγκά, που συντήρησε την αναπλήση, δεν μπορούσε να μην φύγει το μυαλό. Μα καλή λίγο σαν Μάσο Κοντινή. Σαν μπιτ, έχω μέσα να είτε μπαίνει, α! Επειδή είμαι γεννητό, τα πρίσω, μα φύγει το μυαλό, αλλά σε μεν γεια. Αλλά από μωρά και πίτα. Ήταν ο Φιλιππίνας. Wara hindi na mga Pilipinas ng Pilipinas nga di ko talaga kinukontrahit na sunod. Pero may niharaan na talaga. So wara yung nakakuhayan nini. Kung hindi mga presidente, pangungutang, tapos magkukontra, mag-aaway na liwa. No? Salita akong kabatunan. Kung usahin nina na akong ihimplo tayong kinabuhi. Whether you like it or not, maruwag bang kamukudiri. Sa ko lang inin bata. That's my uncle. In reality. Ito nga akong bata, naging gobernador. No? Nag-gobernador niya para niya kaso ang iya paggawas ang iya probinsya ang natanan nga utang ang probinsya ginbayaran niya. Ginawas niya zero. Kumbaga, aeroplano, landing dayon, kay zero visibility. Diba? Oo. Baga, ano, masuga din eh. Bisan baga, maraot eh, kabutangan, bayadang gubernatang. So, naging gubernador ang doyan niya akong angkol, pero, gawas niya, mahihimo, bisan ang gumawas ng mga probinsya, gusto ko nawaray utang inong probinsya. Kaya napupuros na rin utang ng probinsya, bisan din ng gobernador, nangungutang. Nag-asal sa gobernador, mangungutang. Di nakakabayad ang probinsya ng utang. So yan, naging gobernador, a province of Eastern Samar, paggawas niya, waray utang. Grabe, sana sa pagunta ito, ano, na mga ehemplo. Pero pagliwan na ni mga nagtakot ng gobernador, puro hinutang ng Eastern Samar, ng probinsya. Saan mo pinagdumang ko ito? Saan mo kita hindi mababarol sa kalini ng mga leadership na ang inatong subdom? Ito ang walang what's happening now in our country, especially
2: in the Philippines, no?
1: So, kinanggan natin talaga din yung pag-orusa na pagbabago ko na siya man. Hindi pa bago-bago. Itong leader ba na may na malasakit, may na ikita na kamaisog, kamabaskog. Eh, hindi pinamatawaan lahat ibang presidente. Kita mo yan, ha? Ha? Nakatuyaw. Narali-rali na yun sa Iglesia ni Cristo. Anong yung patawang? Anong sir yung Philippine National? Philippine National Police? Peaceful rally. Nabuli ani at yung payat kapoy. Peaceful? Na may nagsarabo? Yun yung reported ka ng police. Kung saan, pinulis-pulis talaga. So sorry, ha? Ang tanan. Pero ayaw na gan. Ibutang gan, maupay, imagine. Huwag nga tatabo mo na rin maumay. Diba? It's importante itong image. No? Image. Meaning, imaho itong naran itong Philippine National Police. The image of the organization itself of the Philippine National Police. Ito kayong gantman. Kung mga ito, it's imaho itong kapulisan, mabaho ng duro. Ang sinisip ko kay na ibang mga kapulisan na sundog na lahat ay di man to kay leader. Diba? So, kung untayin eh. Kung pwede mong disiplinahin, inisugay, di man lang to kaya yung pagdisiplinahin baga niroinday, kung hindi sa santong dasalan, santong paspatan. Diba? Pero talaga yan eh. So, kung ito, pagdisiplina, pambaga. No? Ang dumuhan ni Sir Kupan ay gini-ehimplo ko ni Kung Sakay, yung mga classmate na naging teenager, Sir Kupanaya, yung mga akong panahon, may ko din na akong pero ang nakaka-problema liwat sa iya, kung i-bisan ko makarifiya, aniya liwat batasan, aniya attitude, waray ko na mag-o. Baro batasan, mahalas-alas, Sir Kupanaya, pero official, di ba? So, sorry, mga kasarigan kita, iba ka din ito ng pagpapadara, leader. Hindi ka itong kakapos kung talaga inin, ngayon ka, confirm decision ka rin. Firm decision. Mayroon ka rin. Buwas, huwag mong ano yan yan. Kasi kasama natin mo, kaalyado natin, kapartido. Ano itong kakapos? Diba? Kung mga sugad din yung mga kaalyado, yung nagkakapuruhay. So anyway, so parang tayo rin, ano ko man ha? Okay. Eh, nung kaya magkakano mong kitag oras ng panahon, nagiging ko nga bang? Ano ni Pilar? Okay. Intro naman. Okay na rin? Ah, kapatid, hindi yung un-intro. Nag-intro rin kung nag-extro. Sige, kung siya, ano ba ba yan? Itong technical. Anyway, time is up. Kumbaga siguro, pag-signal na hindi. Eh, pero naman ako oras nga eh. Ako ka sigur, kagutlo. So, ato na lang hindi kasi ka na rin susunod. Ang pag-ibistigan, naliwat hindi nga Jean Amdak. Tapos na, Jean Salvin. Oh my God, what's happening? So, sana, no? Ika nga, Didi Mayorga, no, official, magtalamay, ano ba, imbisigaranin mo kay Luwat. Kaya no? Nagkatapusan ng imbisiga. Yan na, dinaluan sa Senado, Kongreso, diyan mga nagre-reklamo ang malugandig ng kiha. Ano na ba yun eh? Kalimutan. Ay, naka. Sorry, sad to say, I'm sorry. No? Masugan din yung klaseng mga leader. Kasi ako din umayo na yun. Kasi tao nagdadamot sa lapi, nag-iibagin talaga. Dis pag ginanoon, di rin ang matanan. So anyway, thank you so much sa iyo matanan. Iyon pero yung pagtutok yun yung programa. Thank you so much yung mga rawon. And papasalamat kita na itong the workaholic governor. Pinagang Governor Carlos Jericho ito pitiya. Huwag nga ng mga board members. And siyempre, natong na provincial administrator, pinagang Madam Corazon Albero, yung ma'am. Masigadang gaya ko natin budget officer, pinakita mo lang Gina Hipi. Natin treasurer department. Ay ma'am, kaan ma'am Ruth Sorpia, kaan Sir Alvin Sorpia. Thank you so much. Ang atong accounting division, Madam Doris Piloy. Ang atong IDO, Engineer Edwin Labanta, at General Services. Mas mga na itong firmahan ng General Services, automatic. Diretso ng baby bank. Pero na ako matatermal yun. Ng mga department, kung saan ito ko na naiha. Pero kung nalimitin nga, nakikita na nga ito tao, kaya firma ko ba yun? Ano na yung pag-ulang-ulang yung mga transaction ng gobyerno. Thank you, Idol. Engineer Edwin Labanta. Siyempre, ano lang akong guwapo na lalong gumagandang lalaki. Yan nga akong sa akong luwat. Thank you so much, kan Engineer. Engineer Gilbert, militante ito. Salamat. Sabi ako na yan ang nice station manager, station ka na government station. Napalo. Thank you so much, Son. Ang mga board members, tapos po na itong Vice Governor Sandy Javier and then Congresswoman Karen Javier. Invite niyo talaga. Sana all. Nala na ito na Provincial Tourism Advisor kay Madam Frances Ang Pitila. Hi, Ma'am. Good afternoon. Nasukupang gapon ng atong talahurong gapon ng mga opisyal. Bunto itong palo. Itong very shocking ating pumati. Thank you so much. Uy. Grabe ko, nakatoto kiliwat ini hi Manu Pilipila Lumsan. Manu Bilim, isang pamarayo ako. Kasi sorry nga kung kami Manu Pilip, ya. Ang nabugto ni attorney Enin Lumsan. Okay, sige. Yan ang mga tagalang back on the Philippines, kung pa'y kapag Japon. Kung Japon dila ang atong termi ng atuto kiliwat. Shanghai, di na yung pumagarama, so yung panira ay manulilo nga manuilig yung sopo. Kaya no, ganda bigya po, thank you so much. Tulog pala, tulog bigya po kan Anna Marie Militante. Yung yan kang Sir Glenn Patricion, thank you so much, kan Sir Jim Jimmy Ocasin, ang sugad man kan inin Dr. Alan Canwakyo. Katagawa sa niyo, kaputaraan niyo na itong sharing ko manera pamili. Pamili kita yung tama ko ng sabto, ha? Anyway, ngayon mo tanan, mga kasangkain, thank you so much. Ang atong termi na nakatutok yun dito ng atong barangay. Ang barangay, ano ito mo na? Sharing? Pero yung tamo ko siya. And then, San Fernando Elementary School, ito bang lalin natin FM station. Kung sa nala, natin mga suging ating pamantin dyan. Pero ma'am, pero sir, thank you so much sa nilipin pagtutokan B107.9. Siyempre, naranggan po na natin Chief Executive Officer, the same time President ng Magkalilain FM Station, upon the Hormok City, and Mr. Bob Villanosa. Natin mga engineers, mga IT, B107.9, thank you so much. Ano yung musisang kay, ano yung miyembro, hanasap, anak sa publik. So, ito po ang ituloy sa mga pahing natin. Salamat na ni Kumati. And peace. Bye. Cheers.

0: Maupay nga tulod pa aton nga tanan mga kaboses nga maupay nga patron na aton nga tanan na katungtungan niya na itong kapistahan din eh highly urbanized city of Tacloban and katapusan luwat niya ng adlaw itong bulan han Hunyo at kay buwas July na daman. Okay, welcome, welcome, welcome nga dahil nga itong programa Kaboses Leyte, Kaboses, Boses Han Katawhan. Ag, ini nga itong programa, nababatian gihapon niyo, ipinagi ha B107.9, ha Kaboses Radio. Ag, nababatian ito din na syudad ng Tacloban, yan itong mga paghigranit. Nga mga munisipyo, mga bungto, tigang ha 1st, 2nd, and 3rd districts. Nga dito nga tulad taunahan, adakay adila kita na babatean simulcast ini nga itong programa. Ipinagi ha 99.9 Dream Radio. Agya nababatean kita ito, itong Dream Radio, di na itong mga Canadian countries, sering paman. Ang mga kana, didaha Kananga, didaha Merida, Isabel, Sugadman ha, Tabango, ha. Ngayon din nagyapon ha, Albuera, Baybay, pati nagyapon nga ito may Abuyog, ha. Okay, so ipinagi ha 99.9 Dream Radio, ngan ipinagi ang Kaboses Radio 107.9, aton igin papasibya ini nga atong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Ngayon labot pa ito, adagyapon kita itong mga social media ha Facebook nga na YouTube, i-search la ang aton page B107.9 Facebook ini nga YouTube ha. Ngayon, sugat man, simulcast ini, Kaboses TV Leyte. Ngayon, adagyapon kita, live streaming. Live streaming, ipinagi, i-search la, b1079tacloban.weebly.com. Nagumaydan yung mga Radio Garden app, i-search la luwat nila. Adaan, b1079 Tacloban City. Ayan, ha? Kaya nagkikita gyapo kita niyo dida ipinagi ha Leyte Cable TV Network ha ipinagi ha Channel 8 or ha Channel 17 ayan so ini anaton Kaboses Leyte Boses Han Katawhan ngang kaupod niyo aniyo kuya Bob Abellanosa yours in public service. Magpapadangat hanaton mga notisya yan na ang mga magpasungan na itatabuyan ng adlaw. Ha? Yan noron yan, paghinga dayon tagihapon, di dahil ito naton huna-huna adaw, ining purbida, ining sakit, nga nakakapekta ito naton nasod Philippines. Agoy, nga di kita ito naton mga balita pastilan. Ada kaya ng adlaw ang yinukot-yukot ha thousands thousands of people amitun nagkatitirok dito ha EDSA People Power Monument nga nagdaray niya nahin matindi nga trafiko dito ini nga lugar nagkatitirok ining linibo yinukot-yukot nga mga tao dito ha People Power Monument nga deton kahilera han EDSA particular na dinadapit han White Plains Avenue ha Quezon City agadin adakay nagresulta ini hin pag sirahi hin pipira nga mga kalsada hadin aadaan grabe nga traffic sumalahan Quezon City Police District o QCPD. In mabot na nga nin mga sobra 7,000 ang mga nagkatitiro ka mga partisipante ni didapangan lahan mga lasays 45 kanina hanaga. Samtang nagpadayon nini pag inabot nagtikadamo ang mga supporter tikang haibaybang ang mga lugar ha Metro Manila pati ng mga natikang ha probinsya. Damuan na mag-atender og nakita din nga sulot nira atong t-shirt nga may nakalabutan ha naglabay ng mga rally han Iglesia ni Cristo o kun INC og nagpapakita ni nga organisado gud atong ira pagtambong. Ani nga rally ang gintutuhan nga may ada koneksyon nini. Ini nga baga namamangpangan nga kaso kontra kan Rodante Senador Rodante Marcoleta. May pagisumpay ni hindigin aligar nga 75 milyones nga campaign ha, panumdum. Donasyon nini, aniya kampanya ha, ini nga issue. What? Ala, gano ha? Campaign donation. Ako naman hindi nga kinawat ni kang kabanhan na gobyerno. Donasyon, mga nagsuporta lang ang inihaya. Astilan, aniya pangampanya. Kadaya na. Posible kasuhan niya. Hina kaso daw nga plunder. Ano daw lang ni mga durdag kwan nakarawat, ano? Ha? Kaya nung pamati ko, kung masugad nga nini, ubos ito nga tanan, makikiyahin plunder. Kung amo naman la, ini nga hinungdan, ha? Amasi rin kikin marawat ni niya, didapahan congressman niya, ada kay kanamo din ang mga nagre-eleksyon. Nga nan nga rawat gyapon hin siring paman donasyon na sing naman lera Kuya Bob, kaya ano ka plande? Pastilan na no bueno gini nga dayan tangan ini din ato no sa nga huna-huna adaw kung ano magun man ini nga tinatawag nga plander stilan. Akul ba ngayon pagkarawat yung mga donasyon na yan ha? Kaya kumbaga kontra ka na kaya hakikiha kang plunder rin. Well anyway, hula tunta it resulta ini kumbaga ano ko din it kamutangan na astilan adilo ko din korupsyon nga pagkaw-kaw hitun salapi hati kang hitong kaban na natong gobyerno na natong mga buhis ada waray lugo din tao nini ka-aksyon eh. Wow naman. Pambihira naman.
1: Oh no.
0: Asya na. Wala na itong oras mga kaboses. May na kita 42 minutos nga nakalabayan alas 5. At may paghisumpay nga sumat ang congressman naman na Batangas nga si Leandro Legarda Leviste nag-aghat hadton mga Pilipino nga umapi didahin ni nga rally kagin bubuhat yan na dito ha EDSA. Nag-auhag si Leandro Legarda Leviste han mga Pilipino nga mapasingad to ha EDSA People Power Monument nga na umapi didahin ton rally nga iyagin sisiring ini nga para inihiton nga tanan nga katauhan diri la para han usang nga relihiyoso o politikal nga grupo. Sumala naman kang Congressman Leviste, inato niya official nga pamahayag haniya agin post sa Facebook. Ang rally kuno usay ni ngayon para maipakita. Han publiko ang nirap panawagan. Parahin malinaw, mahimyangan patas nga pagdumarahan gobyerno. Ginapabugatan panganin ni Leviste nga an isyuhan corruption. Accountability. Kinahanglan ato bangon ini ipinagihan na nagkakaurusa nga siring paman boses han mga Pilipino. Stilan na no. Ay naku naku naku. Alay naman nga sumat ang Iglesia ni Cristo iging kumpirmar liwat nga suportado ni Rahi Senador Rodante Marcoleta. Diretsahan nini kay ginpahayag han Iglesia ni Cristo o kon INC nga itun rally na didaha EDSA aman pagpakita han ira suporta kan Senador Rodante Marcoleta. siring pamana ni spokesperson ng INC nga hi Brother Edwil Zabala. Padayon ni nga era panawagan para ha hustisya nga dirihira maatras bisan pa kun mag-atubang hina siring pa non-bailable nga kaso ang senadora. Ini good man nga plunder na dami. Waray ni piyansa. Taka ano po maniniya pa katin ito na mga kaso hindi nga mga pagtaga-korupsyon. Ha? Kung ano po maniniya pagbukad, pastilan ano. Siring pa man ni Sabala nga di rin nakontra itong Iglesia ni Cristo itong balaod. Pero kontrahera, tutulgod hirahan igin nga ngangaran nga selective justice kundin may mga tao nga ginpupuntarya samtang atun iba naman nakakalusot. Siring pa man na din akbaga siring pa usang announcer hadto ha? Nawara nagyapin ni ada magano man kuno kita kay guti dawa-dawa lakop pero dako ngani nga dawa-dawa lusot. Still. Bueno, igindugang pag-iapon ni Zabala para ha INC ang tinuod nga pakigbisog amo itong kontrahan korupsyon hangatanan nga buhataan han gobyerno. Yan ha. Hay nako, pastilan. Anyway, ang kadamuon naman han na partisipante di dahil nga INC rally. Imabot na as of kanina, ano ha? In mga sobra 12,000. O ba daw? Ha? Sumalang pinakauring nga datos sa Philippine National Police o PNP, umabot na ha 12,030 ang kadamuunan mga naapin niya ng rally han INC didaha People Power Movement. Aminin mga ihap nga na pala nga nihan alas dos yan ang akulup. May na rally dito ha southbound lane han EDSA ha Connecticut Street ngan sugad man luwat dito ha EDSA Shrine ngan samtang dito luwat ha Liwasang Bonifacio may nagyapon rally. Sanglit padayon ang pagbantay ang kapulisan ay bayba ng mga strategic areas siring pamanidira. Ngayon tungod ang kadamuhan tao, igin pa'y larom na yan ang Philippine National Police di na yung tinatawag na full alert status. Pastilan na. Ang ngataran nini nga police units. Alas 5:48.

0: Alright, labanan ng korupsyon! Astila na mo good, initong dako nga sakit yan ah. Hito na ito nasun. Ada, di nga di kita yung gumius. Ada, kay, padayong ganlay ni. Sering paman, ang diri normal, nagiging normal na lang. Ay, naku, pastila. May pag-isumpay paghihapon ito na itatabuyan na dito sa Metro Manila. Noy bisyentos nga kapulisan naging deploy na dito sa EDSA. Tungo din yung rally. Nag-deploy ang PNP hin mga noy bisyentos ka mga police personnel ha palibot hatun People Power Monument. Base masiguro gud ang seguridad ngan kaayusan din dahil ni nga netatabo. Sumala ha PNP personal nga ginpapanginan o ginbabantayan niya na ni General Jose Melencio Nartates Jr. ang kamutangan ipinagin tinatawag nga mga real-time updates tiganghan na mga field commanders. Ang mga kapulisan niya na nakapukos din itong crowd control, traffic management, ngan pagligay, ang bisan ano nga posible nga komprontasyon nga may tatabo. Egin payag liwat ang PNP nga padayon niya na ang coordination nira nga na itong mga organizers. Kay base naman lang magpabilin nga malinaon ang protesta. Sige. Pero tungod din eh, adagay matindi nga trapiko. Didaha EDSA, ang mga organizer, tungod din eh, nagiging-coordinar ganman ang mga kapulisan. Sumalahan NCRPO Director Major General Anthony Aberin, adagay nagresulta ni nga rally, atun matindi nga traffic, labi na didaha atun mga northbound lanes sa EDSA, nga didaha may White Plains area nga nakapikto ini han siring pa mga commuter nga mga motorista. Damo nga pampubliko nga pribado nga mga sarakyan amo ito nadilatar tungod din nga temporary road closures nga mga rerouting operations. Egin payag yabon ni Aberin ngan nga tanan nga partisipante sumalapahan ha koordinasyon ng kapulisan. Mga kaudgan hini, mga kaapigunhan Iglesia ni Cristo. Nakigimang raw na, nakigistorya na ang mga organizers sa kapulisan ngan nagsiringira nga aprihan nira ang pipiranga lanes base may banan ang traffic congestion samtang padayon hira nga magproprotesta. Matindi ano? Pastilan. Uy, may dangayon na itong notisya. Kakainumdum ka mo at itong anay vice mayor nidaha Abuyog nga hi James Bohol nga na itong iya anak nga lalaki. Buduy kala, pastilan. Adaadi na. Gingkumpirma ni Abuyog Lady Mayor Limuel Jean Traya nga hi anay Abuyog Vice Mayor James Bohol angan aton iya anak nga lalaki ada kay hingkitan nga patay na dito ha barangay Imelda Silago dito na niya Southern Leyte yan na lang adlaw ha Hunyo 30 tulo ka adlaw antes sa mahasumat nga nawawara ini nga duduha didan Hunyo 27 telan na no. Marami naman hindi na itatabo yan. Mga kabataan, adi, ano na ba yun itat kriminalit? Nasa rin nga, nag-minus. Ano? Nag-minus ang kriminalit eh, o nag-minus ang katuhayan? Dako, siring pa man ni Mayor Traya, dako good at ira kasubuan pagkarawat ang confirmation. Tikang ha Philippine National Police may tungod han makaharadlok ngayon waray pulos nga kamatayon ni anay abuyog Vice Mayor James Buhol nga natun iya pagod anak nga hi Carlo James Jimbo Buhol. Eging kundinar sa ring panitraya han lokal nga panggobyernohan ng abuyog ini nga naitabo nga pagpatay. Sa ring padiya, ang sugad niya grabe nga binuhatan diri ni Sadang magkada hinlugar ni aton-aton susidad. Kay direkta ini nga pagtalapas, pagsamok itun kamurayawan, kahapsay ngan siguridad. Han aton ginpapanalipdan hasulod han aton bungto sering pamandi traya. Ada kay waray pa magpagawas liwatin opisyal nga pamahayag ang kapulisan kung nanugod ang naging hinungdan haniling sinisiring nga double murder case. Hebol na iburuan nga usay ni nga negosyante o napirindi pala nga nini di datun na iya re-election bid han nag-agi nga tuig 2025. Ang silago in Osaka usay ni nga takip nga bugtuhan na buyog ngan aday ni nabumutang nga boundary hiton na mga probinsya han Leyte ngan hiton Southern Leyte. Bueno mga kapatid, mga kaboses, dinitala na itapuson, anatamod na aton mga notisya nga nasagap din yan aton Kaboses Radio Newscast. Yan, maka din naman kita han aton sunod nga portion, han aton programa, han aton panhunahuna. Hini nga usal nga sakit yan na nga nakakapiktar ha aton katilingban. Kataliwan hin mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang

0: Ipan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Mga kuya o mga ate, ang edukasyon amon susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may da bata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, Years in Public Service, nakaupod niyo hapag pauswag Hantakloban.
3: Anaton oras mga kuya o mga ate, mga kaboses, may danagita 6 minutos nga nakalabay han alas 6.
2: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada ha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahulugganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
3: Okay, nga dinalod kita hindi nga aton portion na huna-huna adaw. Helarum ini baga pag huna-hunaon niya na.
2: Huna-huna adaw.
3: Hala, sige, huna-hunaon ta. Maram ka mo, maskihain, yan ang panahon, magkauro-istorya, magkauro-harampang, adi ko ditong bukang bibig yan na, masing ko ditong dayon. Grabe naman yan na itong korupsyon. Ano na ba ini? Ha? Mga di naman kuno ini, sobra naman kuno ini. Kaya ano? Kay itong mag-aano man kita kay usahay siring pamarindira sayop taga na din. Pero pareho itong mga ini nga mga adon mga opisyal, mga lideres kita man yanit ng mutang ito ay ira ada kay ano man yung pagpinamutang ito kung maarama ka mo, ha? Eh, siyempre, labinagun. Ininaton sakit ini ang pagtagapinalitay itong buto sa amo. Nakakaresulta itong korupsyon. Ano, nga di kita ito natin mga paghurimang raw yan, ha? Sining pa, aton daw huna-hunaon. Hinugod ang pinaka-apektado hining sinising korupsyon. Ay, ginoo po, Astilan. Mga kaboses, mga kuya ug ate, again, maupay nga gabi ha iyong atanan. Inigya po na niyo kuya, yours in public service, Kuya Bob. Nga nagsisiring, una-una araw nato nini. Kung may corruption ha aton nasod, anda kay hinugod ba itong pinaka-apektado? An opisyal ba nga na abuso ito niya puder? An kontraktor ba nga nangwangwarta? An fixer? An middleman? O an sindikato? Di na itong procurement o kita? Hinugo dito na apektado ini, ha? Ito bahira? Uhi kita lang ahaw. Kita lang ahaw mismo. Amati ko, ini ang korupsyon. Di rito hiranganit na siling pa. Hiranganit ito baga nakakatikan, nakakapahimulos sini. Pero ang apektado ini, anakay hikita in town. Nga mga ordinaryo nga bumarayanan buhis. Kay antinood, diri aton mga nagkakalingko din itong komportable nga opisina ang pinaka nasasakitan, kundi ang ordinaryo mismo nga tao. O gano'y ini? Ang pobre. Ang waray alternatibo. Kay kunan pundo nga para unta ang mga hospital, mga tambal, medical equipment, ngan serbisyo publiko, nawawara tungod hini nga sinising nga korupsyon, adagay hinuman ito nawawanan. O, di ba? Natural. An pasyente nga waray taon tambal. An pamilya nga waray kwarta pampa-admit di dahiton mga hospital kung pagaging kikinahanglan. An pobre nga naghuhulat hin serbisyo nga bangin diri na maabot. Ngan kun iniluwat nga pundo para untahan edukasyon, diri bugos nga nahingangadto ha tama nga gamit, ha procurement, ha supplies, ha infrastructure, ada hinuman luwatan na piktado ini. Aber, o di siyempre, hinupaman ang kabataan.

0: ibanan na ni antes pa man gani magamitan hiton publiko, siyempre pinagiton mga overpricing, mga kickback, mga standard operating percentage, so kung SOP, mga ghost deliveries, o mga pinadingan ng mga kontrata. Ada kay hinumat nagbabayad din eh. Diba? Kita gihapon. Kada lubak, ha, ito dalan ng mga luxurious. Naging ani kita, sigit lukso-lukso ito at sarakyan, luxurious. Kada baha, kada proyekto nga dilatado, kada proyekto nga porbida, abot lang pira kabulan, ruba na naman, may danganilo at didaayan pa, ginruruba na dayon. Kastilan. Uno na, hininga tanan, may dahito nagbabayad. Ha? Adahin naman ang nagbabayad din eh. Ha? O, diba? Ikaw, ako, ngan, sering pa, hikita nga tanan. Pero yan na mga kuya gati. Dirila individual nga corruption ang kinahanglan naton paghingadayan. Mas delikado kung ang corruption diri na ini isolated, kundi ini nagiging institutionalized. Makaranglo. Ada kay ano man ang butsignon hini? Anong kahulugan hini? Well, ada kay nangangahulugan hini nga diri la usa ka tawo itong problema ang sistema na mismo bangin may diferensya. Kung hausang ahensya o institution nagiging normal na la ang kickback, normal na la ang fixer, normal na la ang lagayan, normal na la ang mga sinisinga under the table nga transaction, wow! Delikado na ini.
1: Oh no!
0: Ha? Astilan, makaradlok na ini. Kay kun ang corruption nasulod na mismo ha institution, di rin nala ini personal nga sala. Astilan, nagiging kultura na ini. Ngan siyempre, kung nagiging kultura na ang sayop, mas makuri na ini baguhon na. Kaya siring pamanusahay, ang problema, di rila ang corruption dito ay igbaw. Usahay, ha? Ah, di ba ka damugyapin niya tataw? May corruption. Di da mismo hiton proseso. Di da hiton mga bidding, di da hiton mga permits, di da hiton licensing, ha procurement, di da hiton enforcement. Bisan ha serbisyo nga dapat libre unta o diretso na unta nga nitong katawhan, ada may mga opisina nga dapat unta nagtitimangno unta hindi nga pagserbi ha tao. Ada usahay nagiging balaong pagudinira o pader, ha? Nga may padangat ini. May serbisyo nga dapat unta madaliun. Ada pero aadi, nadudungangan lugudin mga facilitation. May proseso nga dapat unta pantay. Pero nagiging favorable line eh, para nga dahil may mga koneksyon. Ay nako. Nga naamo ini ang nakakabungkag itong pagsarig, pagtapod. Kay we know for a fact that public office is a public trust. Well, kung an institution nga dapat nagproproteher hitun katawhan, amo an sering pa ginuusig tungudhan kawaray na integridad, din pa man madangup an ordinaryo nga tao. May iba na sering, normal naman lain eh. Ha? normal

amo naman gud ini, ha? Waray na kuno kita ni may himo, pastilan. Pero kuya o gate, huna-huna daw. Tigang kakan upaba naging normal, inusa nga sayo. Tigang kakan upaba liwat naging acceptable, ngan kwartahan katawhan, buhato na lang ini uhimu na lang ini nga personal nga oportunidad. Alaga daw. Kabusis, may usap nga masakit nga kamatuuran. Among ko din yan. Masakit liwat. Dirilan mga opisyal o institution ang nagiging hinungdan hini kundi marang ka kung hino? Kita man lang nga hauliwat. Oo. Masakit ini pamation. Pero kinahanglan naton karawaton. Kay paunan-o naton kukundinaron ang korupsyon kung kita mismo usahay nagpapadayon hini. Stilan. Paunan-o? Ha? Iini. Ipinagi ang pagpinanmaligya hiton aton mga butos. Amo ito. Merisi. Amo ni ang parte nga diri komportable hisgutan. Aram ka, kada pinalitay, pinalitay naman, asya na kung nadadarasan na, kada piniliay o eleksyon, may mga nasiring, karawaton ko lang kwarta. Praktikal la. Kung tagan man kita, alagay karawaton tanala. Labi na nga, kada magud man liwat nagkukuri. Pero huna-huna daw nato ni de. Kung nakarawat kita sa lapi, mga grocery, mga pabor, ayuda o regalo, kabalyuhan si porta. Ada ano man ito naton mensahe nga iging papabot. Nga pwede paliton ang naton prinsipyo. Nga pwede presyuhan ang mandatohan katawhan. Ngang kunang kandidato na gastuhin milyon o bilyon ka pesos para lang makadaog, diri ba kita bagaangay magpakiana? Hain man ini niya babawiun, hain man niya ini kukuhaon nga mabawi niya ini nga nasabi nga gasto. Magalilisang. Well, kung ang pwesto ginihimo nga investment, ha, namumuhunan, ada kay may peligro ini. Nga an ending, an serbisyo, nagiging negosyo. Ngan kung negosyo na an serbisyo publiko, an ganansya hiniusahay o sinisiring pa nga profit. Naguuna pa nga nini, kaysa hiton serbisyo. Ngandi natikang an pambawi. Hay man nira kukuha ito nga ira sa lapi nga babawi yun para doon nira na gastos. Natural. Hakwarta han publiko. Habuhis hiton katawhan. Haserbisyo nga iniibanan. Well, sanglit kun an butos na papalit ipinagin sa lapi, ada kay diri la baluta an aton nigin papaligya. Para ka kun ano nigin papaligya? Igin papaligya naton an aton konsensya. Igin papaligya naton an aton kapupwason. Ngan kinahanglan naton may baruan ini, mga kuya o gate. An korupsyon diri la natitikangan didaha mga opisina. Ato ini natitikangan usahay hitun mga presinto mismo. Kay hakada pinalitay naman nalilipat pipita ni Permi. Hakada piniliay,
ha? Aday ni naitatabo an pinalitay hakamut han mga butante. Mabugat din nga pulong pero budoy tinuod din eh. Every vote sold is an invitation for corruption to continue. Sanglit antes kita magtudlo-kintudlo nga dahil nga mga iyo ginakusar ng mga kurakot at agay pakian ni gadanay niyo ang aton kalugaringon, ang iyong mga kalugaringon. Nagbubulig ba ako? Ha, sering pa ha problema o ha solusyon na? Amoy ni an mapait. Well, amoy ni tat sinising huna-huna ka daw. Kung ang korupsyon nagpapapubre han katawhan. Kung ang korupsyon nakakabungkag han mga institution. Ngan kung ang korupsyon nagpapadayon liwat, ipinagin pagbaligya han iyo mga botos. Ang pakiana yana, diri lang hino ang kurakot. Bangin mas importante palugod ini nga pakiana nga sugad ini. Pira ang presyo han aton integridad. Pira ang presyo han aton konsensya. Kay sering paman, mapalit ang aton mga boto, adabangin diri la baluta ang aton na ibabaligya kundi pati nagihapon na, ha? Pati nagihapon ang kabubwason hiton aton sunod nga henerasyon na. Inigihapon ang iyo kuya Bob Apelyanosa. Yours in public service. Nga sering pa nagsisiring huna-huna adaw.

0: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarum nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod ha usa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
1: Red Horse Beer. Masarap, swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Drink responsibly.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

mga kaboses, mga kuya o mga ate, alagay din italaliwatan ito puso na naton na programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Aday ni gyapo na niyo kuya Bob Abillanosa, yours in public service, nga nagsising maupay nga patron na aton nga tanan. Yan ang unang katungtungan. At yung mga tikang pang kaninan unto, kaya na pa ito sa nga balay, pag pinamatronon, uy, hindi ka na yung marupang uli, ha? Kalinda, ha? Mga salinsalinigan man, itong tagbalay. Mahirap na, ha? Uy, maupay nga patron ngayon nga nakan na Ate Maricor, ha? Uy, maupay nga patron na mo. Mga, wala kita pagkapasyanan ng imbitasyon. Kaya mga, sharing pa, pumina, hit ka na mo, good man ito niya na patron ko din niya. So, adagi maupay nga patron na lalo na iyo. Pati nagyapo nga nakan na, naapay nga nagpatron nga nag-imbitasyon, pasti lang. Era Madam Farida di Cadiz. Paupay nga patron niya po na. Anatun mga sering pa natun mga kausa natun mga kabatsmates. Lidahan di Fine Word University. Oh, wow! Duro lang ha? Mga kinarahibot. Ha? Amay ka man lato piratukan lang ng mga siring pa. Andito, tigang pa dito ang lak ng mga rayhak. Kaya mo pa yung patron na laluwat. Kaya kan siring pa kan June Mac. Taga-utop nga June Mac. Mo pa yung patron na yun na. Pati nalagyan po niya na kan Paul. Ha? Kan June Macabenta nga ni Paul Macabenta. Kaya mo pa yung patron hay yun na. Ha? Alright, yan ang Paul, yan ang Rochelle, ha? Maupay nga patron, yun! Ate ko, yan ang nagtitinawa, humubugod na. Ala, sige! Ano, siring paman? Aniyo, Kuya Bob? As usual, nagpapasalamat sa niyo pakigduyog akong dinining atong programa Kaboses Leyte, Boses and Katawhan. Ngayon na mamuwas, take good care of yourselves, stay safe and stay healthy. Okay, God bless us all. Bye

0: with the song In the End. Yan ang title ng song na yan, mga kapatid.
1: In the end, it's the final countdown.
0: Pero sabi ng Linkin Park, in the end, it doesn't really matter. Ano sabi nila?
1: Linkin Park, ha?
0: Linkin! Oh! Linkin Park.
1: Good morning! Magandang! Uy, anong araw na ngayon, baby girl?
0: Midweek Wednesday po, mga kapatid! Magandang maulang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon.
1: Maulan sa ilang mga lugar, pero dyan po yata sa People Power Monument, mukhang sumisikat ang araw. So, bago po ang lahat, mga kapatid, muli po pagpupugay sa ating lahat, sa lahat ng mga manggagawang mandirigma na muli pong bumangon ng pagkaaga-aga ay talaga naman. Opo, ang mga tao pong wala ho naman pong choice kung hindi po ang focus ay magtrabaho.
2: Tama.
1: Habang ang mga gagasta po sa pera ng bayan, mga... tulog pa.
0: Nagihilig pa.
1: Ayun naman ang aga-aga. Hoy! Gising! So, sige. Kumusta ka naman, princess?
0: Oh, right? Princess? Princess talaga. Hindi nakaka-princess yung kahapon. Malayo-layo ang inikot ko, partner, para makauwi. But okay naman kahit papano, nakauwi naman ng matiwasay.
1: Mm-hmm.
0: Oo, at okay. Hopefully yung ating mga kapatid din na medyo nabalahaw po sa kanilang mga trabaho kahapon, papunta man po kayo o pauwi ng bahay, kasi meron akong mga nakatutok din ako doon sa balita kagabi doon sa rally. Mm-hmm. Umabot pa siya hanggang doon sa rush hour nung gabi.
1: Okay, sige po. So mga kapatid, bago po itong mga protestang ito, mga rallying ito, mga isyong pampolitikal, mga kapatid, atin munang alamin, ready na ba ang ating mga dapat na makausap? Kasi po as usual, ang ating pong program ay hitik na hitik, punong-puno po ng mga panayam, informasyon at talakayan. Ano ho, mga pagpapaliwanag po sa mga isyong pambayan, bagamat ang iba po dito ay walang kinalaman sa politika, importante rin po makialam tayo dahil after all, mga kapatid, ang ating pong kinabukasan, ang kinabukasan po ng ating mga anak at mga apo na kasalalay dito, ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Muli pong ating pasalamat sa Panginoon dahil tayo nga po ay nagising pa today. Mahal na Panginoon, salamat po sa amin pong pagbangon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Lord, thank you po. At kami may lakas pa na pangangatawan na makagising po ng maaga at makabangon po para po sa aming trabaho. Muli kaming lumalapit sa inyo, pagpalain po niyo at alagaan ang lahat ng mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino. Kami po na mga gumigising na maaga, alagaan niyo po ang aming mga kawani sa aming pong himpilan. Alagaan niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Dear Lord, sa ingay po ng aming bayan ngayon sa kung ano-ano pong mga isyong pampolitikal at mga awayan ng mga politiko, Lord, kami po'y sumasandal sa inyo. Nawa, Panginoon, magkaroon na po ito ng kapayapaan, katahimikan, at magkaroon na po ito ng period. Na sa ganun po, kami po'y maging focus lahat para po sa kauunlad ng aming bayan. Mahal na Panginoon, muli po kami dumudulog sa inyo para po sa mga nakatatanda, lalo na mga may sakit. Ang mga nahihirapan pong gumising at bumangon, ang napipilitan pa rin pong bumangon at gumising, magtrabaho kahit na po nakatatanda na at may mga iniinda sa katawan. Lord, kayo na pong bahala sa amin pong inang bayan. And today we pray for discernment. At kami po'y pagkalooban niyo po ng maximum tolerance sa mga nangyayari po ngayon sa aming bayan. Mahal na Panginoon, muli po, pagkalooban niyo pa rin kami ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. All of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 13 minutes now after 6 o'clock, si John Manalo po ng Pag-asa. Alamin lang natin kasi may sinasabi po na may bagyong Henry. And then meron pa dahong isa pang LPA, ha? Ito ho, para natin malaman ano ba magiging lagay ng panahon, lalo na sa mga lugar pong nilindol at mga lugar pong hindi pa nakakabangon sa mga nagdaang kalamidad. John, magandang umaga.
3: Magandang umaga po, Manong Ped at DJ Chacha, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Ito pong si Bagyong Henry ay sa kasalukuyan, nasa layong 115 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. At ito po ay nananatiling tropical depression at may lakas po ito ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At dahil nga po dito kay Bagyong Henry, ay nakataas sa signal number 1 itong southwestern portion ng Zambales, ganun din yung western portion ng Bataan kasama ang Lubang Islands. So sa pinagsama po nitong si Bagyong Henry at yung habagat ay makakaranas po ng maulap na kalangitan yung mga kababayan natin dito sa western section ng Central Luzon, ganun din sa western section ng Southern Luzon at western section ng Visayas at Mindanao, particularly yung Zamboanga Peninsula. Bukas po ay magpapatuloy yung impluensya ng habagat, kaya mananatili po na maulap yung ating kalangitan dito sa western section ng Southern Luzon at western section ng Visayas. Ibig sabihin po ay may kataasan pa rin yung chance ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin hanggang bukas. Pero after noon ay mas hihina na po yung impluensya ng habagat at dahil bukas ng madaling araw ay posibleng nasa labas na yan ang PAR itong si Bagyong Henry, ay sa weekend ay magiging mas maaliwalas po o mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan sa weekend. Kasama po dito yung Metro Manila. Also, hindi pa po natin dinideclare na LPA yung nasa labas ng PAR, pero may potential po ito na maging LPA. Sinecheck na po ng ating team yung kung papasok na ba yung criteria niya para maging LPA. Pero minomonitor po natin itong mga kaulapan na ito sa labas ng PAR. And sa mga susunod na oras ay posible po na mag-declare na rin yung pag-asa patungkol dito sa kung magiging LPA na to or hindi pa po.
1: Nasaan yan dyan yung LPA na yan? Saan banda?
3: Sa bali sa kasalukuyan po no ay cloud cluster pa po ito at around 155 longitude na nasa east, medyo may kalayuan pa po ito sa Philippine Area of Responsibility. Pero yung magiging development niya ay nakikita na din po natin.
1: Okay, sige. Salamat na marami sa iyo John at mabuhay ang mga taga Pag-asa. John, manalo po ng Pag-asa habang naka-standby ngayon. Ito na sa ating linya ang General Manager po naman ng MMDA.
0: Good morning po. Magandang umaga. GM, Tore. GM, good morning po. Ayan, mamaya balikan po natin ha si General Nicolas Tore habang inaayos po natin yung ating linya. Kahapon nga po mga kapatid, yung first day ng rally ng INC, ang sinasabi po doon sa mga datos, umabot daw po ito ng halos 10,000 o 13,000 mga katao. Ngayon po ay nasa second day na tayo ng rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. So alamin po natin ang traffic situation muna sa EDSA at kung ano rin ang balak ng MMDA, kasi kanina mga around 4 a.m. meron pa rin po mga nakapagpapos park na mga sasakyan dito po sa pa-southbound ng EDSA. Doon na lang naman ngayon sa bahagi po ng shared bike and motor lane, southbound po yan, halos katapat nitong White Plains Avenue. So alamin po natin ang iba pang sitwasyon dyan nga po sa MMDA kay General Tore. Abang po tayo sa iba pang update mga kapatid. Sa ikalawang araw po, sabi nga natin kanina ng rally for transparency and accountability, yan po ang sinasabi nila, ng mga taga-Iglesia ni Cristo. So, nandiyan na po ba si General Tore? Wala pa. Oo, balikan na lang natin siya mamaya, mga kapatid. Baka busy din sila doon sa command center kung nandoon na siya. Ikaw, partner, kamusta ang biyahe mo kahapon?
1: Okay, matiwasay ako, nakauwi naman. Awa ng Panginoon, buhay ako na nakauwi.
0: Thank God, oo. Hindi ka masyado na traffic.
1: Okay, ako'y hindi masyado.
0: Sakto-sakto lang.
1: Paano ka hindi matatraffic yan? Kung manggagaling ka dito, papunta ka ng Quezon City, binarang nga yung EDSA. Mga kapatid, sumama ka doon sa convoy dyan sa bus lane para ka maka tawid nitong EDSA ito, mga kapatid. Alright, mamaya nga po, hingi tayo ng pinakahuling balita kung ano ho ba ang balak ng MMDA ngayon sa traffic management dito po sa EDSA, particular nga po itong mismong sa may People Power Monument. As we know, ngayon po, laman ng mga balita, meron na po silang permit para po sa rally today. So, kumbaga, ito na ho yun, palagay ko, bago po rin siguro na magiging panuntunan na rally now, permit later.
0: Yun na nga, partner.
1: Pwede na ho naman pala yun. Eh, sa bagay.
0: Hindi ba bawal yun? Ha? May mapapanagot ba kung sakali?
1: Hindi, ganito yan. Ano, baby girl, ang akin lang take dito ho sa nangyari nga kahapon. Sa akin lang naman po ito, ano ho? Akin lang po itong personal na opinion at kaisipan. Kahapon talaga po, napakahirap ng sitwasyon ng PMP doon. No? Paano mo sila bumuwagin? Ako, naniniwala ako na sa mga panahong iyon, hindi ka talaga makakapag-disperse ng ganong karaming tao. Otherwise, mga kapatid, gulo yon. At ayaw nating mapanood ang, di ba, ang marahas na mga pangyayari. Kaya ho, kahapon, mga kapatid, yung pong mismong DILG, ang kanila pong press release, eh, kung babasahin mo, eh, sadyang napakamalumanay. Hindi po ba para bagang sila po'y tumatawid po sa ilambre? Oo, yan po ang dating nung press release. Pero iisipin mo din naman kung ikaw si PMP, oo, paano yung hamon sa yon? O ayan, bakit mag-iba? Ang bilis yung mag-disperse, ba't ngayon iba kayo? Eh, sa dami ho ng tao din kahapon, kung ikaw din si PMP, paano mo didiskartehan yon? So pakiusapan po. And gladly, mga kapatid, ha, gladly ho, hindi nasarhan yung pong buong EDSA. Gaya po ng tinangka ng ibang mga nando doon. Kasi nga po, yung bus lane ng iisa na lang na linya, opo, ay tinangka pong sarhan, kaya nagkaroon ng commotion. Alright, so ngayon mga kapatid, pangalawang araw po ito, may permit na, nakalatag na ngayon, klaro, ang mga obligasyon ng mga rallyista dito kasi nga kumuha po ng permit. Alright, so yan po ang ating gusto ngayong i-follow up.
0: Mm-hmm.
1: Ang akin po lamang dito, doon sa punto nila, ano ba ang tingin mo doon sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo dito nga sa kanilang aktibidad dyan sa EDSA?
0: Ako, para sa akin, okay lang naman mag-rally, wala naman pong masama doon. Basta masisiguro po natin na wala rin po tayong ibang maaabala. Hindi ba? Talaga namang ang kalsada ay hindi lamang po una, hindi lang para sa mga mag-rally, para din po yan sa mga papasok po sa kani-kanilang trabaho o di kaya po sa kani-kanilang eskwela. Kaya nga kinakailangan ng permiso. Kaya nga kailangan pag may rally ay ipinapaalam din sa gobyerno para napaghahandaan din po nila. Kaya nga may itinatakdang araw at oras para hindi naaabala po. Kahapon may mga umiiyak, ha? Meron ako nakita sa mga balita, merong mga hindi nakapasok ng trabaho, merong hindi mga nakapag-take ng exams. So, kung ito pong ipinaglalaban nila ay for transparency and accountability, kagaya po ng sinasabi nila, eh sana na ilatag lang ng maayos para hindi po masyadong naabala yung mga gusto lamang magtrabaho, kasi meron pong mga no work, no pay. Totoo lang, meron tayong mga kasamahan po dito, ha, dito po mismo sa TV5 at sa True FM na mga hindi nakapasok. Oo, hindi lang po mga on-air personalities, maging mga off-cam. Tinitignan ko yung group chats ng mga nagtatrabaho dito. Merong mga ang isang oras lang o yung iba 20 minutes lang ang paso o ang travel papunta dito, naging dalawa o tatlong oras. May mga na-late, nabawasan ng suit.

0: doon sa EDSA kahapon? Kasi parang iba po ang treatment nyo sa kanila. Sa nangyari po sa rally nung nakaraan doon sa Luneta, na sinasabing walang permit at dinisperse agad-agad yung mga tao. Kaya lang, pwede rin namang idahilan ng pulisya na hindi mas marami ito. Kaya yung nandun sa Luneta, no, na-disperse namin agad. Pero wala na po ba kayong ibang magagawang ibang paraan? Tapos yung mga statement po na nilabas ninyo, eh yun nga, safe na safe. Always on the safe side. So kung ganyan po ang naging galaw ng gobyerno natin, hindi maiiwasang isipin ng mga tao ngayon, ano po ba ang kinatatakot ninyo?
1: Hindi, ang tawag doon ay
0: anong tawag
1: maximum
0: partner?
1: Tolerance.
0: Ha, yun na nga, partner.
1: Ito muna si Nina Ong Pao ko po, yung ating News 5 correspondent dyan po sa EDSA. Nina, nasaan ka eksakto ngayong umaga? Good morning sa iyo.
2: EDSA, magandang umaga. Dito ka ngayon eksakto sa EDSA Power Monument dito sa kamay na naway sa EDSA. Di ka nung araw na ng news protest na namang biyang ulang sa kapitidad ni EDSA at nagpapatuloy ngayong umaga ang programa nila. At sa ngayon, sa makikita natin, nakapermisa na ang mga kapatid nating mga kapulisan dito at ayon sa pamula, nagsisimula ng kanilang programa alas 8 na umaga at pagsisimula, may ilan sa mga ISC na hindi na wagayway nga ang kanilang bandila ng Iglesia ni Cristo at hindi na naman sila ng Pilipinas. Ayon ito ng Pilipino na ipahayag ang kanilang panawagan at itulong ang patas sa pagpapagpapad ng bata. Ligpit na binabantay ng mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Samantala, patuloy naman isinasayos na mga kumisa ng mga fortalit dito dahil nga sa magpo-permission sila at para hindi na rin makasagabal dito sa mga dumadaan at sakyan dito sa kabahan ng northbound lane. At habang isimula naman ang mga permission na ating mga kapulisan ay may ilang mga kapatid dahil sinatas na ang kanilang mga park na may mga nakalagay na bakit marguleta ipapakulong at samantala meron din naman tayo ng kita na ipulong na mag-i-disnega at di-discuss sa mga oras nito ay maliwasay pa kumpara sa nagyari kahapon at sa ngayon ipapatuloy ang sinusprotesta ng mga kinasiklasya ng Kristo at ang hiling nila ay transparency at ang pagkakaisa. Kapag inaalam pa natin at DJ Sasa Manifest, kung kilala na ang dato, kung kilala na mga kapatid natin siya si Cristo, ang yan dito mo.
1: Meron pa bang nakaparada sa EDSA ng mga bus itong northbound dyan mismo sa flyover? Itong flyover na tumatawid ng Ortigas, meron ba bang mga nakaparada ngayon o wala na?
2: Ano kasi sa mga oras na ito naging mahigpit sila kahit ang program natin o okay, natin ay kinarampas sila upang magkaroon daw na kaayusan at mas maayos na dali ng traffic ko dito sa kabahayan ng North Mountain. At kung mapapansin natin, eh, hindi ko pa rin yung bus na ngayon sa Mikusito at hindi naman nakahambalan. Ngunit merong pagsikip ng pagdaan ng mga sasak niya na sapagkat nga medyo nakausde ang kanilang bus. Pero sa ngayon, pagsasada na siya ng mga matiwasay at maayos pa ang kalagayan dito, ang sitwasyon dito sa EDSA Power Department.
1: Oo, yung EDSA busway ng mga barrier, kahapon na daanan ko, inuusad na ito para maging two lanes na siya. So, ito bang two lanes na ito nagmumula saan hanggang saan ito sa northbound, Nina, kung nakita mo lang?
2: Manong tayo kagabi, nabuti natin pasado ating gabi ay na dinadaanan ng mga sakyan agad sa busway lane. Ngunit ngayong umaga ay pinagbawal na nga sapagkat maikaalis na naman ngayong umaga at naisaalis na ng mga ating mga otoridad. Ngunit kung papapansin natin sa pagdali ng traffic dito ay papasok na nga dito sa ito Power Monument. Pero yung konti lamang na masyad na pag-usad ng mga sakyan.
1: Okay. Oh, sige. So, antabay kami ha kung sakasakali na meron ka pang update dyan para lang sa kaalaman, lalo na ng mga motoristang dadaan sa EDSA. Salamat na marami sa iyo, Nina. Nina Ong Pauco po.
3: True FM.
1: Meron lang interference po ng signal ng telepono doon po sa area na yan. Diyan po sa area ng EDSA White Plains. Ano po? Well, anyway, again,

0: And mga kapatid, ano po, doon sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo ng transparency and patas po ng pagpapatupad ng batas, ako naniniwala ako tama ho din naman. Kumbaga may basihan yung magreklamo na sandali lang, eh bakit nauna dito si Mr. Marcoleta, si Senator Marcoleta? Naniniwala ako na oo nga, eh bakit nga naman daw siya ang uunahin, no? Oo, at sasampahan daw po ng kasong plunder. Yan po ang sinasabi, at ikaw din mag-iisip sa dinami-dami po ng mga nabanggit na nung una, pati mga contractors, etc. Bakit nga naman daw siya ang mauunang kakasuhan ng plunder? Para po sa akin, may basihan. Ang akin lang po dito ay yung pong pamamaraan para po para po magtawag ng atensyon. Yun po lamang po ang akin personal, ha. Kumbaga yung end na gusto pong makuha, yung means na ginawa para po dito. Kasi uulitin po natin, mga kapatid, kahapon po naman din, hindi naman siguro, ewan ko lang kung na-traffic ba si Ombudsman o naapektuhan ang kanyang trabaho. Nagkaroon ba ng bawas ang kanyang sweldo? Nagkaroon ho ba ng inconvenience si Pangulong Marcos? Postpone ng kanyang mga aktibidad noong pong umaga. Alright, pero bottom line po dito nga din, sana lang, kung maaari, ay maaari nating ihayag ang ating damdamin, ang ating saloobin at panindigan at ipaglaban po ang ating gusto na patas na pagpapatupad po ng hustisya. Yung nga lang, yung pong iba na walang kamuang-muang at ang tangi po lamang gusto makapagtrabaho po ng maayos sa pamamagitan po ng maayos pong pagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho at pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Kaya maganda ho today, mapag-usapan natin yung plunder na yan, kasi yan po ang contentious issue ngayon . Yan po din sinasabi nga, kahit ako mismo nung una, eto si Chan, sabi ko, paano naman naging plunder yun? Hindi ba? Kasi pag binasa mo yung batas, unang-una, ang elemento dapat public funds. Pero sabi po ng Ombudsman, hindi. Oo, meron pang iba yan na mga panuntunan na dapat nyo malaman. Maganda po maipaliwanag yan. Pero mga kapatid, ito ho sa akin lamang bago tayo maghatid na ng mga balita. Mga kapatid, tandaan po natin, na yung pong sinasabi ni Ombudsman Remulla ay maghahain ng plunder case. Ang sabi daw po this week. Pero ngayon, laman ng balita, hindi pa daw napipirmahan yung order. So ano ba talaga? Kasi po ito, mga kapatid, kung talagang yan ay gagawin ng Ombudsman, ano po, gawin nyo na. Nang sa ganun po, magkaalaman tayo, kasi hindi po nangangahulugan na kapag hinihain niya ng Ombudsman, agad-agad na pong magkakaroon ng arreswaran si Senator Marcoleta, dadaan sa Sandigan Bayan yan, and the Sandigan Bayan will have to decide kung may basihan ba yung reklamo o wala. Hindi po ba? So, kasi kung ngayon, yan ang talagang gusto nilang gawin, mapipigilan mo ba itong Ombudsman natin? Ewan ko lang kung may efekto po yung mensahe kahapon po ng INC. Pero kung yan pong gagawin ng Ombudsman, di-file nyo na magkaalaman tayo. Ha? Kung may talaga bang may elemento ng plunder itong aligasyon lamang kay Ginoong Marcoleta. And then, yung pong legal remedies po na maaari pa pong gawin dito. Kasi iba ho, ewan ko na lang ha, kasi ang Sandigan Bayan po, supposed to be independent yan. Yan po ang ating aabangan kung sakasakali. At kung matibay ang ebidensya, tsaka po naglalabas yan ng arrest warrant. Kasi nga, you will deprive a person, yung kanya pong karapatan, yung kanyang liberty. Mabigat pong usapin yan, mga kapatid. So dito ho, ang bakbakan dito, Sandigan Bayan. Alright, yan po ang aking po lamang. Kaya mamaya, tayo po yung magpapaliwanag sa isyong ito para ho mas maintindihan po natin. Pero sa bandang dulo ho lang lahat ng ito, opo, bilang mga Pilipino, ikaw pa rin po ay obligado na bigyan silang lahat ng maximum tolerance.
1: Susunod na mga kapatid, News 5.

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
3: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
2: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
4: Hi schoolmates! Welcome back to my school! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
5: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
4: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
5: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
6: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
5: come to life!
7: Tuwing linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
8: So it's important to always check.
9: Voila!
8: Check your facts.
7: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.
10: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa ating pagkakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Suintindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent. Alas 6:35 na at ang ating pong tamang oras. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Ay, salamat Boss Max. Mas humihinahon tayo, mas magandang ating morning kapag ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Gawa ito sa piling-pili quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape mangosteen, sarap! Ito nga pong News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Bailon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: Ngayon pong unang araw po ng July 2026, araw ng Miyerkules, sa ating pong tampok na balita. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument bilang suporta po kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang kasuhan ng ombudsman ng plunder o pandarambong sa EDSA po na nagpalipas ng magdamag ang ilang mga miyembro ng INC kahapon na dumalo po sa rally nga pero mas kumaunti sila sa ngayon. Gayunman po, inaasahang ito'y dadami muli habang nagsisimula na po ang umaga. Natili rin po hanggang ngayon ang mga bus na ipinarada po si EDSA White Plains simula pa kahapon. Sandamakbak po ng mga commuters at motorista ang naperwisyo at ilang oras pong stranded sa EDSA. Nang sorpresa nga po o bigla ang mag-rally at iharang ng mga taga-INC ang natura mga bus sa EDSA kahapon na madaling araw. Nagkaroon ng tensyon nang magkatulakan ang mga reliista at mga pulis. Meron din pong mga inaresto dahil sa manoy panggugulo. Wala pong inisyal na permit ang mga reliista pero nakakuha po sila kinahapunan. Sa pahayag mo naman ng INC, sinabi po nila ang naarali pagpapakita ng suporta kay Marcoleta, nakakasuhan po ng ombudsman ng plunder. Ito'y naguugat sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador pero hindi niya itiniklara sa kanyang sose at SALN bilang congressman.
1: Sa kaugnay na balita, umalma po si Senator Rodante Marcoleta sa nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Ang giit ng senador, binibweltahan lamang siya dahil nga sa pinangunahang investigasyon niya sa flood control scandal noong chairman pa siya ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya, planado ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya para maproteksyonan ang umano'y tunay na nasa likod ng katiwalian. Naniniwala rin si Marcoleta na posibleng pagtatangka ito na mapatahimik siya bago pong impeachment trial ng vice-presidente. Layon daw nitong mabawasan ang mga kaalyadong senador ng vice na lalahok sa paglilitis. Una nang nilinaw ng ombudsman na walang halong politika ang pagsasampang kaso kay Marcoleta. Nag-ugat ito sa hindi raw pagdeklara ng senador sa natanggap na 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
0: Samantala, dumalo din po sa rally ng INC kahapon ang ilang kaalyado ni Marcoleta at ni Vice President Sara Duterte. Kabilang po sa gumanap doon ay sinadating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor na dawit din sa kasong plunder na isasampa daw ng ombudsman laban kay Marcoleta. Welta niya, pinupolitika lamang daw sila ng ombudsman. Magugunitang may hiwalay pong kaso itong si Defensor mula po naman sa NBI dahil sa reklamong qualified human trafficking. Bukod kay Defensor, nagtungo rin po sa EDSA si Senador Alan Peter Cayetano, pati si Batangas Congressman Leandro Leviste.
1: Samantala, ipinagpaliba naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga aktibidad kahapon para matutukan po ang pangyayari sa EDSA. Ayon sa palasyo, wala silang nakikitang banta. Iginagalang din daw ng Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng bawat isa na magkilos protesta pero may panawagan sila lalo't maraming motorista ang naipit sa traffic kahapon. Ayon sa Malacanang, walang selective justice patungkol sa plunder case na isasampa kay Senator Marcoleta. Si Marcoleta naman daw mismo ang nagkwento tungkol sa 75 million pesos na natanggap niyang donasyon na siyang pagbabasihan ng kaso laban sa senador.
2: Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado na una pa po na nakulong, na-detain. At ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case.
1: Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samantala, nagpahayag naman ng suporta sa protesta ng EDSA o ng protesta sa EDSA si VP Sara Duterte. Sabi niya, malinaw ang poor governance at kapalpakan ng administrasyon na matugunan ang totoong problema ng ating mga kababayan gaya po ng mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Ang giit pa ng Vice Presidente, ginamit daw ng gobyerno ang issue ng justice system sa pamamagitan ng paghahabol sa mga individual na maingay laban sa korupsyon at pang-aabuso.
0: Isinailalim po naman ng AFP sa Red Alert status ang lahat ng units nito sa National Capital Region, bunsod nga po ng rally na inilunsad ng INC sa EDSA. At ayon sa AFP, ito'y bahagi ng kanila pong standard operation at protocol para nga tiyakin na handa ang mga sundalo at ilang pang assets nila na tumugon kung kinakailangan. Tuloy-tuloy po ang koordinasyon ng AFP sa PNP, kung pa rin po sa seguridad ng rally sa EDSA. Sa kabila niyan, niliwanag rin po ng militar na nanatiling profesional ang kanilang hanay at wala silang pinapanigan. Mga kapatid, sa oras na 6:42 in the morning, kapag may reset ang ating doktor, alam niyo bang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot?
1: Uy, reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
0: Abay, reseta po sa mga naha-high blood, piliin lamang ang world-class.
1: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world-class.
0: Kapag nga po may reset ang ating doktor, piliin po lamang wala ng iba, world-class. Piliin ang Rhea Generics.
1: World-class, mga kapatid, dahil gawa po ito ng world-class pharma experts, katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim, at Bayer.
0: Dalhin po lamang ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga po muli sa mga manggagawang world-class. Mula pa rin po sa Rhea Generics, ilang pambalita susunod na.
3: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
4: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
3: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: Tanta Mesa.
1: Halos lahat, isetan.
2: Shop na sa isetan.
3: Sabi ni Doc Lennon, ito po kahapon, nagbaon na ng jingle bug. Kasi naipit din sa matinding traffic.
4: Oh, madali yata for men, ano? Mm-hmm. Sa amin, mahirap.
3: Ay, oo nga.
4: Wala kami jingle bug, guys. Tiis-tiis ang mga babae.
3: Well, anyway, habang kayo nagtitiis, dapat po lagi tayong kondisyon. Kasi baka pa nagtiis-tiis ka, mauwi ka naman sa... sa pagpalya. Hello! Baka sabihan ka ng ganire, biguan na naman ba? Ito ang para sa'yo, Bagsito! Good morning, mga ka-bravo! Bravo food supplement for men. Di ba nga, masarap ang buhay, kaya huwag sayangin ang sarap ng buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo food supplement for men, ang bagsik mo!
4: Vroom vroom! Mapapa! Bravo!
1: Katalaya!
3: Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang palalahan, Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning! Kayo ba'y nasa EDSA na? Kumusta ang inyong biyahe? Paramdam kayo, ha? Samantala po naman sa mga balita sa lalawigan.
4: Bangkay na nga po ng natagpuan ng mag-ama na umanay dinukot sa Mayorga, Leyte. Tatlong araw na pong nakalipas, kinilala mga biktimang sina dating Abuyog, Leyte Vice Mayor James Bohol at ang anak nito na si Carlo James. Sa investigasyon, dinukot daw ng mag-ama o dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse ng tatlong armadong lalaki nitong Sabado ng hapon. Natagpuan ang kanilang mga labi sa damuhang bahagi ng isang kalsada sa bayan ng Silago. Patuloy pa rin ang investigasyon.
3: Samantala po naman sa ilang pang tampok na balita po naman, patay ang isang dalagita. Ito po naman ay nangyari o napigilan po ng mga otoridad ang isa sa pagtatangkap mamamaril sa isang paaralan doon sa General Mariano Alvarez sa Cavite. At ayon po sa Cavite Provincial Police Office, isang grade 10 student ang sangkot sa plano na pag-atake. Nakuha sa kanyang isang improvised at hindi registradong baril na nakuha sa pamamagitan ng tip galing mismo sa mga opisyal ng paaralan. Agad naman nakipag-ugnayan ng PMP sa barangay at pamilya po ng naturang estudyante na ibinigay po naman ang pangangalaga sa Municipal Social Welfare and Development Office. Hindi na po isinapubliko po ang pakakilanlan ng mag-aaral habang patuloy ang ginagawang investigasyon.
4: Samantala, patay po ang isang dalagita sa Baliwag, Bulacan matapos siyang saksakin sa leeg habang ito'y natutulog. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Arestado ang kanyang amain na siya umanong sumaksak sa biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng kaso ng mistaken identity ang nangyari. Bago mangyaring pananaksak, nagtalo daw ang nooy lasing na suspect at ang ina ng biktima. Posible umanong ang ina ng biktima ang punterya ng suspect. Nakakulong na ngayon ang suspect at nahaharap sa kasong murder.
3: Apat ang patay habang 11 ang sugatan matapos kung araruhin naman ng wing van ang mga naglalamay lamang sa gilid po ng highway doon sa Pagbilao, Quezon. At ayon sa investigasyon, galing po sa Naga City ang truck at patungo ng Santa Rosa, Laguna ng maaksidente. Ang pahinanti po ng truck ang nagmamaneho dahil nagparelyebo daw ho yung driver para makapagpahinga. Pero nakatulog daw yung pahinante kaya nawala ng kontrol at inararo ang lamay. Patuloy pong iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Inihanda na po ang patong-patong na reklamo laban sa pahinante at dapat din sa driver ng naturang truck.
4: Muling nagkaroon ng minor eruption sa Bulkang Taal. Umabot po sa 1,200 metro ang taas ng abo na ibunuga ng bulkan mula po sa main crater nito. Tinangayan ng hangin papunta po sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ipinagpabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone.
3: Samantala po naman, buwaba daw po sa critical na level ang tubig sa Angat Dam. Sa datos nga po ng PAGASA, nasa 159.95 meters ang level ng tubig sa dam kahapon ng umaga. Ito'y mas mababa po sa critical low level na 160 meters. Ito na kami. Ang Angat Dam po ang siyang pangunahin po pinagkukunan ng tubig para nga sa Metro Manila. Nauna pong tinayak ng mga water concessioners na meron silang mga alternatibong pagkukunan po ng tubig tulad ng Wawa Dam at Laguna Dubai. Posible po raw po na tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo kung mag-uulan. Samantala pa rin sa oras na alas 6.49 na, good morning muli po sa mga nasa construction business. Abay, meron daw pong aumento sa sweldo po para sa Metro Manila. Isa pong bagay din na dapat pag-uusapan kasi nga po ngayon ito po ay dalawang bigayan. Ang tanong nga po dito, ito ho ba'y magbubunga sa mas maraming trabaho o magbubunga po ng magandang trabaho? Alright, abangan po natin yan. Meantime po sa mga nasa construction business, tandaan po natin na dapat dun tayo lagi sa standard, hindi substandard, baka tayo magka-problema diyan. Kapag ang pinag-uusapan natin ay mga light steel frames, dito ka na sa standard. J-Max, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dinding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerk sa ating mga suking hardware at depo, sabihin kagad, ito lang ang gusto ko, J-Max Light Steel Frames. Mabibili po ito sa Oversea Builder Center sa Kawit, Cavite. Sa Oversea Builder Center, doon sa Kawit, Cavite, at maging sa Jagger Hardware and Electrical Supply. Jagger Hardware and Electrical Supply. Yan po ay sa Taytay Rizal. At ang JMAX ay available din in the leading depo and hardware stores nationwide. Sir Johnny nang, ganda umaga po, Sir Johnny. Ay, kayo ba'y na-traffic din kahapon? At sa inyo mga empleyado sa DN Group of Companies, good morning. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, ito nga po, no, itataas daw po sa 85 pesos ang minimum wage para po sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon po sa Labor Department, ito'y hahatiin sa dalawang bigay. Ipatutupad po ang unang taas sahod sa 60 pesos sa July 19 o 60 pesos ha, habang sa Enero 20 ng 2027, ang karagdagang pong 25 pesos. Kapag ho napatupad ang buong aumento, magiging 780 pesos na ang minimum wage ng mga non-agricultural workers mula sa dating 695 pesos. Habang lalabas po naman daw na 743 pesos sa mga agri workers mula sa dating 658 pesos. Huli po nagtaas na minimum wage noong po July ng 2025. At ayon po sa DOLE, sinasabi daw pong 1.1 million na minimum wage earners ang siyang makikinabang dito. Maganda rin po itong pag-usapan kasi ngayon ito'y magbubunga po ng sinasabing distortion of wages.
4: Samantala, sa ibang balita, tinawag namang barya ng ilang labor groups ang aumento sa sweldo sa Metro Manila. Ang giipon ni ACT Teachers Partylist Representative Antonio Tino malayo sa realidad ang wage hike sa Metro Manila. Nasa 1,312 pesos ang living wage ng isang pamilya sa isang araw para mabuhay ng disente. Pino na rin ni Tino kasama si Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya at ni Kamanggagawa Partylist Representative Eli San Fernando ang paghahati sa dalawang patak ng aumento. Dagdag nila, kung kayang itaas ang sweldo sa Metro Manila, gawin na rin ito sa lahat ng rehiyon.
3: At mga kapatid, ito nga po, no, yung binabanggit natin, lalo pang sumadsad sa below critical level yung tubig sa Angat Dam sa Norsagaray, Bulacan. Opo, lubhang ito'y mas mababa sa normal po na level nito. Kaya mga kapatid, sa panayam po natin kay Engineer Patrick Dizon, ang spokesperson po ng MWSS sa programang ito, ang binabanggit niya, manageable para ho naman yung level na iyan. Total, may ginagawa po daw ang MWSS na mga hakbangin para maibsan ang epekto nito. Kabilang po sa mga gagawin nilang kaparaanan ng pagpapahina po sa water pressure tuwing off-peak hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. E sa iba po, peak hour ito. Pero ito raw po ay inisyatibo ng mga water concessioner. Nauna pong sinabi ng pag-asa na posibleng makarecover ang level ng tubig sa ikalawa at ikatlong linggo ng Hulyo kung uulan.
0: Itong pressure management measures po natin ay isa po sa mga estratehiya po natin para ma-manage po natin yung natitirang tubig sa ating hangdan. Especially po no sa mga areas po no, na matataas po yung mga leakages po, yung mga losses na no, natatapon na tubig po no, kasi istatiya po natin ito during off-peak hours na kung saan naman po ito yung mga oras po na yung gumagamit sa tubig ay kukonti.
3: So kumbaga eh, lalabas na naman dito, mag-ipong ka ng tubig sa madaling araw o hating gabi.
4: Oh, eh sa amin mahina na.
3: Po naman ang pagkapuyat na naman ng mga manggagawa.
4: Tama.
3: Ay, yan po ang tinig ni MWSS Spokesperson Engineer Patrick James Dizon.
4: Samantala sa sentro, ang mga hakbang ng Department of Agriculture kontra El Nino sa irigasyon at pagpapalawag ng cold storage network ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., itong nakikita nilang paraan para mapangalaga ang mga ani at mabawasan po ang pangangailangang mag-angkat ng mga produkto. Sapat na storage at infrastructure daw ang kailangan dahil kaya namang mag-ani ng sapat na agricultural products para masuportahan ang demand sa bansa. Paniniguro ni Chu Laurel, may mas mahabang panahon ng DA para paghandaan ng El Nino ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon. Ayon sa PAGASA, tinatayang magkakaroon ng peak ang El Nino ngayong Nobyembre.
3: Makikipag-usap po daw ang Pilipinas sa Belgium, ang de facto capital po ng European Union, para mapabilis ang pagbubuon sa Free Trade Agreement o FTA. Sa naturang FTA, maaari pong bawasan ang taripa at gawing mas mabilis ang pakikipagkalakalan sa mga bansang miyembro ng EU. Ayon po kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, sinigundahan ng Pilipinas ang aplikasyon ng Belgium sa Association of Southeast Asian Nations Treaty of Amity and Cooperation. Ito ang peace treaty sa pagitan po ng ASEAN nations at halos 50 bansa sa labas po ng rehiyon. Mahalaga pong hakbang din ang naturang backup ng Pilipinas sa aplikasyon ng Belgium para nga mabalangkas ang FTA sa pagitan po ng Pilipinas at ng EU. Una pong itinakda ang sa kalagitnaan ng taon ng FTA, pero ito'y nausod ng ilang buwan dahil nga po sa ilang hadlang para maselyuhan ang naturang kasunduan. Alas 6:26 ang ating tamang oras ngayon.
4: Mga kapatid, sa mga balita po sa labas ng bansa, hinimok ni U.S. President Donald Trump ang U.S. Congress na magtakda ng batas para mawakasan ang umiiral na birthright citizenship. Sinabi po yan ni Donald Trump matapos paboran ng Supreme Court na ibasura ang nasabing usapin sa botong 6-3. Sa ilalim po niyan, pinapayagan maging U.S. citizen ang sinumang banyagang ipinanganak sa alinmang teritoryo ng Estados Unidos base na rin sa 14th Amendment. Matatanda ang kabilang sa kampanya ni Donald Trump ang mas pinaigting na immigration policy. Kasunod po yan ang pangako nito sa kanyang kampanya.
3: Lumawo po naman sa higit 1,700 na ang kumpirmadong patay matapos nga po ang mapaminsalang kambal na lindol sa Venezuela. At ayon sa International Rescue Committee, halos dumoble rin ang naitalang sugatan sa malagim na seri po ng lindol matapos sumampa sa higit na 10,500 na ang sugatan. Samantala pa rin kabilang po naman ang bansang Amerikas na nagbibigay ngayon ng tulong sa mga apektadong sa mga naapektuhan na matinding lindol sa nasabing bansa. Sa ilang pong kuha nga ay kitang ilang U.S. assets, maging ang kanila pong Navy vessel na tumutugon sa search and rescue efforts. Una nga pong sinabi ni U.S. President Donald Trump, maging ang ilang U.S. officials na handa sila magbigay ng tulong sa bansang Venezuela.
4: Sa Venezuela pa rin mga kapatid, matapos ang malakas na lindol na nasa maayos sa pong lagay, ang isang sanggol sa pagpapatuloy pa rin ng search and rescue efforts sa mga gumuhong istruktura sa bayan po ng Laguyara. Sa report, nasa 18 buwang gulang lamang ang nasa gitna sanggol. Kasama rin sa na-rescue ang ina ng biktima. Samantala, abot po sa higit 1,700 rescuers ang tulong-tulong pa rin sa pagsagip sa mga pinangangambahang natabunan ng pagbuho sa Caracas na siyang epicenter ng magkasunod na lindol.
3: Alam niyo po, ang pangamba dito ay aabot daw po sa mga 50,000 ang nawawala. Malagim na trahedya na sana po wala na pong iba pang lugar na makasapit ng ganoon pong kalakas at katinding pinsala ng lindol. Sa ilang pang tampok na balita, problema ho naman ngayon naranas na mataas pong temperatura sa ilang mga lugar doon sa Germany. Sa tindi nga po ng dalang init ay umabot na ito sa 40 degrees Celsius. Sa atin po ay kayang-kaya natin ito. Pero dito po sa kanila, abay hindi sila sanay. Sa kanila nga pong Weather Bureau sa Berlin, posibleng magpatuloy daw po ang heat wave sa Germany maging sa mga bansang sakop ng Central at Western Europe. Sa Bukod sa Germany, una nga po nakaranas ng panlalasan ng heatwave ang bansang Fransya kung saan po libo-libo na rin ang namatay.
4: Samantala, lumobo po sa 12 kumpirmadong nasawi matapos ang pananalasan ng matinding pag-ulan sa bansang Ghana sa West Africa. Ayon kay Interior Minister Mohamed Mubarak Muntaka, aabot sa halos 39,000 residente ang apektado ng kalamidad. Ang ilan sa mga residente tinangay nang lumaragas ang bahang kanilang mga gamit sa bahay. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang kabuang pinsala ng ilang araw na pag-uulan sa apektadong bansa.
3: Mga kapatid, samantala po naman, abay mag-aalas 7 na kaya kami ay magpapaalam na, baka tayo maputol na naman sa TV5 gaya po kahapon. Pero kahapon meron tayong importanteng interview kasi.
4: Oo, pasensya na po mga kapatid. Pero isang minuto nga bago mag-alas 7 ng umaga, ang oras po na yan, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Shopee, Lazada at sa TikTok Shop. Pwede rin po sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Super stressful lagi, no? Kaya mag-Ulta Bio na kayo mga kapatid. Available po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. At ang oras na yan, hati din po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat Lampaign, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid sa TV5, pwede rin po kayo manood sa amin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Napapanood din po tayo sa Channel 19, yan po ang ating Drew FM TV. Kaya pakabit na po kayo ng Signal sa inyong tahanan mga kapatid. At kami po'y napapakinggan din sa 105.9 Drew FM sa Metro at sa Mega Manila. Bukas, July 2, araw na po ng Webes. See y'all tomorrow, GMK family.
5: All right, thank you, sir. Kapatid. Thank you so much.
3: Bukas ay Pasig Day.
4: Uy.
3: Kaya pista official bukas sa lungsod ng Pasig. Ngayon mga kapatid, sa mga fans po ni Nanay Christy Fermin, sa mga good Samaritans, ito na pong ating entertainment news.
4: Tumitindi ang mga eksena sa kapatid serya na Secret in Prague. Stressed ng malala ang GAGO boss na si Sir Norberto aka Joel Torre dahil sa nawawalang asset. Ang mga asset na yan mga kapatid ay sina Kiara at Mikoy na ginagampanan po ni na Andrea Brillantes at Enrique Hill. Nagtago ang dalawa sa Hong Kong para mapanatiling ligtas sila. Pero si Mikoy idineklara ng enemy of the state. Hanggang kailan kaya magiging safe ang dalawa? Abangan po natin yan mga kapatid sa A Secret in Prague 8:45 sa Todo Max Prime Time on TV5.
3: Nagsorry po naman si Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andreson matapos pong muling lumutang ang lumang video ng kanya pong pananampal at paninipan sa isang trans woman. Sa isang IG Live, niliwanag po ni Maxi na nangyari ang naturang insidente 3 taon na ang nakakaraan. Hindi rin niya itinanggi ang pananakit. Aminado rin po si Maxi na mali ang kanyang nagawa. Paliwanag po ng kanyang management, may mga naging paglabag sa boundaries ni Maxi bilang performer kaya humantong sa insidente. Pero hindi rin daw nila kinukonsente ang ganitong karahasan. Kasunod niyan, umugong din po ang panawagan na alisin si Maxi bilang cast ng upcoming Die Beautiful the Musical. Wala pang pahayag ang production company kaugnay nito.
4: Samantala, masayang ibinahagi po ng komedyanteng si Ate Gay ang kanyang road to recovery sa sakit po na cancer. Sa isang Facebook post, sinabi niyang wala nang nakitang bukol sa kanyang ilong at leeg. Praise the Lord! Base po yan sa pinakahuli niyang MRI results. Matatanda ang na-diagnose po si Ate Gay ng stage 4 cancer. Ayon nga sa komedyante, 4 na immunotherapy sessions na lamang ang natitira sa kanyang gamutan. Nagpasalamat naman po si Ate Gay sa Diyos at sa lahat ng patuloy na nagdadasal at sumusuporta sa kanyang pagaling.
3: Pinagbabayad po naman ng hukuman ng daños na abot sa 3.5 million pesos si Anjo Iliana. Kaugnay ng TikTok post na tinukoy ng kampo ng Itbulaga bilang mapanira sa programa, mga host at maging sa management. Pinaburan po ng Branch 279 ng Regional Trial Court na Mandaluyong ang TVJ Productions. Naglabas din po ng permanent injunction ang hukuman. Ibig sabihin, bawal na pong maglabas si Anjo ng mapanirang pahayag online. Ayon sa official statement po ng TVJ Productions, and I quote, "We welcome the court's decision as a definitive vindication of the integrity of Itbulaga, its host and its management, and of the decades of trust that generations of viewers have placed in the program." Gate nila, hindi dapat gamitin ang social media para tapakan ang karapatan ng iba. Wala pang pahayag ang kampo ni Anjo kaugnay nito.
4: Nagsalita naman po ang grupong Cat's Eye tungkol sa hiatus ng member na si Mano. Sabi ng mga miyembro, here and there daw ang pakikipag-usap nila kay Mano. Ang giit ng Pinay member na si Sophia, wala raw itong kinalaman sa lahi na isang black woman. Labag daw ito sa lahat ng kanilang paniniwala. Nauna nang inanunsyo ng agency ng Cat's Eye na hindi mo nalalahok sa mga activities ng grupo si Mano dahil sa kanyang kalusugan.
3: It is now 5 minutes after 7 o'clock. And time brought to you by Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Amoy pala ang quality coffee beans. At puno ng mangosteen with xanthan. Namayan na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen. Sarap! Ngayon sa ating Sports 5, Manong Tuts! Sa kauna-unahan pong pagkakataon ay abante na sa second round ng Wimbledon ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. First time, dinomina ni Alex si Renata Zarazua ng Mexico. 6-1, 6-2. Tabla po ang laban sa unang set 1-1 bago rumatsada ng apat na sunod pong punto si Ayala. Naging mainit ang huling bahagi po ng first set kung saan nga kinakailangan ng pitong juices bago po ang unforced error ni Zarazua na nagbigay po naman kay Ayala ng opener. Bit-bit ang momentum, nakuha ni Ayala ang unang dalawang game sa second set. Bagamat naka-score si Zarazua sa third game, hindi ito sumapat para nga maugoy ang bentahe papunta po sa kanya. Nakuha ni Ayala ang 4-5 sumunod pong games para nga maselyuhan ang panalo. Pambawi ito matapos nga siyang talunin ni Zarazua sa una nilang pagharap sa singles noong pong 2024. Sunod na makakalaban po ni Alex ang tennis icon na si Serena Williams lang naman.
4: Oh, wow. Grabe. Oh. Handa naman daw. Dito, eh, oh.
3: Dapat dito yung ano,
4: bakbakan
3: ano,
4: to. Youth, hindi.
3: Youth versus ano?
4: Oo. The senior. Experience. Uy, naku, hindi mo masasabi. Sabi ko sa inyo, kalabaw lang ang tumatanda. Nakita niyo si Serena Williams last game. Parang walang pinagbago yung laro.
3: Hindi nga, youth versus experience.
4: Oo, sa bagay.
3: Yung kanyang, of course, no? iba ang energy ng mas bata.
4: Oo, pero ako, kung ako ang makakalaban ni Serena, kahit matalo pa ako, carry na sa akin, nakalaba ko si Serena. Okay. Diba, it's a privilege to play with Serena Williams. Ano ba? Oo nga, may chance ako doon, ano? Oo, abangan mo ang braso ko. Oy, pero ito mga kapatid, sa iba pang balita, handa raw po ang Premier Volleyball League na ipahiram ang players sa Alas Pilipinas Women para naman sa Asian Games. Pero nakadepende raw ang final call sa mga mother club ng mga player. Ayon kay PVL President Ricky Palu sa panayam po ng The Philippine Star, walang magiging problema kung papayag din ang mga kuponan. Ang giit po ni Palu, hiling nila syempre na sana ay mapahiram ang players. Magbabalik ang Alas Core na pinangungunahan ni Kapitana Gia de Guzman para sa Asian. Karamihan sa mga miyembro ng pool, mga manlalaro din po ng PVL.
3: Mga kapatid, sa oras sa 7:08 in the morning, tinambakan po naman ng Gilas Pilipinas ang National Basketball League team na Franklin Bulls. sa ikalawang tune-up nito sa New Zealand bago po ang ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hindi ulit naglaro para sa koponan ang ating naturalized import na si Justin Brownlee, pero nakuha pa rin ng mga Pinoy ang 94-66 na panalo. Nanguna po si Carl Tamayo para nga sa koponan matapos po ang kanyang 22 puntos. Nanalo rin po sa unang tune-up ang Gilas kontra sa isa pang NBL team na Manawutu Jets, 92-61 noong Linggo. Nakatuon ngayon ang pansin ng Gilas sa New Zealand na lalabanan po sa July 3.
4: Samantala, excited na raw makatapat muli ni bagong MLEG Road Warriors head coach Jimmy Alapag ang dating karibal sa hardcore na si L.A. Tenorio. Itinuturing ang dalawa bilang mga pinakamagagaling na point guard sa kasaysayan po yan ng PBA. Kaya looking forward na raw si Mighty Mouse na makaharap muli si Tiniente ngayon bilang head coaches. Si Tenorio ang nagsisilbing head coach ng Magnolia Hotshots. Ang giit ni Alapag, mataas ang respeto niya kay Tenorio. Noong isang araw, na italaga si Palapag para pangunahan ng Road Warriors. Alapag. Simula po, Alapag, hindi Palapag, sorry. Noong isang araw. Oo nga, oo, hindi po Palapag ng bahay. Noong isang araw, na talaga si Jimmy Alapag para pangunahan ng Road Warriors. Simula po sa paparating na PBA Governor's Cup. Congratulations, Jimmy!
3: Matapos ang 8 seasons, iiwan na po ni superstar LeBron James ang Los Angeles Lakers.
4: Na naman, pang-ilan mo na to, LBJ?
3: Nagtagda po maglaro sa panibago pong koponan si King James para po sa kanyang record sa 24 na NBA season. Sa report ng NBA insider na si Shams Charania, maagang ipinaalam ng kampo ni James ang kanyang intensyong umalis. Ito raw ay para bigyan sa patapanahon ng Lakers na makakuha ng ilang kapaleta. Sinabi ho naman daw ng Lakers na nais nilang kunin ulit si James, pero nagdesisyon ang all-time leading scorer ng liga na maglaro sa ibang koponan. Pinangunahan po ni James ang Lakers tungo po sa titulo sa NBA bubble noong 2020 para po sa kanyang ika-apat na kampyonato at finals MVP. Hindi pa alam kung saan sunod na lalaro si LeBron, pero nauna pong umugong ang balibalitang baka siya'y mapunta sa Golden State Warriors.
4: Okay, bago na naman team natin. Oo, big boy, maglilipat na naman tayo ng bahay.
3: Samantala po naman sa oras na 7:11 na. FM. Good morning sa lahat ng ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Kahapon po nagdiwa ng kanyang karawan si Inang Esther Perez. Good morning! Nang Hagonoy, Bulacan. Inang, kumusta ang inyong birthday? Napagod ba kayo, Inang? Oy, sigurado ko, happy na naman ang mga seniors dyan sa Hagonoy. Kasama ho lagi sa selebrasyon ang kanyang mga kapwa seniors. And of course, yan po ay Thanksgiving para nga po sa patuloy na paglakas ni Inang Esther at sa kanya pong talino na pumili po ng winning numbers.
4: Cute. Inaawa naman eh. Hello. Yun ang libangan Okay lang yan. Winning, at least hindi nanonood ng fake news.
3: Winning numbers.
4: Sige lang, Nay.
3: Sa lahat din po ng ating mahal na mga seniors at super seniors, sa mga nagkakaedad na mga kapatid, tandaan natin ha, kung minsan po masakit ang kasukasuan, baka naman po yung ating pagiging okay ba? Ang tingin ng kamag-anak mo, anak mo, o kasama mo sa bahay, ang okay naman ito. Hindi po. Gustong gumalaw niyan pero hindi makagalaw. Nag-OOA yan kasi osteoarthritis yung nararamdaman po ni Inang o ni Tatay. Huwag nang magpaka-OOA pa. Hello, kasi nga po, meron na tayong OsteoGuard. OsteoGuard, yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Salamat na marami OsteoGuard, ha. Yan ang aking supplement araw-araw para kahit papaano makapagbuhat-buhat pa ho tayo.
4: Ay. Mukhang mabigat pa ang binubuhat mo, partner. Oo, mukhang grabe ang dine-deadlift mo.
3: Hindi, ako ang binubuhat ko yung problema ng bayan. Kaya minsan masakit sa
4: ulo. Mabigat yan, mabigat yan.
3: Hindi, joke lang. Joke lang. Oo nga pala. At mamaya po, meron mag-OA na naman, sigurado.
4: Sure na, final
3: iba
4: answer.
3: OA yun, yung overacting talaga.
4: Sinabi mo.
3: Panoorin po niya, sigurado. May mga OA na naman mamaya. Kung saan, abangan. Ilan pang mga tampok. May hearing daw today. O sige. Abangan po ilang pang tampok na balita. Susunod na.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw at
6: bawat krimena ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.h.

0: food snack by Regent.
1: It's a midweek special with Ted Filon and DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM. True FM.
0: 105.9 FM. Mga kapatid, magandang umaga rin po dyan sa mga taga-Tacloban City. Ano, parumpag ka mo yan, ah. Parumpag. Yung tawag doon.
2: Ano yun?
0: After ng fiesta, parumpag. Kung
2: ano
0: merong bisperas and then actual fiesta, kinabukasan parumpag.
2: Post-celebration.
0: Oo, kumbaga yung mga tira-tira iinitin na pero tuba pa rin.
2: Pagpag. Manong ulam. pangat ang tawag.
0: Parumpag, mga kapatid. Maupay nga agahay yung atanan. Samantala po naman, ano po, alam po natin sa lahat din po ng mga nagpapagal, ng mga uring manggagawa, yung nahihirapan mag-commute, yung pong araw-araw ay sakripisyo talaga naman. Mas mahirap nga po ang buhay kapag tayo po ay nagkakasakit o meron po tayong mahal sa buhay na nagkakasakit. Kaya po, lagi po nating ipinapaalala sa lahat. Maging smart po tayo, maging wise po tayo, lalo na kung kalusugan nga po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. At sa pagpili po ng gamot, dun tayo sa subok na yung quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para nga masabing di kalidad yung gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Muli po nagpapaalala ang Unilab. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po ng Unilab, piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po ang napapanahon na paalala sa atin ng Unilab. Salamat po ng marami. Thank you! 16 minutes after 7 o'clock. Ganda umaga po kay Secretary Banoy Lopez. O Sec Banoy, ano na? O kami po'y humihingi ng panayam sa inyo kasi una, may bali-balita po na kayo minamanduhan ng Presidente na madaliin na yung pong konstruksyon at pagtatapos sa LRT 1 extension.
3: True.
0: Ano po ang pinakahuling balita? Diyan, diyan po sa sinasabi na istasyon sa Las Piñas. Natangi pong ang sagabal para po matapos na ang linya ng tren. Ngayon, pati rin po yung common station dito po sa EDSA. Oo, may balita po na finally may approval na. Tagal naman nito.
3: Matagal siya, Lodi.
2: Ikaw naman.
0: Sinimulan po yung plano panahon ni Fidel Ramos. Alright, pagkatapos po ni Fidel Ramos, nagsimula na po mga kapatid ang mga unang-unang usapan panahon ni Joseph Estrada. Sinimulan po ng panahon ni Gloria Arroyo. Si Gloria Arroyo po nakasyam na taon. At pagkatapos niya, sumunod po si Noynoy, 6 years. Dumaan na po si Duterte, 6 years.
2: Ilan in total? Ilang years?
0: At ngayon po, 4 na taon na si Marcos.
2: Ilang
0: hindi
2: years?
0: Hindi pa rin tapos.
2: Ilang years in total? Ilang years halos in total?
0: Eh, sinabi ko na sa'yo.
2: Yun na nga. So parang more than 15 years ba yan?
0: Anong 15 years?
2: More than that pa?
0: Opo, anyway.
2: Ikaw talaga, pag mabilis, hindi yan sa Pilipinas. Diba?
0: Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Umulan o umaraw, protesta sa EDSA magtutuloy-tuloy hanggang ngayong araw. Ilang senador nakiisa bilang pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta. Nakakasuhan na daw ng ombudsman ng pandarambong.
0: Vice President Sara Duterte nagpahayag po ng suporta sa INC rally. At meron pang birada kay Pangulong Marcos habang si Marcos Jr. ginagalang daw ang freedom of expression ng INC at sa gitna ng protesta, biyahe papunta ng Canada.
2: Samantala, Armed Forces of the Philippines, saka red alert sa Metro Manila, sa gitna po yan ang bigla ang kilos protesta kahapon.
0: Ganda ng timing nito sa gitna po ng mga protesta, sa gitna po ng mga tensyon at ingay. Nag-anunsyo po ang dole ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila.
2: Dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte, ang anak nito natagpo ang patay matapos mawala ng ilang araw.
0: At sa ating Sports 5, Pinay Tennis Star Alex Ayala abay umabante po sa second round ng Wimbledon Open matapos nga po ang dominanteng performance laban kay Renata Zarazua.
2: At sa balitang entertainment, Global Girl Group o Girl Group na Cat's Eye nagsalita na tungkol sa mga issue na bumabalot po sa hayatos ng member na si Manu.
4: Maritis ka.
0: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Attorney Chod Delphine, good morning!
2: Attorney Chod, morning!
0: Good morning! Maganda umaga rin po naman sa mga doktor na ating pong kaibigan at mga doktor na nagmamahal din po sa bayan. Si Dr. Ivy Escasa, Dr. Mario Bear, Dr. Emmanuel Lennon at maging kay Dr. Franz Castro. Franz Castro, Franz...
2: Dumo!
0: Franz Abelia Castro at maging kay Dr. Nico Dumo.
2: Yeah.
0: Sorry po, si Franz Castro po pala ay ano...
2: Oh, representative yun.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito na ay kalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, magdamagan pa rin sa EDSA ang ilang laliista na sumama po sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo mula pa kahapon. Hindi gaya kahapon, mas kakaunti po ang nagpalimpas ng magdamag sa EDSA sa ngayon, pero inaasahang dadami ulit sila mamaya. Nakaparada pa rin hanggang ngayon ang mga bus na sinakyan at ginamit sa rally kahapon. Present ang ilang senador sa rally katulad po ni Senator Alan Peter Cayetano at Senadora Amy Marcos. Nagpatutsada sila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at tinawag na pamumulitika ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder sa kaalyado nila na si Senator Rodante Marcoleta. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na balak nilang gawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay po sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, mahalaga ang mga nalalaman ng dating kalihim para umusad ang mga kaso na isasampa sa mga nasa likod po ng malawakang katiwalian sa flood control projects. Nakausap na raw niya ang kampo ni Bonoan at handa itong sabihin ang lahat ng nalalaman nito para maging state witness. Dahil dito, plano rin kausapin ng Ombudsman ng Sandigan Bayan para iabsuelto na si Bonoan bilang respondent para tumestigo. Sa iba pang balita, mas pinasimple na daw ng Department of Health o DOH ang guidelines sa paghingi po ng tulong sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, inalis na nila ang ilang pahirap na requirements sa mga humihingi ng tulong katulad po ng clinical abstract. Ma-access na rin ang bagong e-MAIFI portal sa lubuyan ng e-gov app para pwede nang makapag-apply ng tulong online. Sa ngayon, mahigit 50 ospital na po ang pwedeng ma-access at lapitan ng tulong gamit ang e-gov app.
5: Ibang-iba to, DJ Cha, dun sa dating sistema na meron talagang papel na kinocompile pa, tas physical papers by batches, inaantay yun, inaakit sa mga approving authority. Yun ang, para sa amin, no, yun ang isang malaking pinagkaiba noon, yung speed ng processing.
2: Kahapon, meron pala akong mga nagko-comment dito, hindi ko lang nabasa, mga nagmensahe dun sa ating ugnayan kay Yusek Albert. Eh, hindi daw nila na

0: ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa mga uuwi ng probinsya. Sakay na po kayo sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient FastCat. Magbabalik pa po ang iba pang malalaking balitang dapat niyong malaman ngayon. Manatili pa rin pong nakatutok dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
4: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
3: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
4: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
5: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gantong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Chacha, kapatid.
1: Bring him home!
2: 726, mga kapatid. Ikaw talaga, big boy. Miss mo na? Gusto mo na siya iuwi? Ang oras na muna, mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code nga po sa inyong screen, mga kapatid, para ma-divert kayo sa website at Facebook page ng Mayet de la Rosa at makita po ang mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayet de la Rosa. Mga kapatid, balikan naman natin ang mga balita sa Metro Manila. Patuloy pa rin po ang contact tracing sa Mandaluyong, kasunod po yan ng kumpirmadong kaso ng monkeypox sa lungsod. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, may mga binabantayan na silang close contact ng pasyente. Nagsasagawa rin po ng risk assessment para maiwasan po ang pagkalat ng sakit. Kinumpirma po ng local government unit ang kaso matapos kumalat ang circular ng pamunuan po ng isang condominium na nagsasabing may kaso ng mpox sa kanilang lugar. Wala nang ibinigay na karagdagang detalye pero pinag-iingat po ang mga residente. Sa Marikina, hinoldap ang isang Indian national na naniningi lamang ng pautang. Ayun, tinangay po ng mga suspect na riding in tandem ang 3,000 pisong cash at maging ang motorsiklo ng biktima. Ang hindi alam ng mga kawatan, ayan, may GPS po ang motorsiklo. Oo, mura lang yan, lagyan nyo na lahat. Agad na na-monitor po ng mga pulis ang kanilang lokasyon. Kasama po ang biktima, natunto nila ang motor sa North Avenue sa Quezon City. Na-corner po ang isa sa mga suspect habang isinuko ng mga kaanak ang kanyang kasabwat. Iniimbestigahan ngayon kung may iba pang kasamahan ang mga suspect. Maharap po ang mga ito sa reklamong robbery at paglabag sa Anti-Carnapping at Motorcycle Crime Prevention Act. Samantala, kinasuhan po ng NAPOLCOM ang isang pulis na nambastos daw ng 8 taong gulang na babae sa Taguig. Sa CCTV

0: Footage, kita po ang suspect na si Police Corporal Michael Nogales na pinipisil-pisil ang pisngi ng bata. Ay, nako po. Tinanong pa umano ng pulis ang bata kung pwede bang humalik. Kwento pa ng lolo ng batang biktima, nabasa niya ang malaswang mensaheng ipinadala po ng pulis sa kanyang apo sa social media. Wala namang pahayag ang pulis. Nahaharap po siya sa reklamong grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Kasunod po nito, hinikayat ni Napocom Commissioner Ralph Kalinisan ang mga nakararanas ng pang-aabuso mula sa mga pulis na magsumbong gaya po ng ginawa ng ina ng bata. Nanawagan din si Kalinisa na higpitan ang recruitment process sa mga pulis. Pulis na naman! 7:29 mga kapatid, ang oras po natin. Ang tamang oras, at naman po yan sa ating lahat ng Selectoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwat baboy, pork steaks, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado! Ginugulo ako ni Big Boy, ginugulo ako. Mabalita ako dito eh. Balita po sa lalawigan, kayo talaga, gutom na naman kayo dyan ano. Pinalawig po ng Sarangani Provincial Government ang suspension ng face-to-face classes at alternative work arrangements habang patuloy pa rin silang bumabangon sa pinsala po ng lindol. Hanggang July 15 na lamang ang suspensyon na matatapos na sana kahapon. Ayon kay Governor Rogelio Pacquiao, kailangan pang suriin kung ligtas na bang bumalik sa mga eskwelahan at gusali sa lungsod. Yan ay lalo't tumama po ang magnitude 6.6 na lindol sa probinsya noong nakaraang linggo. Samantala, sumuko sa pulisya ng ang 12 taong gulang na estudyante. Matapos umanong saksakin ang kapwa estudyante sa labas po ng eskwelahan, dyan naman po yan sa Bacolod City. Ayon sa Police Regional Office, Negros Island Region, sugatan sa kaliwa ng o kaliwang braso at tagiliran ang 14 taong gulang na biktima. Sa investigasyon, nagkaroon po ng komosyon sa labas ng eskwelahan kahapon. Matapos naman niya, natagpuan ng ilang residente ang sugatang estudyante. Dinala na po ang biktima sa malapit na ospital. Inaimbestigahan kung anong ugat ng gulo. Nananatili naman sa kustudiya ng mga otoridad ang suspect. Arestado naman ang 2 lalaking ilegal na nagbebenta po ng armas sa Marawi City. Na-corner sa entrapment operation ng mga suspect. Nakumpiska mula sa kanila ang 2 rifle at 1 pistol na may marka po ng PNP property. Iniimbestigahan pa kung saan nakuha ng mga suspect ang armas. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:31, tamang oras natin, hatid po yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh at Speed Calamansi. Gawang well-made, gawang garantis. Sado. Samantala sa mga balitang consumer at pangkalakalan, tinatayang na sa 6-7% ang inflation o antas po ng pagtaas ng bilihin para sa Hunyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, posibleng maibsa ng mas mababang presyo ng petrolyo at pangunahing food items gaya po ng bigas at karne ang inflation. Pero kukontra hindi nito ng mas mataas sa singil sa kuryente at maging ng presyo ng gulay. Bahagyang bumaba po sa 6.8% ang inflation nitong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Nakatakdang ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang opisyal na inflation para po sa Hunyo sa July 7. Inaprubahan po ng Land Bank ang 800 milyong pisong loan ng Archipelago Renewables Corporation o ARC para sa Hybrid Renewable Energy Microgrid sa Palawan. Planong magtayo po ng ARC ng 16 na microgrids na kayang mag-supply ng kuryente sa nasa 7,100 na mga kabahayan, higit 300 maliliit na negosyo at iba pang pangunahing pasilidad na sakop po ng Palawan Electric Cooperative. Pagsasamahin po ng naturang hybrid system ang solar energy, battery energy storage at diesel para masigurong matatag at abot kaya ang kuryente para sa nasa 30,000 residente sa probinsya. Ang ARC ay isang special purpose company na bahagi po ng Maharlika Consortium, isang grupong nagde-develop ng iba't ibang energy infrastructure sa bansa. Sa kabila po ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan, kumpiyansa ang Meralco. Nagaganda pa ang performance at paglago ng kumpanya ngayong taon. Sigurado raw si Meralco Chairman Manny V. Pangilina na mahihigitan ng Meralco ngayong taon ang 50.6 billion core net income ng kumpanya noong taong 2025. Mas maganda raw ang performance ng distribution at generation units ngayon kumpara noong nakaraang taon. Nagbabalak din daw ang Meralco na palawakin po ang servisyo nito sa Visayas at Mindanao, kung saan mas mataas po ang pangangailangan ng supply ng kuryente. Si Manny V. Pangilinan po ay chairman ng Meralco at chairman din ng TV5. Mga kapatid, 7:34! Uy, ang oras! Para po kaya Tatay Orly Velasquez, hatid sa ating lahat ng Ulta Flex na paborito ni Tatay Orly. Nagkaka-wrinkles ka na ba, Tatay? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging. Kahit yung mga kasing edad ko po na pa-40 na, Ulta Flex ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa Ulta Bio. www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At kung ang Ulta Flex ay favorite ni Tatay Orly, ang Ulta Bio naman po na favorite ni Direk Joey, available ang trial pack nito sa lahat po ng Mercury Drug Stores nationwide. Kaya Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas, dagdagan nyo po ang Ulta Bio para ma-share ko po kay Direk Joey. Ipadala nyo na po yan today. Wow, utos yan! Sa mga balita po sa labas ng bansa, sa gitna po ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran, nasa bansang Qatar naman po ang mga kinatawan ng magkabilang panig para sa panibagong serye ng peace talks para matuldugan na po o matuldukan na ang gera sa gitnang silangan. E sana naman. Sa kabila nga niyan, ang pag-aamin po ng Qatar Foreign Ministry, hindi magkikita ang U.S. envoy at ang kinatawan ng Iran. Taliwas po yan sa sinabi ni U.S. President Donald Trump. Matatanda ang muling nagkaroon ng tensyon ng dalawang bansa nang magpalitan po ng pag-atake noong isang linggo. Samantala, nabulabog po ng malakas na pagsabog ang ilang lugar sa Gaza Strip. Nag-ugat po yan kasunod ng ikinasang pag-atake ng Israeli forces sa bayan po yan ng Beit Lahia. Sa ilang kuha natamaan po ang ilang istruktura sa lungsod, patuloy pang inaalam ang pinsalang iniwan ng pag-ataking ito. Wala pa namang inilalabas sa pahayag dyan ng Israel. Kasunod po ng matinding init sa maraming bansa sa Europa, ang ilang lugar po sa Hungary gumamit na ng water cannon para bombahan ng tubig ang mga residente. Nainit na init dahil nga po sa epekto ng mataas na temperatura doon. Sa ilang kuha, kitang nag-e-enjoy ang ilang sibilyan sa isang parke sa bahagi po ng Budapest, Hungary. Sa report nitong buwan ng Hunyo na itala po ang sunod-sunod na matinding init sa nasabing bansa. Samantala mga kapatid, happy birthday daw kay Tita Judy Sagmaken of Oxnard, California. Tama ba ito, Judy Sagmaken? Ang pagbati po galing kay Seth Velasquez. Tita Judy Sagmaken of Oxnard, California, abot po ba ang spaghetti from Oxnard? Papunta po dito sa Reliance in Mandaluyong. Happy, happy birthday po! Sports 5, mga kapatid! Umaasa si De La Salle Ladies Piker star Angel Canino na magkakaisa po ang volleyball community para sa kampanya po ng Alas Pilipinas Women sa Asian Games. Nagpasalamat si Canino na napili muli na para maglaro sa pambansang kupunan. Malaking karangalan daw para sa kanya ang maipatawag muli sa Alas. Isa raw ito sa kanyang pangarap. Hawak ngayon ng Philippine Olympic Committee ang National Team Program matapos masuspindi ang Philippine National Volleyball Federation. Inatasa namang maging head coach ng Alas Pilipinas Women sa Asia ng dating Akari coach na si Taka Minoa. Inilabas naman po ng sportswear manufacturer na Adidas ang special colorway na gawang Pinoy para po sa sapatos ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards. Ganun! Gawa ng designer na si Melvin Rodas ang bersyon ng AE2 na eksklusibo lamang dito sa Pilipinas. Ganda ha? Ayon kay Rodas, ipinasok niya sa disenyo ang pride, bayanihan at pagtutulungan. Mga kilalang tatak ng Pinoy basketball culture. Meron itong kulay asul, pula at lime yellow. Nabuo po ang sapatos dahil sa pagsasama ng Adidas Philippines at samahang basketball ng Pilipinas bilang official outfitter ng Gilas Pilipinas. Nabibili na po ang magpakitang gilas simula June 26 sa Adidas Philippines website at sa ilan pang piling tindahan. Samantala, pasok na rin po sa round of 16 ng FIFA World Cup ang Brazil matapos ilaglag ang Japan. Sa bisa po ito ng pampanalong goal ni Gabriel Martinelli sa ika-75 minuto ng laro. Bago po ito, kinailangang humabol ng Brazil matapos makascore ni Kaiju Sano sa 29th minute. Naitabla po ng Brazil ang laban sa 56th minute matapos ang goal ni Carlos Casemiro o mas kilala bilang Casemiro. Final score 2-1. Pabor sa bansang Brazil. Good morning to our Atobo Adobo Queen, Nanay Christy Fermin.
1: Manong ulap.
0: Sa balitang entertainment, sinagot po ng Sigabo Star sa sina Coco Martin at Julia Montes ang totoong estado ng kanilang relasyon at kung talaga bang kasal na po ang dalawa. Marami nga kasing naiintriga dahil nanay at tatay ang tawagan po nila sa isa't isa. Ayon sa aktres na si Julia, marami pa silang gustong ma-accomplish bago magpakasal. Ayaw raw nilang i-pressure ang mga sarili para magpakasal. Aminado po si Julia na siya ang takot dahil sa mga relasyon na nakikita niyang nagbabago after maikasal. Masaya naman daw siya sa kasalukuyang estado nilang dalawa ni Coco Martin. Ang giit ni Coco, maswerte siya kay Julia dahil naging katuwang niya ito sa buhay. Mapapanood po ang dalawa sa Sigapo, alas 8 ng gabi sa TV5. Ipinasilip naman ng veteran Pinay actress na si Dolly De Leon ang ilang behind the scenes sa Avatar The Last Airbender Season 2. Panood nyo na ba to? Mukhang ito lang ang unang Avatar na mapapanood ko dahil nandiyan si Dolly. Ang role po niya dito, live action series ng Lolang Twins na sina Lo at Lee. Sila po ang senior advisors ni Princess Azula ng Fire Nation. Ginaya pa ni Dolly ang pose ng younger versions sina Lo at Lee. Cute! First time daw na gumanap bilang kambal ni Dolly. Tinawag niya namang dream come true ang role na ito. Well-deserved. Congratulations, Miss Dolly. Samantala, mismong Netflix po ang kumbinsidong magkamuka sina Ryza Mae Deason at Toph ng Avatar The Last Airbender Season 2. Napa-agree din daw si Ryza na madalas na tinatag ng netizens sa photos at video clips ni Toph. Similar daw ang dalawa sa mata at sa bangs. Bago yan, binigyan niya ng rating ang sarili niyang throwback photos. Mapapanood na po ngayon sa Netflix ang Season 2 ng Avatar The Last Airbender. At mga kapatid, yan na po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Good morning sa Davao sa 106.7 True FM. Cebu at Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro, 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. At tayo po'y napapanood sa Signal TV Channel 1 and 1PH sa Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Yeah, yeah, Bonel. Hoy! Good morning sa mga nasa EDSA ngayon. Kumusta ang traffic diyan? Ang sabi po ng MMDA ay moderate daw po. Moderate. Oh, too heavy ang traffic ngayon northbound at southbound sa EDSA. Kaya dapat dyan, moderate sunata. sa ating pong diskusyon this morning. Tungkol din po dyan ha, sa EDSA nga po. Abangan nyo yung ating panayam dito po kay Chairman Romando ba?
0: Oo.
3: Tama ano?
0: Romando Artes.
3: Artes para ho sa update dito po sa kanila pong gagawin para po masiguro na maayos po ang magiging lagay ng traffic, particular po dyan sa bahagi po ng EDSA People Power Monument. Kasi ang permit ho ngayon ng mga reliista dyan ay until 8 PM only today. Alright, meantime, 7:44 na pong ating tamang oras. Good morning kay Kuya Samson at kay Kuya Rene.
1: Good morning!
3: At maging kay Kuya Manny. Yan. At kay Kuya Buboy. At kay Ate Jane. Kumusta naman Ate Jane? Ang iyong mga katropa. Ito ba'y tropang laging handa at hindi pumapalya at sinasabihan ng excuse me, you have to be reminded, dapat lagi kang kondisyon, kung hindi ito ang nararapat sa iyo. Bagsig to! Bravo! Food supplement for men. Di ba nga masarap ang buhay? Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
0: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
3: Bravo! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, abangan po ninyong ating mapapa-Bravo din po kayo na diskusyon dito po ngayon sa isyung pambayan na pinagtatalunan, plunder. Plunder. Ano ba talaga itong plunder? Ano ba ang elements ng plunder? Yan po ngayon ang pinakamaganda po na ating matutunan. Pero at the end of the day, sabi ko nga kanina, ito po'y hahantong sa hukuman sino man ang ididimanda ng plunder o pandarambong. Pero ito ho muna, tayo po'y mabigyan ng gabay para po sa ating umagang ito ng Miyerkules mula kay Brad Jeff sa ating pong agad-agad na pagbabalik. FM.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng...
5: Visayas hanggang Mindanao.
6: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
5: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
6: Ug diara makaproud.
5: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Good morning, Brad Jeff.
2: Good morning, Brad Deck. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
1: Okay, we are all ears. Go ahead.
2: Yes, Brad Ted, batiin ko lang muna ng belated happy birthday aking kaibigan si Jing Nomat kahapon at si Melvin Aceves para galing sa boss mo si Sarah Salva. Sabi po sa Micah 6:8, ito po yung magandang verse. Sabi dito, ito ang nais ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ano po ba konteksto ng verse na to? Share ko lang po very short. Ano yung nangyayari nung panahon ni Micah? 2,700 years ago po ito ha. Sabi po rito, mga corrupt ang mga leaders nung kaharian. Maraming religious on the outside, pero corrupt on the inside. Pangalawa, inaabuso ng mga makapangyarihan at mayayaman yung mga mahihirap. At pangatlo, hindi na po protektahan ng mga leaders ng kaharian yung mga naaapi. Sounds familiar po ba? Again, 2,700 years ago po ito, no? So, ito pong pangyayari na to, hindi kulang sa religious activity ang mga tao. In fact, may mga sacrifices, may offering, may ritual, may worship, may outward expression ng faith. Pero habang marami silang religious activities, marami ding corrupt, greed, abuse of power, oppression ng mga mahihirap. May mga mayaman na nga-agaw ng lupa, leaders na dapat nagtatanggol pero sila pa'y nananamantala. Mga judges na nabibili. Okay? Kaya po, sa madaling salita, religious sila sa labas pero maraming corruption sa loob. Kaya sinabi sa Micah, etong gusto sa inyo ng Diyos, hindi lang sacrifices nyo, hindi lang yung mga abuloy nyo, hindi lang ritual. Ang gusto ko, sabi ni Lord, ay buhay na may justice, may mercy at may humility. Ang sakit nito, no? Kasi parang modern day din para. Pwede tayong worship ng Sunday pero unfair tayo sa mga tao natin ng Monday. Pwede tayong nagpo-post o nagko-quote ng mga Bible verses pero corrupt din pala tayo. Pwede tayong active sa ministry. Pwede kang pastor nga eh. Pero harsh ka naman sa pamilya mo. Kaya pwede nagsasabing God bless pero ano ba ang trato natin sa mga tao? Kaya po, ito sinasabi lang po ni Micah, ito ang requirement sa inyo ng Diyos to act justly. Piliin ang tama. Kahit nakikita mo parang laghanap na sa boses mo, all right? So sa trabaho, hindi lang yung puro katrabaho ng tama, ano ba 'yung nangyayari sa paligid mo? At sabi rin, to love mercy means hindi lang tayo tama, dapat may puso rin tayo, may compassion tayo. At yung panghuli, to walk humbly, magpakumbaba daw tayo sa Diyos, hindi tayo self-righteous, hindi tayo feeling natin mas banal tayo, araw-araw inaamin natin, Lord, kailangan ko ring may baguhin sa akin at salamat at binigyan mo ko ng wisdom makita ang tama sa mali. Kaya po tanungin natin sarili natin ngayon, kumusta ba ang pagtrato natin sa ating mga kasambahay, sa ating empleyado, driver, waiter, security guard, office mate? Tanungin natin sarili natin, Lord, nakikita ba ang worship ko sa paraan ng pamumuhay ko? Dahil ang tunay na pagsamba po, hindi natatapos sa altar. Nagtutuloy yan sa opisina, sa bahay, sa kalsada. Natutuloy ito sa paraan ng pagtrato sa kapwa. Tanong, may tao ba na kailangan nating tratuhin ng mas patas, mas maging mahabagin tayo, at mas magpakumbaba? Sa ang area ng buhay natin, kailangan piliin yung justice, mercy, and humility. Sa Micah 6:8. Ito ang nais ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa inyong Diyos. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Ito pong verse na to only shows the tendency ng tao na ito, pag tinignan namin, halos 3,000 taon na, pero ang mga official, ganun din. Ang mga mayaman, makapangyarihan, karamihan ay ganun din, Lord God. Inaabuso mga mahihirap, patuloy na corrupt, nabibili ang batas. So Lord, today, dinadalangin lang namin ang aming bansa. Sa dami ng confusion, sa dami ng kaguluhan, Panginoon, ikaw po Panginoon ang mangibabaw, Lord, sa puso ng bawat isa. Kung may mga corrupt, Lord, please matauhan naman. At kung mga patuloy na lumalaban, patuloy na righteous, mapagpakumbaba, Lord, bigyan mo pa sila ng fortitude, ikaw nga ni Brad Ted, bigyan niyo pa sila ng lakas ng loob, gawin yung tama. At alam ko ang grasya mo ay available sa mga lumalaban ng patas sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Brad, muli sa iyong paalaala sa ating lahat. Thank you very much. So, Brad, bukas ay bisperas na ng Biyernes. Looking forward nga tayo again para po sa weekend. Lahat po ng mga nagpapagal na mga uring manggagawa. Kahapon, naipit ka rin sa traffic.
2: Yes. Brad Ted, buti yung daan ko sa Cubao na ako nag-EDSA. Ayan, medyo nilampasan na niya ng konti, pero traffic pa rin.
1: Ah, doon sa Looban ano ha?
2: Sa Looban na ako, balong. Sa Nia na pala ako lumabas, Nia. Ayan.
1: Nia Road.
2: Nia Road.
1: Alright, well anyway, sabi nga natin, sa mga panahong ito, we need maximum tolerance. Tama?
2: Ayan. Tama, Brad Ted.
1: Alright, sige. So, Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow and thank you for tolerating us.
2: Yes, Brad Ted, yung maximum tolerance mo, in-apply ko ngayon, hindi na lang ako lumabas. Yeah.
1: Sige.
2: Para si Zoom na lang. Alright.
1: Thank you, Brad. Salamat na marami. Thank you.
2: Salamat. Salamat sa aking nanay, si Helen Eliscopides, for listening. Ito po yung daily, Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Abangan po ninyo ha, importanteng mga pag-uusapan natin, mga isyong pambayan. Diyan po lamang kayo at doon sa ating po mga nagtatalo-talo, please, mind your words. At igalan po natin ang bawat isa po sa atin, sa ating pong pananampalataya, sa ating pong belief, mga kapatid, ha, yung pong ating pong panawagan sa lahat.
0: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
4: Mapa new mom problems, parenting style at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
3: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
4: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
5: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagpisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa ating pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: expire. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
1: True FM. Good morning!
2: Alright, habang wala pong available sa taga-MMDA muna ngayon, kasi ito po importante rin para sa mga motorista, meron po kasi mga hindi na umalis. Kasi nga po kahapon na-trauma, kumbaga. Meron pong mga sabi, postpone muna tayo today kasi hindi mo alam ang mangyayari. Kaya ho, mainam din na malaman natin ano ho ba ang sitwasyon ngayon, particular po itong stretch ng EDSA at peripheral areas, and what do we expect tomorrow? Ha? Kasi po doon sa mga may lakad na nag-postpone po today kasi nga sa nangyari po kahapon. So moving forward mga kapatid, ha? Moving forward, ito po muna ang ating po pag-uusapan. Importante rin po ito kasi sa mga nagdaang araw nga po nalalantad ang iba't ibang mga mga threats na ginagawa ng ilang mga estudyante sa kanilang paaralan, at meron pong mga nakakadiskubre nito, and natutukoy ho naman ng PMP yung iba po ng mga estudyante. And meron din pong mga pangyayari ngayon na yun, ano, na nakikita na meron pong iniiwan ng mga kutsilyo sa labas ng paaralan kasi nga nagkakaroon na po ng checkpoint, kumbaga pagsusuri sa mga bag ng mga estudyante. Mukha pong ito ho pala ay parang matagal na nangyayari dahil po sa Tacloban incident. Nalalantad ngayon itong mga ganito pong sitwasyon kung saan ang ibang mga estudyante pala ay magdadala na ho ng armas lingid sa kalaman ng marami. Ang binabanggit po ng mga nahuhuli, pananggalang lamang, pangdepensa lamang. Ano ito? So ito ngayon mga kapatid, atin pong gawin ng follow-up interview na ito para po sa kaalaman natin sa ano ba ang ginagawa ng kagawaran ng edukasyon.
3: Magandang umaga po, kasama natin ngayon sa Assistant Secretary for Governance and Operations ng DepEd, si ASEC Roger Masapol. Good morning po, ASEC.
4: Hi, magandang umaga sa inyo, Manong Ted and Lady Tatcha.
3: Yes po. Unahin po muna natin, ito pinakabago, yung sa General Mariano Alvarez Cavite. Ano po yung initial information na nakarating sa DepEd tungkol po dito sa isang grade 10 student daw, ASEC, na naagapan daw ito ng school officials at ng pulisya, yung posibleng school shooting dyan sa area na yan?
4: Opo. So, dahil nga po sa pinaigting natin na security check po sa mga schools natin, dahil sa response po doon sa nangyari sa Tacloban, at hinigpitan po natin yung checking o bag po sa mga schools natin sa order po ng Secretary Angara. At kami din po ay nagugulat po sa mga natutuklasan ng ating mga security personnel sa schools, at pati yung mga ating mga teacher ng teaching personnel na tumutulong na rin sa bag checking. So, hindi po namin inaasahan na may ganito na po kalalim yung mga attitude ng ating mga estudyante, nagdadala na pala ng mga ganitong patalim at mga deadly weapons sa schools natin. Kaya po, Agara po talagang ipinag-utos na higpitan ang mga schools, especially sa pagpasok sa paaralan.
3: ASEC, ito pong grade 10 student na sinasabi, napigilan yung possible school shooting. Anong klaseng baril po yung hawak ng grade 10 student? And this is confirmed, tama po, na talagang may plano? Ganun po ba yun? Ilang taon po yung bata?
4: Based po sa report po, mukhang nga mayroon pong although inaantay pa namin yung official report, pero parang mayroong premeditation. But of course, we will wait for the final report. Pero napapansin namin, DJ and then Manong Ted, halos lahat ng involved sa mga nangyaring insidente sa school during the school opening sa Cavite, sa Tacloban, ay nasa sa ranges from grade 9 to grade 10. Yung mga involved po, halos po lahat, ganun po yung nakikita namin na trend sa mga violence po sa schools.
3: So ano pong baril yung nahuli sa bata, at may impormasyon na po ba kung saan daw po niya ito nakuha?
4: Binibigyan po namin ng oras po yung PNP para alamin po yung punot dulo nito at ang mga detalye nito. Pero mukha pong revolver po yung nakuha sa bata.
3: Aside po from this grade 10 student na nahulihan nga po ng baril at sinasabi may plano na school shooting dyan po sa General Mariano Alvarez Technical High School, meron pa po bang ibang tinitingnan ng mga estudyante na posibleng kasama o kausap nitong batang ito?
4: Mayroon pong sinasagawang ano, tracing po. Halimbawa, kung may mga group chat ito, kung sino yung mga kaibigan, kung may group chat, ano yung mga conversation, para po, kagaya po nung nangyari na sa, ano, sa Tolosa at doon din sa Tacloban, nakita na mayroong posibleng ma-spread yung violence beyond the school doon sa San Jose. Kaya po, ganito po, pag may mga nahuli yan, kaagad po nating pinag-uutos na tingnan yung mga conversation at yung mga group chat nito mga kabataan na to. At tinitingnan po natin kung may posibilidad po ba na hindi lang doon sa school na yun yung plano.
3: Gaya po ba ito nun sa Batangas na may kumalat mo ng information online, kaya po napigilan yung possible attack?
4: Parang may kaparehas po siya na ano, na... na angulo po sa mga kabataan natin ngayon na nasawata dahil sa may advance information na nakuha at napigilan yung posibleng ano krimen sa loob ng school.
3: Meron pa pong isang insidente bukod po dyan sa Cavite, sa Negros Occidental. Ito naman pong nangyari sa Escalante National High School. Asek, ano naman po ito?
4: Halos po similar po yung pattern ng ano mga nakikita natin sa mga nangyayari sa school natin. Parang ano nga po eh parang gumagaya yung ibang mga estudyante kasi ang nakita namin na ano yung chacha na parang yung iba yung mga sumunod na hindi naman pala makukulong yung ano yung bata ba below 15. So parang ano nga pa nga po na embolden pa yung iba. Kaya nga po pinaiigting natin po talaga ang role ng parents ngayon sa pag-aaral ng kanilang mga kabataan. Lalo na yung nasa edad na gano'n, nasa grade 11 pababa, grade 12, ay nakikita po natin na malaki po yung role ng parents para mapigilan yung mga ano, makita natin or advance information na mayroon na itong mga signs na makikita sa mga kabataan.
3: Oo, so same din po itong sa Escalante National High School. Ito pong sa Negros Occidental, baril din po yung nahuli. Grade 10 student din po ba ito? At nasa kustudiya na din ang DSWD, yung mga bata?
4: Opo. Yun nga lang, DJ, medyo pag hindi pa galing sa pulisya yung report, medyo inaano muna, double check namin kasi alam mo, yung siyempre mga kabataan to, yung data privacy at iba pa. But of course, inibigyan po namin ito ng agarang pansin dahil nga po ang ating kalihim ay lubha pong nababahala sa ating sa mga nangyayari ngayon. Sunod-sunod na po eh, halos araw-araw mayroon pong nahuhuli.
3: Oo. So Ase, kayo na po mismong nagbanggit, tila parang nagkakaroon ng panggagaya or yung tawag nga po eh copycat effect doon sa nangyari copycat. O nakita doon sa Tacloban shooting. Paano po? Anong planong gawin ng DepEd dito? Ano pong solusyon dyan?
4: Una po, pinaiigting namin